0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basain na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports. Dito sa Esports Explorer.
7: Esports Explorer.
6: Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mikago. Esports Explorer.
7: Esports Explorer.
6: Tuwing Martes, alas 10 ng umaga. Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: Self-protection.
9: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
9: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
10: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagalit sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
13: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
14: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
16: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
17: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
17: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
17: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
17: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports, interview sa mga trending na atleta, info sa mga larong bumibida, inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
5: Good morning, ito po ang ating Headline Sports sa Sports Radio 918. Kami po ay nasa AM band, don't forget 918 kHz. At syempre sa ating PBS receiver or e-radio portal. So you can choose kung anong stasyon ng Presidential Broadcasting Service ang gusto nyong marinig. Kaya i-click lang yan, listen to Sports Radio anytime, anywhere. At syempre sa DZSR Sports Radio, ang ating pong official na Facebook page. Habang aming nilalakad po na muling ma-recover ang original na Sports Radio, wala naman po kaming talagang violation. So sana yung taga-Facebook, okay, Meta Philippines ay dinggin yung aming panawagan to have us recover the original Sports Radio 918 Facebook page. We are under the PCO, Presidential Communications Office. Kaya inaayos na po yan. Sana marami tayong nagkakaulinigan, nagkakakwentuhan mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi dito sa Sports Radio. So Headline Sports, kasama ko si Team Tapales, nagdo-double job for today. Ganun din si Nida Soriano and of course Malolos Transmitter. Good morning! It's a Tuesday, May 26, 2026. Okay, punong-puno pa rin tayo ng balitaan para or ng mga balita para sa umaga na ito. And since it's a Tuesday, maiksi lang po na panahon ninyo akong makakasama. Unang bahagi lang ng ating Headline Sports, dahil 9 to 10, it's gonna be Team Tapales. Dahil meron tayong Philippine Sports Writers Association Forum dyan sa PSC Media Room sa Rizal Memorial Sports Complex with your favorite players. Okay, headed by Eliza Valdez. Okay, usapang volleyball tayo at yung magaganap na tournament sa Candon. Okay, later or in a few days from now. So ito yung ABC Women's Cup sa Candon, Ilocos Sur. Eliza Valdez, Jovelyn Gonzaga, Ces Molina, Nina Itang at ang coach na si Shaq de los Santos ang makakasama natin. Ganun din, meron din tayong guest from Asia and Oceania Sambo Championship scheduled next month. Kaya samahan po kami sa ating PSA Forum today from 10 in the morning until 12. We have a delayed broadcast from 3:40 or 3:45 in the afternoon until 5. Dito pa rin sa Sports Radio. Okay, sa mga bumabanderang balita natin on a Tuesday morning, syempre, ang mga aksyon sa palarong pambansa, patuloy na bumabandera ang ating mga kabataang atleta katulad ni Charles James Villapana. Siya yung winner natin mula sa Region 10 at ang kanyang tinalo ay ang World Athletics Junior Bound, isang Southeast Asian Under 18 Multi-Gold Medalist at isang UAAP standout sa larangan nga ng track and field na si Ivan Cabanda. Yan ay sa 110 meter hurdles ng secondary boys sa Agusan del Sur palarong pambansa. Mamaya si Chess Laid sa 9 to 10 slot, mas marami pong mga ulat at mga panayam ang ibabahagi para sa ating lahat. Samantala sa French Open, eto na yung pinakahihintay natin na first round ni Alex Ayala, nakaschedule na around 5 p.m. today. Yes, 5 in the afternoon, Manila time, ang magiging laban ni Alex Ayala at ng kanyang bestie na si Iva Jovic ng America, world number 17 sa unang round nga ng French Open. Samantala, eto, maganda. Sinusubaybayan ko and anytime pwedeng matapos. This is the NCAA Division 1 Women's Golf Competition na kung saan bumabandera ang ating top junior golfer na si Rian Maliksi. Yes, Rian Maliksi nasa top 10 after 3 rounds. Ngayon ongoing yung 4th round and hulaan nyo kung asan na siya. Nasa number 2 position going to the last few holes of this competition. Napakalaki ng chance ni Rian Maliksi to be the champion on her first year bilang freshman sa Duke University, Duke Blue Devils ang kanyang koponan. She's just one stroke behind the leader from Texas University. So ongoing ito, subaybayan natin at abangan nyo rin yung mga posts natin sa Sports Radio, Rian Maliksi in golf. Hindi lang yan, siya rin ang may hatak-hatak sa kanyang koponan na Duke Blue Devils, Duke University, para po dun sa final round of the competition. Kailangan silang maging top 8 after today's round para makapasok doon sa susunod pang round for team championship. Samantala, okay, wala akong photo nito. Pumsay Taekwondo ng Pilipinas, katulad ng ating napag-usapan kahapon, qualified na para sa darating na Asian Games. And we earned slots through the Asian Taekwondo Championships held recently in Mongolia. We have berths in the individual male and individual female of Pumsay Taekwondo. At ito sa larangan naman ng billiards. Siyempre, kailangan puntahan din natin yung ibang sport kung saan malaki ang parating chance ng mga Pilipinong atleta. And we are good in billiards. Really, one of the best in the world. If not the best really in the world. So, ang reigning world 9-ball champion natin na si Carlo Biado ay hindi po kumpirmado na hindi siya sasali dito sa mag-uumpisa na later today, the UK Pool Championship dyan sa England. Dahil meron palang ilang mga health concerns si Biado, kasi nagtaka ako dun sa mahabang listahan which we also mentioned last Friday dito sa ating program. Wala si Carlo Biado. Why? He is recuperating from minor injuries, lower back pains, shoulder, chest pains. Kaya mahirap na decision for Carlo, but he needed to really make a decision. And he opted not to compete muna. Dito, malayo din yung biyahe at siguro sa mga Southeast Asian competition na lang siya lalahok. That was hinted in his post sa Carlo Biado TV page. Samantala, sa ginaganap na French Open, sino ba yung mga big winners? Well, katulad nina Iga Świątek, yes. Si Iga Świątek ay Świątek ay panalo. Si Elina Svitolina, easy wins for the two to advance to the round of second round. Ganun din ang Great Britons na si Katie Bolter. She was able to to pull off a 3-set victory. And then sa men's division, Rublev, Tiafoe, okay, si Shelton, okay, make their own, mali pa yung aking spelling sa crawler, make their own progress to round 2. So mamaya tingnan pa natin yung ilan pa sa mga big results. Meron na rin mga upsets, ha. Wala na yung friend ni Alex na si Son Mes, tapos I think si Alexandrova was also booted out sa first round of the competition. Hoping for the best for Alex Ayala tonight dito nga sa French Open. Ang lahat ng yan at syempre mga latest sa palarong pambansa sa Agusan del Sur sa pamagitan ni Chess Laid. Yan po ang ibabahagi natin dito lamang sa Headline Sports sa Sports Radio 918.
18: PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Okay, so tapos na talaga ang celebration ni Alex Ayala of her birthday. Back to the court, ika nga, though hindi naman siya nabakante sa court dahil kahit birthday niya, nag-celebrate siya ng birthday doon mismo sa court, training, and nagkaroon lang ng konting time out, I think, the night before. And of course, mismong yung day of his birthday, night of his birthday, with dinner, with friends, including her rival na si Iva Jovic. Diba? Nakita natin mga photos of the girls at na-feature pa sila sa Tennis Channel na cool besties, di ba? Kahit magkakalaban sila sa WTA Tour, but they still find time to have fun, okay? As friends, di ba? Sabi nga ng mga anchor and the sports commentators na this is really good for women's tennis. Iba na yung panahon, di ba? So kahit magkakalaban sila, and then one mention, and Alex Ayala will be facing Jovic in the first round of the French Open. And yes, that's true. So, sabi nga ni Alex, she's very thrilled to celebrate the birthday with her friends, okay? Including Jovic, her first round opponent. So, aside from saying na she's very much ready and more confident this time around as compared to last year, sa mga interview, sinabi niya na siya ay natutuwa, especially about the friendship din, okay? May reaction siya, sabi niya they were so sweet, each and every one of them are such dear friends niya, and she doesn't know how he would survive the WTA Tour without the friendships. Well, maganda nga naman yan. So, there's still hindi talaga yung parang always in the zone, di ba? Nice to see na itong mga kabataang WTA netters natin ay merong pang life outside the court, di ba? Yung friendship nakikita natin dyan, yung kanilang pagka-teenager nakikita natin dyan. Oh, so, it's very normal that at times we play each other according to Ayala. We play so many tournaments, but we are professionals at the end of the day and we know how to handle it and we know how to keep it separate. That's the most important thing, di ba? So, ayan. So, hihintay natin mamaya yung mga laro. And there are also a few videos na na-post ng iba nating mga kaibigan from Europe, na talagang, as usual, dinayo nila. Merong mga Filipino from Switzerland, nag-biyahe sila to Paris, okay, para panoorin si Alex. And during the training, andun na sila. So marami ulit na mga nakalinya ng mga fans, pumirma ulit ng napakaraming balls or whatsoever, caps or t-shirt si Alex Ayala. At nakita ko sa isang video, you know, Mira Andriva nakatingin lang sa kanya kasi Mira Andriva was the one to follow the practice session of Alex Ayala on that particular court. So nakuha na ng camera, ng video, si Mira Andriva na closely watching Alex habang iniisa-isa ni Alex yung mga fans, yung mga supporters niya doon sa gilid ng court, di ba? Hanggang sa halos umalis na si Alex. And then Alex was kind enough na parang tumingin siya kay Mira Andriva tapos parang kumaway ng konti tapos saka siya umalis dun sa court. Bilang respeto din naman na nandun siya. So, I don't know what Mira Andriva was thinking that time but she herself, and I know naman for a fact na in other competitions or in other probably practice sessions, nakita niya din mismo kung papaano yung treatment ni Alex Ayala dun sa mga kababayan, kapwa Filipino or even non-Filipinos who are supporting her, and then sabihin natin inspired by Alex, kaya talaga namang they're making efforts to be there, diba, to cheer for her and to meet her in person in every competition Alex Ayala play, diba? Okay, so it's 8:25. Quick timeout tayo, partner Nida and team, and then we'll have more yung pong mga panayam na niya etong si Jess Lied, especially with the first medalist of today's competition, day 2 na ng Palarong Pambansa. Bibigay namin yan sa inyo dito lamang sa Headline Sports.
19: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
17: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
19: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
17: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
19: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
17: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
19: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
17: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
19: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.

0: Maliligtas ang pamilya ko.
1: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag
2: Pilipinas. Sports Radio 918 AM.
3: Muli, magandang araw. Welcome back sa ating programa, PSCR.

0: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sports Radio 918 AM.
4: Muli, magandang araw. Welcome back sa ating programa, PSCR Chairman Pato. Magandang hapon po.
5: Ay, magandang hapon po, Ma'am Judith, at sa lahat ng nakikinig, nanonood ng Sports Radio.
4: Yes, Chairman, busy tayo. Alam ko may pulong ka any minute from now. Ano po ba itong mahalagang meeting nyo with the PSC board ba ito, Chairman?
5: Yes, it is our regular PSC board meeting para pag-aralan lahat ng mga proyekto ng PSC, para pag-usapan lahat ng mga request ng mga NSAs, at para ma-push natin yung mga programa natin na inilunsad, no, the past couple of days. Fine-tune lang natin just to make sure na lahat ito ay magawa ng tama at sa lalong mabilis na panahon.
4: Yes, ano nga ba ang pinaka sa mga huling araw? Ano, araw-araw may isa, dalawa o even tatlo na mga proyekto na pinapasinayaan o kaya naman pina-finalize. Napansin ko yung muli mong pagpulong o pakikipag-usap sa City Mayor ng Manila, si Mayor Isko. Ano ba ito? Tuloy na tuloy na? Kailan na mag-uumpisa ang proyekto para sa Rizal Memorial Sports Plaza, Chairman?
5: Yes, simula pa lang nung tayo na-appoint last July 2025, sinulong na natin ito, no? Kasama si Mayor Isko, diniscuss ko na ito with the PSC, diniscuss ko na ito with the potential partners like SM. Ito yung tuloy-tuloy lang na transformation ng Rizal, kasi alam naman natin na matagal luma na itong Rizal. Kailangan na talaga ng improvement, ng renovation, ng transformation. And itong pag-present ko kay Mayor Isko, ito yung pag-present ko ng bagong mga plano, kasi rinirenovate natin ngayon yung Rizal Baseball Field. In the next few months, kasama ang PFF at FIFA, tulungan rin nila tayo sa football field. Alam naman natin noong January, tinapos natin yung tennis. So ang importante, kung titingnan po natin at alam nyo po itong lahat, nire-respeto natin yung Rizal as a historical landmark. Pero pagdating sa periphery, sa labas ng Rizal, ay masyadong magulo. Ang daming kotseng nakaparking, ang daming aktibidades, madaming basura. Alam po namin ni Mayor Isko yan na kailangan pagandahin na natin, lagyan natin ng tamang plaza. Pansinin nyo po, alam nyo po to, baka matawa kayong lahat. May nakikita ba ho kayong statwa ni Jose Rizal sa Rizal Memorial? Wala rin po. So, lahat po yan, kasama po yan sa pagpapaganda ng ating historic stadium. Nararapat lang po yan na ibalik natin sa dating

0: sigla at gagawin po natin yan sa pakikipagtulungan sa mga pribadong sektor para po walang gastos ang gobyerno at ang PSC para lang mapaganda. Kasi excited po ako, sabihin sa inyo, pag dumaan ho kayo ngayon rito sa SM, sa Horizon, nandiyan na ho yung napakaganda nilang SM Horizon, eh, that will be a world-class store. Eh, kung hindi naman po makakasabay si Rizal, eh, hindi naman po babagay. So, kami po ni Mayor Isko, kami po ni Chairman Hansi, kami po ng PSC Board, kami po ng MMDA, DPWH, lahat po kami nag-uusap para lang ma-solve natin ang number one, ang basura, flooding, at yung talagang mabigyan natin ng magandang showcase itong Rizal. Kaya very, very excited po ako.
1: Kasama na dyan, Chairman, yung ilang pang mga eyesores doon sa paligid. Alam natin na nagkakaroon pa rin ng puwang para magkaroon tayo ng mga standby, di ba? Di lang mga kababayan natin, kundi yung mga iba-ibang mga iba, tricycle o sidecar, whatsoever. Alam natin na matutulungan tayo ni Mayor, di ba, para talagang merong sigurong ilagay na bagong sabihin natin na paradahan man lang o lokasyon para sa mga nasabing, well, in a way po, medyo eyesores doon sa paligid.
0: Totoo po yan. Kasi alam mo, pag sa background ko rin man po yan para sa ating mga nakikinig, yung tourism tsaka urban planning ay familiar po tayo dyan. Pag pinagsama mo po talaga ang kotse tsaka tao sa kalye, magulo po talaga. May tricycle pa. Eh, kailangan po ma-zone natin mabuti. So, kasama po sa plano na hindi ko yata nabanggit kanina ay yung pag pinag-aaralan natin sa isang master plan yung pagdikit para maidikit na natin ang LRT sa patungo sa isang complex katulad ng Rizal, patungo sa SM Horizon, para po wala na sa kalye yung mga tao, para po na sa parang elevated walkway na sila katulad ng sa Makati, katulad po sa ibang bansa, para po hindi na nangangamba na pag tumatawid, eh, baka masagasaan pa. Lahat po yan, kasama sa trabaho natin sa pagpapaganda ng Rizal, kasi po, importante na talagang wala rin namang distraction yung mga atleta natin. Alam natin po yan, nakita ko yan mismo nung tag-ulan, ang una hong inaalis yung mga atleta dahil binabahan, hindi sila makapasok, hindi makalabas. Pero kung may mga elevated walkway po tayo sa kasama ang suporta ng SM tsaka ng City of Manila, eh gaganda po yan, pangako ko po yan. At ito po ay sigurado ko na ito ang mga corporate social responsibility ng mga pribadong sektor na kaya ko naman pong hikayatin kasi dyan naman po tayo nang galing, yan naman po ang background natin. So I am sure I can convince them to help the Philippine Sports Commission.
1: Yes, basta na nga ako si Chairman Pato, hindi yan napapako. Nakita na natin yan sa mga nakaraan niyang proyekto in just a matter of months. Inandyan ang resulta. Chairman, anong porsyento ng proyekto na ito ang magagawa kaagad natin before the 2027, yung ating Southeast Asian Youth Plus Games na iho-host?
0: Ayan, maraming salamat. Buti na banggit mo yan, Ma'am Judith. Iyan po talaga ang pinaka main reason why we are pursuing the transformation and the improvement of Rizal Complex. Kasi ang gusto po natin na yung Southeast Asian Games Youth Plus ay gawin muli sa isang lugar katulad ng Rizal, katulad po ng improvements natin sa field sports. No? Kung magagawa po natin yan, masyo-showcase po natin yan, di maganda po na parang nung 1950s nung nag-host tayo ng Asian Games, magawa uli naman natin yung Southeast Asian Games Youth Plus dito po sa Rizal. So, alam niyo po, ang sabi sa akin ng mga kaibigan natin sa SM, they're planning to open the SM Horizon by December 2027. We are hosting Southeast Asian Games Youth Plus by 2027. So, kung meron po tayong 18 months na gawin lahat ito, gagawin po natin para lang po ma-showcase natin yan. Siyempre, kung ako po tatanungin niyo, gusto ko rin naman po na may magawa ako na talagang pwede na nating sabihing legacy bago naman po rin matapos yung termino ko ng 2028. So, yan naman po yung mga excitement namin sa buhay na para naman makita ng tao na meron tayong nagawa na talagang karapat dapat at maganda at pwede nila pagmalaki.
1: Legacy ang iiwanan mo, Chairman Pato. How about the other meetings? Napansin ko rin, pati yung grupo ng mga Filipino overseas, mukhang nakipag-ugnayan ka na rin para din sila ay mas maging aktibo ang role o kaya yung, yes, pwedeng contribution sa ating national team or sa ating Philippine team.
0: Yes po, alam niyo naman, alam naman natin yan pagdating sa paligsahan. Pag ikaw ay may Filipino blood sa basketball, sa football, talaga naman pong isusuot mo rin yung jacket at yung uniforme ng Pilipinas na may bandera. Maganda po yung meeting namin ni Secretary Clink Ang, no? Siya po ang Secretary ng Overseas Filipino Commission on Filipino Overseas. Iba po ito sa OFW, iba po ito sa DNW. Ang Commission on Filipino Overseas, ito po yung mga nag-migrate na, tumira na po roon, nagkaroon na po ng anak, nagkaroon na po ng pamilya. Ito po yung tinatawag nating mga balikbayan. So, yan po yung commission na pinangungunahan ni Secretary Ang. So, nakipag-meeting po siya at sinabi niya, sana makapag-tie-up tayo with PSC and Commission on Filipino Overseas para magawa natin ang programa. Kaya pag bumabalik dito, yung mga bata, yung mga pamilya, ay makasali rin sa ating mga sports programs. And nangyayari na po yan actually, hindi lang po na-formalize. Yung every year po, yung Phil Nation, tsaka yung kay Eric Altamirano, na National Basketball Summer Camp, daan-daan na po ng mga Filipino foreigner players ang nagbabasketball dito. Noong Marso, daan-daan sila dyan. 50 teams from Phil Nation po ay libo-libo po sila at napakaganda inclusivity, and that is what we're trying to pursue para naman po maka-identify din tayo ng mas malaking pool para sa ating national team. And it is how it should be. Hindi naman po nila kasalanan na nag-ibang bayan yung kanilang parents ng unang panahon dahil sa trabaho at dahil sa pangangailangan. So the mere fact they want to play for the Philippines, bukas po ang ating ano, ang loob at ang PSC para suportahan ito. And hindi naman po kailangan sa elite lang, ano? Hindi kailangan sa elite programs lang, pati po sa pinag-aaralan na po natin. Bakit ba hindi natin sila imbitahin pati sa batang Pinoy, hindi ba? Para talagang batang Pinoy goes global, kasi napakaraming Pilipino na gustong umuwi at talaga namang matutunan nila at may experience nila yung kanilang kung saan sila nang galing na probinsya.
1: Parami ng parami, Chairman, ngayon ha, yung mga nag-i-inquire naman nakabase sa ibang bayan, especially sa Europe, gusto nilang malaman kung paano maging miyembro ng national team. Pero syempre, kailangan sumali muna sila sa ating mga nationals. Pero with the programs na parati mong inia-anunsyo at parati ding syempre ginagawa sa pagpagtulungan din ng POC NSAs, definitely mas lalago yung farm para sa ating mga Pilipinong atleta. Speaking of uniform, maganda yung suot mong jacket. Parang kakaiba. Mula ba sa anong team yan, Chairman Pato?
0: Ano po to? Philippine football. Philippine football po ito. Ito yung jacket nila nung huling futsal, yung women's football. Ito po ay sponsor ng Philippine football. Hindi po ako nagkakamali, Puma to eh. I-recognize naman natin. So, nasuot ko lang kasi alam ko i-interviewin mo ako, Ma'am Judith eh.
1: Makulay, maganda, kitang-kita pati yung Philippine flag natin. Anyway, umikot ka rin sa napakadaming probinsya at nakakatuwa na patuloy ang pagiging involved ng mga local government units sa mga programa po natin. Napakarami na regional training centers. Ewan ko kung ilan pang idadagdag natin. Any updates sa mga centers natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas?
0: Yeah, totoo po yan, di ba? Kasi sa the last 36 years ng PSC, pag may na-identify po tayong atleta, dinadala natin sa Baguio, dinadala natin sa Rizal, dinadala nila natin sa field sports. Pero ako po, sa tagal ko sa sports, sa tagal ko na NSA president and SecGen, alam ko po there's a better way of doing it. Kailangan po ang PSC ang lumapit sa kanila through regional training centers. So, kailangan po na nakikipagtulungan tayo with the local government unit, probinsya, siyudad, para magtayo ng regional training centers all over the country. Alam niyo po yung kando natin, sinabi ko na po yan, archery, Bukidnon, sinabi na po natin yan, boxing. Kung kaya po na bawat isang sport, merong isang Luzon, Visayas, Mindanao, that is the best. Kaya last week po, galing tayo sa Dagupan. Sa Dagupan po, binuksan natin first ever complete gymnastics regional training center for Region 1 in Dagupan. Napakaganda pong coliseum, air conditioned, all they do is gymnastics. So nasa Dagupan na po yan. Binuksan na rin po natin yung track and field sa Baguio. Ngayon po, parang 1,200 na ang nagja-jogging doon ng mga taga-Baguio araw-araw kasi wala naman silang spasyo sa Baguio. Fast track rin po natin yung football pitch sa Baguio kasi isa sa sport nila yan. Nakikipanayan po tayo sa Kawayan Isabela for rowing. Nandun na po yung mga boats na, yung mga initial boats na pinadala ng rowing sa Cagayan River na napakaganda. Magkakaroon rin po ng archery sa Kawayan Isabela. Fina-fast track na rin po natin yung sa Ilocos. Fina-fast track na rin po natin yung archery sa Bacolod. The other day, I had a meeting with a congressman from Barotac Nuevo, Congressman Deputy Speaker Biron. Wala naman hong football kung walang Barotac Nuevo. Nandiyan na rin yan. Lahat po ito, project ng PSC sa pakikipag-ugnayan with the National Sports Associations. Lahat po ito, kailangan may suporta ng LGU. So, yan po yung programa natin. Yung golf po, pinuksan na natin yung 18 and under. Free golf to kids 18 and under, all government courses and some participating private courses. Padating na po yung mga dinonate ng ISP na 100 golf sets, brand new. Kailangan po mag-register lang lahat sa NGAP, kay Sec. Jen Bones. Kaka-meeting lang namin, kakaalis lang niya ng opisina ko. Ginagawa na natin yung registration platform. Hopefully in the next 6 months, maganda na po ang palakad dito. So all of that, Ma'am Judith, walang hinto, walang humpay, because I know na-excite naman po lahat at nakikita naman nila yung proyektong ginagawa ng Philippine Sports Commission. Hindi lang po para sa elite athletes, pero para sa mga kabataan natin. Kasi kailangan na po talaga healthy citizenry.
1: Chairman, speaking of golf, mismo pa lang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po ang nakausap nyo para mapayagan na yung mga government-owned courses ay magamit dito sa ating programa?
0: Opo, totoo po yan. 6-7 months po yan na pinush natin. So, ang naglabas po ng direktiba ang Pangulong Marcos through Executive Secretary Ralph Recto na itaguyod itong National Grassroots Golf Program na ayon sa NGAP ay kinauna-unahang National Grassroots Program sa golf sa buong mundo na mismong gobyerno ang nagsasabing let the kids play golf for free. So tuwing hapon, 18 and under, lahat po yan tinataguyod natin, niro-roll out na po natin, hindi naman po madali. Pero rino-roll out na po natin yung kasama ng NGAP.
1: Congratulations. Tayo palang kaunanahan sa buong mundo at we are commended pa by the International Golf Federation for this project. Congratulations, Chairman. Okay, huli na lang, baka may dagdag kayong announcement. National elite athletes natin, palapit ng palapit ang malakihang Asian Games. Kumusta po ang mga ugnayan sa inyo ng NSA, siguro din ng POC, nagpupulong na for the Asian Games and even the Asian Para Games?
0: Kaya dyan po, sa ganyan po mga international games, hindi po ako nababahala dyan, hindi po ako ninenervyos dyan. Kasi kuhang-kuha at magaling po ang pagplano ng Philippine Olympic Committee dyan. Basta kami po, suporta kami sa NSAs, minomonitor namin kung paano sila nagtitraining. Pero kaya po ako may oras para gawin itong mga grassroots program, kaya po ako may oras para itaguyod itong regional training centers. Because alam ko po na very clear naman ang strategy ng Philippine Olympic Committee, si President Bumble Tolentino, pagdating sa ganyan, SEA Games, Asian Games, and Olympics. Napatunayan niya na po yan maraming beses na sa Olympics sa Tokyo, sa Olympics sa Paris, ito sa Olympics ng Los Angeles. So PSC is here to support all of the athletes who will campaign and join the Asian Games in Nagoya this September.
1: May dagdag pa ba dun sa National Sports Tourism Interagency Task Force natin? May bago ba tayong hosting na pinaplano o nandiyan, nakalatad?
0: Eh, tuloy-tuloy po yan. Kakatapos lang natin ng karate, successful po. Napakaraming bansa, napakaraming bayan ang lumaho. May dalawang ginto ang Pilipinas. At ito po dahil sa mga atletang, kung wala po yung hosting, hindi po sila makakasali niyan abroad. Meron yung mga kwento na nakalahok sila rito sa One Karate because it is in the Philippines. Yun naman po ang objective natin. Daming napakaraming dumating mula sa iba-ibang bayan. Ngayon po, mini-meeting na tayo ng Sambo. Si Sambo naman po ngayong June. Siya naman po may Asia Pacific. Tapos sa June rin po, yung Shaba sa Bacolod ng SBP. Meron na rin po. Tuloy-tuloy rin naman po yan hanggang Sepak Takraw. And then, Maya, before you know it, WTA na naman, ma'am. WTA na naman sa January. So marami rin plano ang WTA, maraming plano ang FILTA. I had a meeting with Sec. John Ray Tianco last night. Dami nilang programa, talagang very good for tennis and we will support that as well.
1: So mabuhay, Chairman Pato, at sa lahat ng bumubuo sa ating Philippine Sports Commission. More power po sa napakarami niyong ginagawa at trabaho nga, pero salamat ng marami. Message sa mga atleta at sa ating mga kababayan, Chairman.
0: Ay, maraming salamat po at Sports Radio, tinataguyod yung mga programa ng Philippine Sports Commission, ng Philippine Olympic Committee. Yan naman po yan, lagi ko sinasabi, sports is good news. Maraming problema ang mundo. May gera kung saan-saan, pero tayo, we cannot sacrifice, no? And isolate, we just have to isolate and insulate the dreams of our youth. Yung hangarin ng mga bata na maging atleta, hangarin ng mga bata na pumasok sa sports, huwag na ho natin silang isama dyan sa kung saan gera at saan kaguluhan ng mundo. Kaya kami po rito sa Philippine Sports Commission, sa utos rin naman po ni Pangulo, focus kami sa sports development, sports competitions, taking care of our athletes, taking care of our grassroots, and making sure that yung healthy citizenry. Yan po, alam namin ang dapat namin gawin, di po kami nawawala sa focus dyan. And alam nga natin yan, last week lang ma'am, nasaan ba tayo? Tour of Luzon, 203 Great. Million views, very happy, very excited yung mga mamamayang Pilipino, pinag-uusapan na yung 2027. So, basta buwan-buwan may magandang sports event, basta buwan-buwan excited ng Pilipino, local, international events, then happy na po kami dyan sa PSC. Nagawa na namin ang trabaho namin.
1: At po, and until next time, mabuhay, Chairman Patrick Pato Gregorio.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
2: sa buong bansa tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines ngayon.
6: Philippine Standard Time, it's 9:03 AM. Good morning and here is the news. Malacanang rejects Davao Representative Paulo Duterte's claim that the city received zero budget from national government over the past 4 years. Palace Press Officer Claire Castro cited budget data showing Davao City received at least 7.856 billion in national government support from 2023 to 2026. Castro further said the allocations included funding from farm-to-market roads, health facilities, public transport modernization, and other local government support programs. The palace officially, however, questioned persistent flooding in Davao City despite the billions supposed spent for flood control projects. In news overseas, anger is growing over alleged safety violations in the wake of China's worst mining disaster in more than 15 years. At least 82 people were killed and more than 120 injured after an explosion on Friday at the Liu Xianyu coal mine in Shaanxi province. Authorities say the cause of the disaster is still under investigation, but initial findings show Tongzhou Group had committed serious illegal violations. Tongzhou Group has not made a public statement so far, but it was the same company that received two administrative penalties in 2025 for safety violations. In sports news, number 3 Iga Swiatek made the swift start to her 2026 Roland Garros campaign, dismissing reciprocal wildcard Emma Jones 6-1-6-2 in exactly an hour. She was followed on court Philippe Chartier by number 2 seed Elina Rybakina, who required just 15 more minutes to defeat Veronika Erjavec 6-2-6-2. Philippine Standard Time, it's 9:05 in the morning. Matiling na Talk Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako, Stigmita Palace, at sa magandang maga sa inyong lahat.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagalit sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
12: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Try na iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
15: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Kumanda para sa kakaibang tunog, sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghahatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR, na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzales galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit bali-balik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Sports Radio 918 AM.
16: Mga newsmaker sa mundo ng sports.
17: Interview
16: sa mga trending na atleta.
17: Info
16: sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
17: Headline Sports.
16: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports.
17: Headline Sports.
16: Dito sa Sports Radio 918.

0: Philippine Standard Time, it's 9:22 ng umaga at muli magandang araw sa Headline Sports sa Sports Radio 918 AM. Ako po si Tingin Tapales, ang inyong mga sama for the meantime dito sa Headline Sports. At syempre, patuloy po ang ating usapan ngayon sa mga balita tungkol sa sports, sa kung saan kani-kaniya lamang diniscuss ni Ms. Judith yung sa palarong pambansa. And syempre, may paparinig din tayong mga interviews regarding palarong pambansa and updates with the NBA kung saan kasalukuyan po ang New York Knicks ang nangingibabaw kontra dito sa sa Cleveland Cavaliers dito sa NBA. Medyo mahina yung dito yung sa keyboard, kaya ayan, medyo tagal tayo mag-type. So after the halftime, New York Knicks is leading 68-49 dito sa kanilang laban kontra sa Cleveland Cavaliers, kung saan manaari na bang pakinggan yung kantang Who Let the Brooms Out, Jemmert? Kasi itong Cleveland Cavaliers, sobrang underwhelming ng kanilang nagiging performance dito, na tila nga ba'y nawalan sila ng lakas dito nung nakasagupa na nila ang koponan mula sa estado ng New York sa Amerika. Itong Cavs sa pinamunuan ni James Harden at ni Donovan Mitchell, mukhang yuyukod na dito sa New York Knicks. At syempre, dito sa kasaysayan ng NBA, wala pa pong nakakatapos o nakaka-survive from a 0-3 deficit. Isang kapunan lang ang nakagawa nun. Syempre sa PBA, yung Alaska. Dama diba, Jemmert? Alaska Aces noon kontra sa San Miguel Beerman noong mga taong 2015 ba yun, Jemmert? Para sa mga mid-2010s yun pagkakaalala ko nung nagawa ng Alaska Aces kontra sa San Miguel Beerman yun noong back in the day. More than almost a decade or more than a decade ago. Pero anyway, ayun po yung mga pag-uusapan natin syempre dito ngayon sa Headline Sports. At without further ado, tumungo tayo ngayon sa parang pambansa kung saan nando si Jess Lied. Mamaya ay kakausapin din natin at may report siya syempre dito sa palarong pambansa. Pero bago lahat yun, itunguhan natin yung mga naging kaganapan kagabi sa palarong pambansa.
1: Luzon, Visayas, Mindanao. Handa na para sa pinakamalaki, pinaka-exciting at pinakamaaksyong grassroots multi-sport event ng bansa. Palarong Pambansa 2026. Tumutok sa Sports Radio 918 mula May 24 hanggang May 31 para sa mga pinakasariwang balita, resulta, interviews. Direkta mula sa Agusan del Sur. Subaybayan sa radyo at social media ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng ating mga future sports heroes. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education, Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.

0: Philippine Standard Time, it's 9:25 ng umaga at syempre tunguhan natin yung naging panayam ni Just Died kahapon kasama yung nanalo sa Secondary Boys 110 Meter Hurdles Event. Wala ba kundi si Charles James Villapana ng Region 10 kung saan itong si Villapana ay nanalo siya kontra sa kanyang World Athletics Junior Bound Idol na si Ivan Cabanda ng NCR. Sabi nga ni Just na, two birds with one stone. Yan, tinalo niya yung idol niya na si Ivan Cabanda at nanalo siya ng gintong medalya dito sa Secondary Boys 110 Meter Hurdles Event. Ayan po yung mapapakinggan nating panayam dito ng media people from the Palarong Pambansa with Jess Lied, syempre. At susundan ito nung kanyang naging mentor na si Miss Maripe Bartoloba. Former mentor ni Charles Villapana. And then later on, after ng mga panayam na yan, susundan ito ng interview with our national marathoner. And syempre na si Sonny Wagdos and how proud his hometown welcome yung mga student athletes dito sa Palarong Pambansa 2026. Si Sonny Wagdos po ay tubong Agusan del Sur at siya'y nandito sa Palarong Pambansa bilang nag-isilbing inspirasyon din sa mga kapwa niya atleta dito sa nasabing competition. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:27 na po na umaga. So pakinggan po at panoorin natin itong mga panayam dito sa Headline Sports.
1: Palarong Pambansa 2026.
2: Sports Region 918, kasama natin Charles James Villapando ng Region 10, who won itong 110-meter hurdles ng Palarong Pambansa 2026. Charles, gaano ka-special sa'yo na makuha itong title?
3: Sobrang special po kasi ngayon po ako nakaranas ng ganito po. Sa tagal na pinaghandaan ko po ito na makapasok sa palaro, hindi po na sana mag-face at ako po yung mag-wagay na ginto. So, hindi ko ito po in-expect kasi hirap talaga yung kalaban eh. Akala ko hanggang Vip lang ako or Thailand. Pero sinisiguro ko po ka, tanong ko sa sarili ko, kaya mo yan palagi. So, namotivate po ako lalo kasi yun na rin nakalaro din ang idol ko.
4: Knowing na nakala mo yung idol and definitely going into the next competitions, eh may gintong medalya ka na. Anong masasabi mo sa naging performance mo?
3: Sobrang galing ko po. Proud po ako sa sarili ko because nakuha po yung title na ginto, hindi ko nilalasahan.
4: Sino yung mga naging inspirasyon mo para mag-perform ng ganito kahusay?
3: Wala po, sila yung mga coaches ko, teammates sa Region 10, sa mga family. Siyempre, kay God po kasi siya nang nabigay ng lakas at motivation ko po sa lahat ng mga ginagawa sa training, lahat ng pagod na wala rin kasi may naginto. Ako na po na yung ginto.
4: Anong susunod na plano ni Charles Reed?
3: Magkong plano po is kung makalaro pa sa susunod, mas pagkabutihan ko pa na ako nagyayon ko makuha ng title.
4: Magkakaroon ng national championships this coming June. Target mo bang maglaro ulit sa national championships?
3: Ayaw po. Kung qualify po yung time ko doon.
4: Ano pang mga susunod na, ano bang mga pinapatay mo events? Mga tournaments sa salingan
3: yun? Gusto ko tayo enjoy na sila kasi gusto ko po makapaglaro ng abroad katulad yung idol Ivan Cabanda. Kasi gusto ko po makapaglaro ng abroad tapos ma-proud yung mga pamilya ko sa akin.
4: Anong mensahe mo sa iyong coaches, sa iyong mga teammates na sumuporta sa iyo?
3: Mensahe ko lang sa inyo, sabi na sa mga coach, maraming salamat po kasi hindi niya kami pinabayaan sa mga trainings, pinalagi niya kami inalagaan para ang tunay ang anak, at palagi nila kami ina-encourage na kaya mo yan, lalo sa mga teammates ko, na palaging nagbigay ng motivation sa akin na kaya mo yan, Pat, kaya mo yan. So, sa pamilya ko po, siya po inspiration ko kasi lahat na po ng kailangan ko, binibigay nila lahat. Kaya, nag-duplicate po ko para masakyan ng yung mga binigay nila sa akin.
4: Congratulations again.
3: Yeah, Charles. Thank you po.
1: Sports Radio 918 AM.
2: Sports Radio 918, kasama natin one of sa mga sasabi natin grassroots coaches nitong si Charles James, nakakapanal lang dito sa Palarong Pambansa 2026 110 meter hurdles secondary boys, si Coach Bartz. Coach Bartz, ano yung pakiramdam mo seeing itong athlete na matagal nag-train under your tutelage? Eh, ito, nagsasucceed sa palarong pambansa. Defeating itong mga sabi nga niya eh, idol niya pa.
5: Ano po, na-fulfilling kasi po hindi ko po ito inaasahan pero hinihingi ko po sa may kapal natin, sa pong may kapal natin. Kasama na doon po yung paghahanda ng training niya. Kalakip na po noon lahat ng sacrifices na ginawa namin. Kasi rain at shine, rain or shine po, training po talaga.
2: Kailan po nagsimula yun yung pag-coach talaga kay Charles James? Ilang taon po siya noon?
5: I started way back 2023. Pero 2019 po, naging chaperon po ako.
2: Hmm. So talaga nakita niyo po kung paano nag-develop, nag-grow itong atletang ito. Now, ano po yung mensahe niyo para kay Charles James? Na ito na, nagsisimula na siyang magtagumpay, nagsisimula na siyang makuha yung mga pangarap niyo.
5: Ang parati ko pong reminder sa kanya ay, una, no pain, no gain. Walang madali sa lahat. Dapat consistent siya, may disiplina, at higit sa lahat, may tiwala sa Panginoon. Ganito.
2: Well said, well said. Coach, maraming salamat po sa interview. Mensahe mo na lang para sa lahat ng mga atleta pa na learning under the tutelage.
5: Sa lahat po ng mga atleta na nais makarating sa palarong pambansa, ito po yung inyong paghahandaan. Dapat po talaga may disiplina, consistent sa training, at lagi pong positive yung mindset kahit anumang yung mangyari.
2: Thank you, Coach Marks, one of the coaches ni Charles James, one of the winners natin dito sa palarong pambansa 2026 athletics events sa Kidari Malls.
5: Ano po?
1: Sports Radio 918 AM.
2: Ayun po, andito po kayo sa Agusan. Ano pong pakikunin nyo ngayon dito sa palaro? Actually, kasama ko sa torchbearer ng opening sa palaro pamasakay. Nandito ako. And then, taga rito talaga ako sa Agusan. So, yes. Kaya nandito ako. Malapit lang bahay namin dito. Kaya yun, libre na rin. Manood na lang din ako sa mga laro ngayon hanggang matapos sa palaro pambansa.
6: Sir Sonny, kamusta yung overall na nakita mo as someone na nagmula mismo dito sa probinsyang to na pag-welcome ninyo dito sa napakaraming atleta?
2: Talagang kahit ako ay nagulat din, talagang napakalupit ng pag-welcome sa Palor Pamasa sa pag-opening. Talagang pinaghandaan ng Agusan del Sur, lalo na sa gobyerno namin. Talagang pinaghandaan yung Palarong Pambansa kasi unang-una is parang ngayon lang ito nangyayari sa Agusan del Sur, yung Palarong Pambansa.
7: Ayun, kanina yung nagkaroon na ng 5K, so ano na nakikita niyo yung potential niyo sa mga tumakbo niyo sa mga top 3?
2: Talaga yung yun nga nakita ko yung takbo ng 5,000, yun naman talaga yung event ko nung nag-seconds ako. Talaga yung nakita ko, talaga yung mga player ngayon ay nag-exist na, kumbaga lumalakas na talaga habang tumatagal yung labanan sa palarong pambansa ay lumalakas. Eh ngayon, na-break pa naman. Alam ko na-break niya ang palaro record, sa kanya naman din yung record na yun. Talagang yung mga player ngayon, umaangat na tayo. Talagang nag-ano na tayo. Parang papunta na tayo sa high level na competition.
8: Kani, meron tayong Asian Games. Nakahanda na ba yung bagong marathon champion na i-break na naman ang kanyang yung personal best?
2: Yes, yun talaga yung pinaka-aim namin ni Coach ngayon na pinaka-target namin ngayon is Asian Games, and then kailangan talaga namin ma-break ulit yung national, yung PB ko or national record ngayon. And then, isa din namin is pag-asa din na may pag-asa talaga kami na makapasok sa Tokyo 2028. LA. Yeah. LA, LA. Marathon. LA Olympic. So, kasi nandun na yung time ko medyo dikit na yun na lang, ang gagawin na lang namin, aalagaan na lang namin yung time ko. So, ang gagawin na lang namin siguro, mapababa na lang kahit kaunti or mas maganda kung maibaba pa talaga. Yun na lang ang pag-asa namin. Pero yung Asian Games ngayon, talagang doon na kami nakapokus ngayon sa Asian Games. Ngayon, September sa Tokyo. Nagoya, Japan. Yes. Oh, yun na din yung pinaka-aim namin ngayon is 42 kilometer Asian Games.
6: Sir, Sunny, susubukan mo bang tumakbo rin sa Manila Marathon as part of PATAFA?
9: Opo, naka-register ako doon, half marathon, 21 kilometer, pero nag-conflict siya sa National Open. Mm. Ngayon, ang mangyayari, maglalaro ko sa National Open ng 5,000, and then, pahinga muna ng dalawang araw, half marathon na naman sa Manila Marathon, and then kinabukasan, maglalaro ulit ako sa National Open ng 10,000, hindi ko alam kung kakayanin ko ba to. Kasi, within 5 days, tatlo yung event ko. Kaya, bahala na kung saan ang kaya ko nito.
8: Opo. Sunny, ang dami mong pwedeng bigyan ng inspiration kasi mula sa pinakamababang mga tournament, umangat ka ng umangat. Hanggang sa makilala yung isang Sunny Wambos na national record holder. Ano yung inspiration na maibibigay mo pa sa 18,000 kabataan?
9: Yes, talagang nagsimula ako sa pinakamababa hanggang umangat ako sa nagiging national record holder ko. Ang mapapayo ko lang sa mga runner ngayon, lalo na yung mga nagpapalaro ngayon, is dito yung pinakaunang hakbang nila eh. Ito yung pinakaunang ng hakbang. Ang gagawin nyo lang, consistent tayo sa training, consistent eh. Kailangan lang natin makinig sa coach, disiplinahin ang sarili natin, manalig sa Panginoon. Yun lang talaga ang pinaka-keyword ng isang athlete para magiging success pagdating sa panahon. Yun lang talaga. Kailangan natin makinig sa coach. Yun lang talaga.
7: Laking palaro din po kayo. No?
9: Yes, nagpalaro ako way back 2010 sa Tarlac City. Pero napakahina ko pa nun. Kumbaga, yung sa 5,000 na tinakbo nila, kung tumakbo ako nun, dalawang overlap ako dati. Halos kaunti nila magdalawang overlap ako. Talagang malayo talaga ako. Napakahina ko pa dati.
7: Pero yun po ba, ano pakaramdam yung mga bata dito? Kumbaga, tinitingala na kayo. Ano, kumbaga, nagpa-picture na sa inyo. Yung iba, baka naiya pa siguro lumapit sa inyo. Ano pakaramdam nun?
9: Ay, grabe, kahit ako, yun nga, sabi ko nga sa inyo, bakit ako in-interview ni, hindi naman ako champion, pero sabi naman ni sir, ikaw naman yung national record holder. Talagang na-overwhelm ako sa sarili ko na kahit ako, nagulat talaga ako, lalo nung pag-break ko ng national record, na bigla yung ihip ng hangin na ganito yung posisyon ko ngayon. Na parang, yun nga, iniidolo ako ng buo.

0: tour pang saka na sa US siya ngayon naka-stay, doon na talaga siya nakatira. Talagang kumbaga ano na lang ako, stagnant talaga ako dito sa Pilipinas, pero si Yasin talaga yung pinaka-grabe. Talagang lalo na ngayon, nag-break si Yasin ng bagong record yung 3,000 meter na break niya sa Japan din siya, Japan din ginanap ng bago lang. Kaya grabe talaga si Yasin, wala akong masasabi. Kumbaga ano na lang ako, pang-partner na lang talaga sa kanya. Pero kung sasabihin na tatapatan, hindi na talaga siya kaya. Kasi ang label niya pang-world talaga. Napaka-table niya siya.
1: Okay. Thank you, Sir Sonny Wanda.
0: Salamat sa
2: inyo. Sports Radio, 918 AM.

0: magandang araw po sa inyong lahat. Ako po yung nakikisa sa lahat po ng nakikinig sa sports radio. 40 years of service sa Philippine sports. Isang haligi ng radio sa Pilipinas. Sa amin po na nagmamahal ng football, nakita po namin kung paano po sinuporta ng sports radio ang football sa Pilipinas. Yung panahon na binabangon ng football sa Pilipinas para sa men's at saka sa women's team, andyan na po sila. Pag-covered ng mga World Cup games, magmula early 2000s, andyan na po sila. Hanggang sa pumasok na po ang ating women's team sa World Cup at muling babalik sa World Cup sa Brazil, andyan pa rin po sila. Andyan din po sila nang sinaksihan nila yung pagpasok ng ating men's team sa Asian Cup ng 2019. At kung babalikan po natin yung mga panahon na yung tinatawag na miracle sa Hanoi ng 2010, yung mga unang panalo ng men's national team after a very long time na matalo, between 2004 to 2006, andyan po siya. So, isa po siyang haligi ng Philippine football. At ikinagagala ko pong batiin ulit ang sports radio kasama ng kanyang mga taong malugod na nagsisilbi para sa bayan. Marami pong salamat.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano't ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Sports Radio 918 AM.
1: Luzon, Visayas, Mindanao. Handa na para sa pinakamalaki, pinaka-exciting at pinakamaaksyong grassroots multi-sport event ng bansa. Palaro Pambansa 2026. Tumutok sa Sports Radio 918 mula May 24 hanggang May 31 para sa mga pinakasariwang balita, resulta, interviews. Direkta mula sa Agusan del Sur. Subaybayan sa radyo at social media ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng ating mga future sports heroes. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education, Palaro Pambansa 2026 sa Sports Radio 918. Mga newsmaker sa mundo ng sports.
2: Interview
1: sa mga trending na atleta.
2: Info
1: sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
2: Headline Sports.
1: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports.
2: Headline Sports.
1: Dito sa Sports Radio 918.

0: Follow me, Standard Time, it's 9:43 na umaga at muli po tayo nagulik sa Headline Sports Sports Radio 918 AM. At syempre, dito sa ating usapan, patuloy pa rin po ang mga kaganapan sa iba't ibang larangan ng sports kung saan tumumuni tayo sa ating NBA updates dito sa Sports Radio kung saan nga po itong New York Knicks lamang po sila by 22 points dito contra Cleveland Cavaliers with under 8 minutes left sa third quarter nitong kanilang Game 4 ng kanilang serye dito sa Eastern Conference Finals. Ito pong tapatan ng New York Knicks at ng Cleveland Cavaliers. Ayan, sabi ni Jim Mert, ito daw ang Cleveland Cavaliers daw hindi ko nagagawin yung signature yun kasi ang gumawa lang nun ay si Tyrese Haliburton, the rightful man na tumalo sa New York Knicks last year dito sa Eastern Conference Finals. But anyway, syempre itong tapatang ito mag-determine kung sino ang uusad for the Eastern Conference team na makarating sa finals dito nga sa NBA. Huli pong nakarating ng finals itong Cleveland Cavaliers noong 2018 kung saan barte pa po noon ang sina LeBron James dito sa koponan na ito. Samantala, doon naman sa New York Knicks, when was the last time that New York Knicks went to the finals? Sige natin ha. New York Knicks finals. Finals appearances. Ayan. Ayan says. No LeBron, no finals. Ayan. Para sabi nga ni J. Mart. Last timer. Ayan. Ayan. Oo, kasi huling time na nagkaroon ng finals nung Cleveland Cavaliers ay ay nung 2018 pa, nung panahon pa ni Tito Bron, ni LeBron sa Cleveland bago siya tumungo sa Los Angeles Lakers. Pero yun nga, aside from that, another fact was like since 1992 nung huli pong nag-finals ang Cleveland Cavaliers. Hindi, tama ba 1992? Kaya naman. Teka, tingnan natin na. Last time ang huli kasi nag-finals sa Cleveland din. Last time Cleveland. Yan. Last time Cavs went to finals without LeBron. To finals without LeBron. And titingnan natin, no? Kailan sa huling nakapunta si LeBron, ay ang Cavs sa finals without LeBron dito sa NBA. Kasi yung huling finals si LeBron, yan. And the last time went to the playoffs, is that NBA finals to. Kasi titingnan natin yung stats na yun. Ayan. Kasi, I think, ayan. The last ito, prior that, yung playoffs na wala si LeBron na nakarating sa deeper run was 1993 pa. Pero after that, it was always with LeBron pa. So, ayan. 1993 tsaka 2022. Ayan. That was the last time. So, nung nakapunta yung Cavs dun sa mga deeper runs nila sa playoffs. Pero without LeBron. Pero yung finals, puro lagi andito si LeBron. Si LeBron lagi nagbubuhat sa Cleveland Cavaliers during those times. And, syempre, yun, sabi nga ni Jim Mert, yun ito. Para kay LeBron, si LeBron na nasa Lakers na ngayon. But anyway, the New York Knicks naman, the last time New York Knicks was around in the finals was nung 1999 pa. 1999 NBA Finals, bago pa yung turn of the century. So, 1 year old pa lang ako nun. Nung huling nasa finals itong New York Knicks. Samantala si Jemmert, 4 years old ka na nun. Si Dennis ka, ilang taon kaya nung huling finals ng New York Knicks sa NBA? 1999. 5 years old ka na, ayan. So, ang tagal na pala ng hindi nag-finals itong New York Knicks. Mga wala pa kaming muwang dito nung huling nag-finals itong New York Knicks. Ayan ba yung panahon na, Hindi pa sila, sila Ewing, kumbaga. Hindi pa sila Ewing, sila Ewing nung huling nag-finals itong New York Knicks. Kung saan tinalo po sila ng San Antonio Spurs. Ayan po. Ayan. Last time NBA finals tong New York Knicks. Pero huli sila nag-champion nung 70s pa, tong New York Knicks. So, 1973 pa huling nag-champion ito. Ilang taon ka na nung Tita Needs nung huling nag-champion ng New York Knicks? 1973. Hindi ka pinapanganak nun, no? Wala pa. Hindi ka pinapanganak noong 1970. Huling nag-champion na itong New York Knicks. 3 years old daw. 3 years old. Grabe. Ang tagal na. Nung ano, nung... Ang tagal na nung... Huling nag-champion itong New York Knicks. So, most likely after this match, makikita mo na po natin in after 27 years itong New York Knicks na nakabalik sa finals dahil nga po itong Cleveland Cavaliers, they're very down against dito. Very down, very na nga down pa. 87-59 dito sa kanilang home court pa ito naglalaro ito sa Rocket Arena sa Cleveland. Anyway, ayun po yung mga kaganapan dito syempre sa NBA. And yesterday po, nanalo po itong itong San Antonio Spurs. Everybody's happy when the San Antonio Spurs ang nananalo. Syempre, ayun sabi nila. Nakita ko sa social media na pag Spurs daw ang nananalo, nagbubunyi daw po ang lahat dito sa kanilang serye kontra sa yan, tatay ni Bronson, huling nag-finals sa New York, si Rick Bronson. Si Rick Bronson na naging import din ng Ginebra yan, di ba? Oo, yan, si Manong Rick Bronson. Na ngayon, coaching staff na rin dito sa New York Knicks. Yan, passing the torch ba, kumbaga, sa kanyang anak na si Jalen Bronson. Ayan, yung inaabangan natin itong mga trivias dito. Pero anyway, ayan, once this games end po, mananalo na po itong itong New York Knicks and they'll sweep the Cleveland Cavaliers. Ilalabas nila yung ano, yung walis dito. Unless makahabol itong Cleveland Cavaliers with because they only have 15 minutes na lang total dito. And si Bronson. Ay bye, mali, iba yan, iba si Bronson. Ewan, hindi yung Bronson na kilala natin. Si Jalen Bronson. And, pero anyway, bukas naman po yung Game 5 nitong Spurs-Thunder series kung saan itong San Antonio na itabla po nila yung serye nila sa kontra sa OKC Thunder kung saan itong San Antonio nanalo po sila. Tinambakan nila itong OKC dito. 103-82 ang nanguna po sa San Antonio Spurs. I see. Siyempre, si Victor Wembanyama with 33 points. Kasamahan mo pa ng 8 rebounds, 5 assists, and then 2 steals and 3 blocks dito. Sa yung naging performance dito. Sabi ni kanina, Don Antonio Spurs. Iba yun. Diyan yun sa Commonwealth eh. Mali. Don iba yun, San Antonio Spurs po tayo dito sa NBA. Anyway, ang iba pang double digit scores dito sa San Antonio Spurs ay si Stephon Castle at si Devin Vassell. Stephon Castle, J-Mart, one turnover lang, ha? Grabe ito. Ayan. Sabi kasi ni J-Mart, medyo marami daw. New York Knicks. Ayan. Cleveland daw na. May ako di ko nasabihin. Baka mabash na ito. Huwag sinabi ko yung sinabi. Tinipe ni Dennis dito. Anyway. Stephon Castle and Devin Vassell, 13 points each. And then si De'Aaron Fox, may 12 points dito para sa San Antonio Spurs. Samantala sa OKC Thunder naman, napakababang output ni SGA Shai Gilgeous-Alexander with 19 points. OKC Thunder tayo nito. SGA 19 points, 12 points kay Isaiah Hartenstein, and then 11 points kay Isaiah Joe. Tag 10 points naman si Kenrich Williams at saka si Chet Holmgren dito for the OKC Thunder na itong OKC outplayed talaga nitong si ano. Sa itong outplayed talaga si itong OKC ng San Antonio Spurs. Iba yan. Hindi volleyball player si Landry Shamet ng New York Knicks. Hindi yan taga FAU. Iba yun. Amit yun. Hindi Shamet. Ito si Dennis Connaughton na type sa prompter natin yun. Pero anyway, ayan po yung kaganapan natin sa NBA. And quick recap lang din tayo. Siyempre, pag-uusapan namin to sa Spikers Net bukas. Itong Premier Volleyball League na nakuha na po. Yung na figure out na kung sino yung nasa lottery dito kung saan ang top pick po ay nakuha ng Galleries Tower High Risers, the first pick ng PBL rookie draft dito. 2026 PBL rookie draft nakuha po ng Galleries Tower High Risers. Sinundan po ito ng Capital One Solar Spikers, number 2, second pick, and then number 3 ang favorite team nila Gemart. Ayan, favorite team nila Roxanne. Oo, favorite team ni Roxanne yung number, yung third pick. Ang Chocomucho Flying Titans. Ayan. Favorite player din ni Dennis si, ano, sa Chocomucho. Di ko na sabihin ko sino mga favorite player niya dito. And then, number 4, ang Zeus Coffee Thunderbells. And then, number 5, Akari Chargers. Number 6, Nextled Chameleons. Number 7, Farm Fresh. Number 8, PLDT. And number 9, Creamline Cool Smashers. Ayan po yung pagkakasunod-sunod ng pick dito sa first round ng Premier Volleyball League. Ayan po yung mga abangan natin. Next week po ang PVL drop, June 3, 2026. Yan po ang kaganapan dito. And titingnan natin kung sino ba ang magiging number 1 overall pick dito sa PVL. Anyway, syempre aside from that, may mga iba pa tayong mga news dito na pag-uusapan, syempre. Titingnan natin kung sino-sino kung ano-ano pa yung mga andito yung mga kaganapan dito sa mundo ng sports. Ayan. Pero bagong lahat, kuha tayo ng break sa pagbalik natin. Final recap pa tayo ng ibang pang mga kaganapan dito sa headline sports. Balik ko kung yung kalipas ng ilang paalala.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
10: Palarong Pambansa 2026.
0: Ayan, Philippine Standard Time, it's 9:56 ng umaga at syempre sa Palarong Pambansa 2026. Si Jess Lait po currently situated ngayon sa Datu Lipus Makapandong Governor D.O. Plaza Sports Complex kung saan siya po'y nandun para tunghayan ang aquatics dito, ang swimming event dito syempre sa Palarong Pambansa. And aside from that, later on in a while, mapakinggan niyo po yung eSports Explorer ni Mika Go kung saan i-discuss niya yung mga pinakabagong kaganapan sa eSports, sa mundo ng eSports, sa local and international. Philippine Standard Time, it's 9:56 na umaga at yan na po ang headline sports natin for today. Hopefully, napakinggan niyo po yung mga interviews natin kanina dito sa Palarong Pambansa courtesy of Just Laid. At syempre, yung iba't ibang discussion natin sa NBA and then PVL. And syempre, tomorrow, PBA day na naman po tomorrow. Dahil it's Wednesday, so schedule po natin for tomorrow sa PBA bago tayo magtapos dito sa programa natin ngayon Tuesday morning. It will be 5:15 PM, Rain or Shine, Alasto Painters against the Barangay Hinebra, San Miguel. 7:30, TNT Tropang 5G against the Meralco Bolts. Both will be played sa Smart Araneta Coliseum ngayong May 27, 2026. At maraming salamat po sa mga nakasama natin sa Master Control ngayon, kay Tita ni Dereskin Soriano, kay Engineer Gemma Trocamora, kay Mika Go, kay Rosan Erno, kay Dennis Silanga, at sa Malolos Transmitter. At maraming salamat. At binabati ko rin po lang ang aking mga magulang, si Mama Arnita Panes at si Papa Bambita Panes. Hello, hello sa inyo. I love you. At syempre sa aking girlfriend si Aika. Hi sa iyo. I love you. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:57 in the morning. Maraming salamat po. Ito pong Headline Sports ngayong Tuesday morning. Have a great day, everyone.
11: This is a public service announcement.
12: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
11: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's 9:59 AM. Good morning, and here is the news. After nearly 2 days of continuous search through unstable rubble, authorities officially ended rescue operations at the collapsed building in Angeles City, Pampanga. Operations now transitioned from rescue to retrieval and clearing operations. The decision was reached following the final assessment conducted using a life locator which consistently indicated no signs of life within the affected area. Despite the shift in operational focus, Angeles City Mayor Carmelo Lazatin directed all retrieval teams to continue exercising the utmost respect, dignity, and proper handling of the victims' remains throughout the recovery process. Latest data of the Bureau of Fire Protection said at least 4 people have died, 26 rescued, and 16 others remain missing. In other news, Malacanang allays concerns that the impeachment trial of Vice President Sara Duterte could trigger political instability. Palace Press Officer Claire Castro insisted that the Marcos administration remains economically stable, reform-oriented, and attractive to investors. She dismissed warnings raised by some political analysts that the ongoing impeachment proceedings may create uncertainty in the country. Castro, however, said the impeachment process instead demonstrates the country's democratic institutions are functioning and capable of holding public officials accountable. In news overseas, Muslims have begun the annual Hajj pilgrimage in Saudi Arabia. Even the region is deeply shaken by the Iran war. Saudi authorities said that some 1.51 million pilgrims have arrived outside the kingdom. The Hajj is one of the five pillars of Islam. It takes place in the 12th month of the Islamic lunar calendar. It is the journey that every adult Muslim must undertake at least once in their life if they can afford it and physically able. Philippine Standard Time, it's 10:01 in the morning. Mantili na ito Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa Laranda Sports. Muli ako po si Timoy Tapales at isang magandang umaga sa inyong lahat.
14: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
15: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
16: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
14: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
15: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports dito sa Esports Explorer. Esports Explorer. Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mika Go.

0: Fires. Magandang araw sa inyo lahat at syempre Esports Explorer naman muli dito sa Sports Radio 918. At syempre ngayon naman muli araw ng Tuesday at 10 to 11 a.m. kasama niyo po ako inyong host Mika Go para nga sa may init na balita mula nga sa larangan ng Esports. Grabe, marami nangyari nga ngayong past few days kasi marami tayong mga balitang iahatid, lalo na from local to international. Esports talaga pa rin. Pero syempre, ano muna natin, no? Kamustahin muna natin yung isa sa ating Dota 2 pro player. Umpisa na natin, mainit ang araw ngayon eh. Yung ating kasamang si Jess Laid, no? Nasa ano ngayon, nasa palarong pambansa, na inanod na daw sa agusan. Grabe naman to, yung ating ano, no? Iba talaga yung pinagsasabi ng ating EP ngayon. Pero si Timothy Tapale, syempre i-shoutout na rin natin agad-agad yan. Sa Agusan del Sur, yan, kamusta ka dyan, Jess? Miss ka na namin dito kasi ikaw yung pinaka-favorite naming Dota 2 pro player dito. Fires. And syempre, yun nga, Agusan, no, naagos talaga. Pero syempre, yung ating, abangan natin yung mga updates nga din ng ating kasama dyan si Jess na yun nga para dyan sa palarong pambansa 2026 at yun nga may esports ba dito sa palarong pambansa? Wala, no? Oo, sayang wala tayong maihahatid. Kung sakaling meron sana, no, is maihahatid natin dito lamang sa ating programa. Pero syempre, dahil marami nga tayong iba pang mga esports sa iba't ibang lugar nga, no, na ongoing at syempre yung mga katatapos lamang din dito nga sa iba't ibang games ng MLBB, sa Valorant din, meron din tayo, pati sa Dota 2. Tsaka syempre international, makikita, malalaman natin din all about sa paparating na rin ng Esports World Cup, lalo na at meron tayong iahatid dyan. Big news yan, big news. Kaya maya-maya, tutukan nyo lang lamang dito sa Esports Explorer. And ngayon, syempre, ngayong araw, simulan na nga natin yung kauna-unahan natin balita nga ngayon, no, sa MLBB. Grabe talaga. Itong women's tournament, kung alam nyo lang, meron tayong women's tournament at season 2 na rin na ating women's tournament sa MLBB. Isa sa mga one of the big tournaments nga sa women's world nga dito sa MLBB. At yun nga, may nanalo na nga dito sa Athena Cup Season 2. Yan, Season 2 na nga tayo. Athena Cup Season 2, ang nanalo na dyan ay walang iba kundi ang Navi PH or ang Natus Vincere PH. So sila muli, back to back yan. Sila muli ang nanalo for this Athena Cup season. So, they are now back-to-back champions kasi nung unang season, sila din yung nakuha ng first victory nga, no, nila for the women's tournament. And now, sila pa rin ang nangunguna dito sa season 2 naman ng women's tournament ng MLBB. Kaya congratulations dito sa Navi PH dahil sila ang kampiyon na kampiyon dito. After nila ma-sweep ang nakalaban nila dito, ang Falcons Vega PH 4-0. Sa Grand Finals. Grabe. Talagang hindi nila pinagbigyan tong Falcons sa Vega, no? Talagang winalis nila itong runners-up na to. At syempre, itong Navi, kung titingnan natin yung nangyari nga, no, sa kanilang match-up. So, unang-una, sa two games pa lang, first two games, grabe. Very tight yung naging laban nila kasi yung scoreline nila, kita mo naman ano yan eh, 15-15 sa unang game. Led by yung gold laner nila si Lurian. Rian Alcaraz. So, ayan yung kanyang stat line nga, no? 10-1 KDA. Grabe. Lakas talaga nung kanilang gold laner dito pagdating sa first game nila. And then, yung sumunod na game nila, talagang ano rin, equal din yung ano dito, no? Yung kill score din nila, 8-8. Tapos, na power to ni Keiichi Alpuerto. Grabe. Na 4-1-3 naman ang kanyang performance. Ano si, ano to, diba? Harley ba to? Tama ba? Si Harley. Oh, yung Harley naman yung gamit niya. Oh. Yan. So, yan yung nakuha nung etong dalawang naging MVPs dito sa first two games. Napaka-tight nung two games na yan. At syempre, on a roll sila niya dahil 2-0 lead na agad. And pagdating sa game 3, yung mid laner niya si Honey Rain na talagtag siya nag-star dito sa game 3 with a flawless 4-0-8 KDA sa kanyang Valentina. At syempre, dito na, na-dominate nga talaga ng Navi over yung Falcons Vega, 14-6 victory para ma-reach na yung match point. So, 3-0 na. So, isa na lang bago nga, no, makakuha nila yung kampyon dito sa Athena Cup Season 2. And, pagdating na sa Game 4, talagang si Rain, ito, nag-shine pa rin siya. Grabe assist niya dito, no? 8 assist din. 108 actually yung ano niya dito. KDA. So, talagang natulungan niya to yung kanyang team para ma-dominate yung mga team fights at ma-complete yung wipeout sa pinakadulo. Talaga na wipeout nila yung Falcons Vega papunta sa 14-2 win. So, talagang super dominating na talaga yung nangyari pagdating sa Game 4. Di na napagbigyan ang Falcons Vega kaya sila ang naging panalo nga dito sa Athena Cup Season 2. So, nakakuha sila ng 135,000 pesos. Tapos si Rain naman ang itinanghal na Finals MVP this season. Grabe, alam mo ba itong two players dito, bagong two players nga sa Navi kasi since umalis yung other two players nila before. And ngayon na parang medyo na revamp yung team nila since may bago silang players din. And ito nga si Rain, isa sa mga bagong players din dito sa Navi PH na nakasama dito, and siya pa ang naging Finals MVP pagdating dito sa Athena Cup Season 2. And with that victory nga ng team na to, no, ng Navi PH, sila ay ang team na nakasecure ng spot sa MLBB Women's Invitational or MWI 2026 sa Esports World Cup na gaganapin nga sa Paris, France this July. So, congratulations! Gabi, pasok na sila kasi isang team lang naman makakapasok dito sa MLBB Women's Tournament per mga regional tournaments nga netong or qualifiers netong EWC. So, dahil sila ang pasok, sila ang makakalaban nila yung mga iba't ibang teams nga na dito sa EWC, sa MLBB Women's Invitational sa Paris, France. July 13 yan, abangan niya sila. Yun yung simula ng kanilang labanan. Tsaka malaki-laki rin yung prize pool dito, $500,000. And syempre, may mga ibang teams na kasama sila dito na yun nga, kilala din. Lalo na nandiyan yung Team Vitality, yung defending champions ng MWI 2026. At syempre, mga kalaban nila yan dyan sa tournament na to. And other teams nga, no, marami pa namang to be dated dito dahil hindi pa tapos yung mga qualifiers. Kaya yan na, abangan natin yung at yung Athena Cup Season 2 champions natin na Navi PH dito sa paparating na EWC 2026 MWI Tournament. Grabe, iba talaga yung women's team. Lalo Navi PH, syempre kaabang-abang yan. Kailangan nila bumawi kasi yung last games nila, yung SEA Games, diba? Ano lang sila doon, silver medalist. So parang gusto nila na ipakita talaga, ipagpatuloy na kaya nilang talunin din yung mga ibang teams pagdating sa international. So, makikita natin yan this coming July. So, So, syempre, yan muna lamang ang updates natin dito for the MLBB Women's. And sa pagbabalik nga, more updates pa rin naman sa iba't ibang larangan naman ng esports. Kaya, don't go away dito lamang sa Esports Express sa Sports Radio 918.
1: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sports Radio 918 AM.
0: At muling nagbabalik ang Esports Explorer dito lamang sa Sports Radio 918. And ngayon naman, tungo naman tayo dito sa isa sa mga favorite games din natin, ang Valorant. So sa Valorant updates natin, no, ito na nga. Ang Filipino players natin na si Patrick, Patman Mendoza, tsaka si Xavier, Savvy 8K Juan, ay pasok na kasama ang kanilang team na Global Esports dito sa Valorant main event ng 2026 Esports World Cup. So, ang team na to, ang ating mga Filipino players, plus yung kanilang team, you know, tinulungan nila yung team nila para makapasok dito sa EWC 2026 Valorant main stage. So, nang matalo nila nga dito, no, yung South Korea's Nong Shim Red Force 3-2 sa Pacific Qualifiers. Grabe. Ang lakas talaga nito. Talagang close na close yung games nila dito, no? Kasi syempre, ano lang to, parang upper bracket round 2 sila naglaban para lang yun nga makakap kuha na agad ng spot dito sa EWC 2026. So, phase 2 sila naglaban sa upper bracket round 2. At syempre, yung labanan nga nila, no, napaka-close na close kasi yung unang-una, yung game 1 dito sa split is overtime pa talaga yung nangyari. Pero, yun nga lang, natalo sila ng Nong Shim sa unang game nila. 14-6 yung kanilang nakuhang score dito. And pagdating sa game 2 and 3 is bumawi sila para makuha nga yung lead, no? At nakuha nila with dominant 13-1 and 13-7 victories sa Pearl at Haven para nga makuha yung 2-1 series lead. So, since 2-1 na sila, sila na yung leading score dito. Pagdating naman sa game 4 sa Breeze, ay bumawi naman itong Nong Shim para ma-level yung series nila. 13-9 nakuha nila, napanalo dito sa Breeze. But syempre, hindi magpapatalo ang Global dyan. Very, very close game. Sa sobrang close nga na itong last map nila dito sa Ascent. So, sa game 5 nila. Pero, na-secure naman nila after 2 rounds na panalo. So, 13-11 victory ang nakuha nila para lang maka-clinch ng spot na agad dito sa dito sa EWC 2026 Valorant Main Stage. So, kaya congratulations dito sa Global Esports na pasok na nga dito sa EWC 2026 Main Event. And, syempre, yun nga, no, since pasok na sila dito, makasama naman muli nila sila Envy at yung PaperX. Kung saan yung naglaban sila last time, di ba? Sa VCT Pacific Stage 1. At syempre, maglalaban pa rin naman sila sa Valorant Masters London dahil isa sila sa mga qualifier din doon. And malapit na rin, no? Malapit na rin yung Masters na yun. Kasi this June 6, maglalaban-laban na sa Swiss stage itong mga teams na to. At syempre, besides sa Global Esports, no, another update dito sa Valorant tournament, kasi itong sa Pacific Qualifier, ang unfortunately, yung isa nating team, yung Philippine-based squad na Team Secret, is hindi sila nakapasok dito sa main stage ng EWC 2026 kasi natapos na yung laban nila nung itong Pacific Qualifier, no, last time, kasi natalo sila ng GenG Esports dito na sweep sila sa upper bracket final ng phase 1. Sayang, itong South Korean team din yung nakalaban nila. Yun nga lang, na-sweep sila. Actually, natalo nila to nung semifinals, upper bracket semifinals ng phase 1. Natuwa nila yung GenG. Kaso, pagdating dito sa upper bracket final, natalo sila nung Varel na 1-2 sila dito. Sayang. Kaya bumagsak sila sa lower bracket finals. Nakita muli sila nung GenG. And after nilang magkita ulit, is sila naman itong na-sweep ng GenG. Kaya na-end na ng Team Secret yung kanilang campaign dito sa Pacific Qualifier at nag-fail nga lang sila para makapasok dito sa eto nga, no, sa phase 2 sana. Sana makalaban nila dito yung iba pang malalakas na teams din. Pero yun nga lang na sobrang suffered, ano talaga sila eh, nag-suffer talaga sa phase 1 dito. Kaya nalaglag sila dito sa qualifiers. So, ang adobo kimchi goreng gang natin, no? Sayang. Pero, syempre, hindi naman doon nagtatapos ang laban ng Team Secret dahil abangan pa natin sila. Dahil, papunta na nga tayo sa VCT Pacific Stage 2. Kita mo yun? Nakadraw na. Ayan, may kita natin. Kasama na naman nila yung mga malalakas din. At baka bumawi, di ba? Malay mo, bumawi naman yung team natin dito. So, sa Stage 2 draw results, last time, pinakita naman na natin na yun nga, kasama nila yung mga malakas na teams tulad ng champions ng VCT Pacific Stage 1, PaperX, syempre. Tapos nandyan ba yung iba't ibang teams din, yung mga nakalaban nila, yung KRX, QMDRX, ang T1, tapos yung DFM, Detonation Focus Me, at yung Varel na tumalo sa kanila recently dito sa etong qualifier, kaya sila yung napabagsak sa lower bracket. Pero we'll see, kasi syempre, diba, chemistry pa, kula pa sa ano yan, medyo pihit, ganun, yung ating team na to. So, yan ngayon sa Group Omega sila. So, abangan natin sa VCT Pacific Stage 2. So, yung sa kabilang team naman kasi, diba, nandiyan pa rin ang Global Esports. And, syempre, yung mga kalaban nila dyan ay ang Full Sense, ang RRQ, ang Nongshim Red Force, yung natalo nila din dito para makapasok sa main stage, ang Zeta Division, tapos yung GenG din. So, itong VCT Pacific Stage 2, no, June din yan, around June siguro, kasi wala pang final date talaga kung kailan magsa-start to. But, yun nga, gaganapin pa rin naman yan sa Seoul, South Korea. At, syempre, kung sino nga yung top 2 teams na yun nga, abante sa Grand Finals dito, sila yung makakapasok naman sa Valorant Champions 2026. Ayan na. So, yung champions nga sa Shanghai, China, gaganapin yan. Pero, ano pa yan, sa around Burr months gaganapin yan. So abangan natin yung mga teams nga natin at mga ating Filipino players dito nga sa Valorant tournaments na to kasi, di ba? Alam ko, kakayanin nila yan dahil makuha yung panalo kasi kahit na mabibigat yung mga teams. Kasi lalo na dito sa yung mga kalaban nga ng Global Esports at PaperX, di ba? Is teams from different regions kasi nandyan nga nakuha na nga din ng dito sa EWC meron na rin tayong mga invited teams tulad ng Team Heretics, Team Vitality, G2 Esports, tas yung PaperX invited din yan since sila rin yung champion ng VCT Pacific Stage 1 kasi lahat ng champion dyan ng different as itong regions ay pasok na agad dito sa EWC Valorant Tournament. And syempre yung defending champion natin dyan ay walang iba kundi yung Team Heretics na syempre kasama pa rin dito sa Valorant Tournament na to. At other than that, puro qualifiers na kung sino mapanalo sa iba't ibang region na qualifiers. At syempre, at kung sino yung mga second and third placers din na makasama dito for the main event. So, yan. Abangan natin yan. At yung VCT Pacific Stage, abangan din natin yan kasi yung susunod na dyan ay yung Valorant Champions 2026. So, ayan nga, yung Philippine-based squad natin, Team Secret, ang mga Filipino players na yun, si Patman at Savvy8K sa Global Esports, pati rin ang nag-iisang Filipino player dito sa PaperX na si Envy. So, yun nga, secret talaga dito, no? Tingnan natin. Tingnan natin talaga kasi abangers tayo dyan, no? Diba? Ganun. Pero, may kita natin kasi nagbabago nga yung players. Malay mo, ito na yung totoong, ano, totoong laban nila pagdating sa stage 2. And, yan muna yung ating updates for Valorant tournament. So, abangan natin yan all the more for our Filipino players and Filipino teams pagdating dito sa mga upcoming tournaments. So, syempre, dahil yan muna ang ating updates for Valo, sa pagbabalik nga, no, more updates naman kasi ano pa tayo, no? May mga iba updates pa tayo. Lalo na't yung mga abangers ng Dota 2 dyan. Ano natin yan. Ibibigay natin yung ating updates. Lalo na OG Esports. Grabe. Tinignan natin yan sa pagbabalik lamang, no? Dito. Pero sabi daw ng ating, ano, ipitay ka lang daw. Pero, eto muna, no? Bago tayo magbigay ng break, updates dito sa palarong pambansa, no? Ito, may new record tayo nakuha dito sa event na 400 Freestyle Swimming Elementary Boys. Region 4A na si Borneo Charles Nathan, siya ang nakuha nga dito ng new record with 4 minutes 30.63 seconds. So, congratulations na ako ng new record dito sa palarong pambansa Freestyle Swimming Elementary Boys 400, ayun, diba? 400 Freestyle Swimming Elementary Boys event. So, Region 4A, Borneo Charles Nathan, 4 minutes and 30.63 seconds. So, yan muna. And updates lamang sa other, ano natin, no? Pagpapatuloy natin sa esports. Ito lamang sa Sports Radio 918.
6: Hi, I'm Demon Guide. Happy 40th anniversary sa Sports Radio.

At muling nagbabalik nga dito ang eSports Explorer dito lamang sa Sports Radio 918. At dito na nga tayo, no, pupunta sa isa na naman nating other game nga dito, yung Dota 2. Yan, yung mga ating kasamahan dyan na mahilig sa Dota 2. Ito na nga yung ating ihahatid nga sa inyo ng updates all about dito sa ating Philippine Squad. Philippine Squad na OG Esports, no? Yung OG Esports, nagbabalik na muli dito para sa Blast Slam. Anong Blast Slam na ba to? Blast Slam 7? Tatama na, 7! Yan! Sa Blast Slam 7, yung ating team na OG Esports, maglalaban na muli. Excited na ba kayo, no? Ano bang predictions nyo dito? Kasi yung mga labanan for today... Ayan, papakita natin yung mga labanan for today. Ayan, kahit tomorrow yung nakalagay niya kasi kahapon nila pinost. Pero today yan, 26 May. Malaman natin yung predictions kasi yung unang laban, best of one lang to, ah. Siyempre, best of one lang. One match lang talaga. At yung result dyan, makikita natin sa standings. Tapos, sa kanilang ano kasi, sa group stage nga na to, eh diba, ilang teams lang naman ang matatanggal lang naman dito ay 2 teams. So the rest of the teams ay advance na sa ano to, may last chance qualifier pa tapos may playoffs na agad. So dito sa team natin sa OG, ang labanan nila for today versus Parivision. Grabe talaga Parivision, yan yung ating champions nga. Mamaya ihahatid natin yan kasi sila yung champions nga ng netong Dream League Season 29. Itong recent nakakatapos tamang din. So, mamaya ibibigay natin update yan. Pero, yun nga, yung ating OG Esports ay mga kalaban ng Parivision at 4 PM na later. Ayan, ngayong araw sa Blast Slam 7 group stage. Ayan, one match only. Para kung sino man. Ano ba sa tingin nyo, diba? Since sila yung recent champions, sa tingin nyo ba is... yun nga, ma-overcome ba ng OG ang Parivision or mananalo ba ang Parivision over OG? So, yung tanong natin dito kasi recently lang sila panalo. So, who knows, di ba? And, ang next match nila, grabe, oh, after 4 PM, 7:30 agad. 7:30 na ang kalaban nila ay Falcons. Isa din sa mga kinalang... malakas din tong team, no? Tapos, grabe, makakalaban na muli nila dito sa Blast Slam 7 group stage. And lastly, itong Extreme Gaming na nakalaban nila din before. Actually, parang, ito, pwede din, may chance sila. Kasi last time, parang tumabla sila nung last time sa mga games nila. Lalo na sa mga group stage, pwede sa group stage. Pero dahil best of one lang, makikita natin kung sino ba ang mas lamang. So, 11 PM, yan, ang kanilang labanan sa Extreme Gaming. So, we will see nga, diba? Gusto natin malaman, no? So, wala kasi yung ating pro player na si Dota 2 pro player na si Jess Laid. Kasi gusto natin malaman din sa kanya kung ano ang kanyang prediction dito sa mga labanan. And, syempre, sa tingin nyo, lahat ng mga... Dota 2 fans and also OG fans, kung fan kayo ng OG, di ba? Sa tingin nyo ba, may palag ba talaga ang OG dito sa mga teams na itong nakikita nyo ngayon sa screen niyo? So, yan yung tanong lamang natin dyan. So, good luck nga, no, sa OG dito. Yun nga, baka ma-choke yung ating Dota 2 pro player sa mga resulta pag nalaman niya mamaya. Kasi, pag natapos lahat ng games na to, we will see. Sa standings kasi, no? Yung mga sa standings natin, 12 teams pa naman to, di ba? 12 teams yan. Tapos, lahat to, one match lang. And from May 26 hanggang May 29 yung labanan sa group stage. And syempre, sa teams na to, no? Ang... 2 teams, kung sino man top 2 teams dito. Grabe, kasi mga kalaban nila rin itong other teams tulad ng Aurora Gaming, ang BetBoom team. Ito, X-Heroic
Tapos Glyph. Siyempre yung mga kalaban nila this time ang Paravision, Team Falcons at Extreme. And other teams sa kasama dito ay ang Team Liquid. Grabe. Tapos Team Spirit pa. Tapos Team Yandex pa. Tsaka Tundra Esports. Ito yung Tundra Esports, diba, favorite ni ating Dota 2 pro player, Jess. So, abangan natin yung mga games na to. At syempre, pag kung sino man, no, makakuha ng magandang standings nga dito, ay pasok na agad sa upper bracket semis ng playoff. So, top 2 teams na makakuha ng spot dito sa standings ay mag-advance sa upper bracket semifinals and playoffs. At ang third and fourth place teams naman dito sa standings ay mag-advance sa upper bracket quarterfinals naman. So, other teams, fifth and sixth placers ay pupunta muna ng last chance qualifier round 2. So, round 2, ang 5 and 6. Ang 7th to 10th, so, apat na teams yan na magpe-place dito sa standings after all these games ay pupunta naman sa last chance qualifier round 1. So, may last chance, may pag-asa pa kaya 10 teams kasi yung aabante. Bali, may pag-asa pa yung mga nasa bottom itong 5 to 10 place sa last chance kaya may ganun tayo. And then remaining teams other than those 10 teams ay eliminated. So 2 teams ang ma-eliminate from out of 12 dito lamang sa Blastam 7 na group stage dito natin na tournament. So ayan, abangan natin yung games diyan kasi laban kung laban nga, no, and suportahan natin OG kasi dito nga ulit sila magbabalik at yun nga, mababounce back kasi diba yung last time nila qualifiers ng Dream League yung nakita natin dun kaso hindi sila nakaabot dito and na nalaglag lang sila dun sa qualifiers, but we will see nga, no, yung kanilang labanan dito kung paano na sila, paano yung gaming nila dito sa Blastam 7, no, dito sa Dota

nakuhang points na naipon nga sa kada laban nga dito sa iba't ibang major tournaments ng Dota 2. So sa Esports World Cup 2026 Dota 2 tournament na ganapin naman din sa July. Ano yan, July 6 na yan. Grabe yung laki ng prize pool dito. $2 million sa Dota 2 tournament na gaganapin sa Paris, France. At ang OG, syempre dahil invited na sila for the EPT leaderboard, pang 12 kasi sila dito, no? Kasi 13 teams lang sa EPT leaderboard ang makakapasok. And nakasabit pa sila for number 12 with 2,180 points from their games last major tournaments like itong Dream League Season 27, also Dream League Season 28, and ESL 1 Birmingham 2026. So, yun yung mga games sila. Kaya yung points sila ay pasok pa rin dito sa top 13. So, kaya sila ay invited dito sa Esports World Cup Dota 2 2026. So, yung mga kalaban nila, no? Yung mga may kita pa rin naman nila sa mga other major tournaments. Kasi, makakasama pa rin nila. Nandiyan ang Team Spirit. Ang Tundra, Parivision din. Yung Aurora Gaming, Extreme, Team Yandex, Team Falcons, Team Liquid, BetBoom. Tapos, yung mga other teams naman dito, syempre, na nakasama na hindi naman nila kasama sa recent na tournament na lalaroin nila ang Moose, ang Playtime, tsaka ang Virtus Pro. At tsaka yung Vichy Gaming, which is meron na palang na-qualify dito sa China. Meron na sa qualifiers ng China. And other than that, ongoing pa ang other qualifiers dito lamang sa itong ang EWC Dota 2 qualifiers. Tapos sa Southeast Asia, no? Abangan natin yan, Southeast Asia. Sino ba ang maglalaban dyan sa qualifiers ng Southeast Asia? Kasi two teams ang makakapasok dito for the Southeast Asia qualifiers ng EWC World Cup 2026 Southeast Asia Close Qualifiers. Di pa natin alam kung sino ang kasama dito. So, abangan din natin yan kasi June naman ang qualifiers niyan. So, yan ang ating pinaka-updates nga dito, no? Sa Dota 2. So, good luck to OG dito sa games nila later for this Blastam 7. Ayan. And also yung upcoming nila sa July na Esports World Cup 2026. So, Esports World Cup 2026, no? I-ano na natin din to, no? Yung Esports World Cup. Pero yung kaya sinabi ko, diba, dati Riyadh, Saudi Arabia, ngayon gaganapin na sa Paris, France. So, itong EWC, iba na yung location niya talaga dito. So, ang EWC ay gaganapin or na-move na dito sa Paris, France. So, hindi na siya sa Saudi Arabia, hindi na siya sa Riyadh, kundi sa Paris na the City of Love. Yeah, totoo ba talaga the City of Love? Kasi itong dito sa Paris, no, from July 6 to August 23, itong Esports World Cup 2026. Grabe. Ano, Pares lang. Grabe naman. Oh, baka may Pares din sa Paris, France. Grabe. Maganda yan. Malay mo, di ba? And, yan, pwede tayo magtayo ng Paresan sa Paris, France. Yun yung maganda dito sa Paris. And, syempre, marking the first time tournament will take place outside Riyadh. Kasi usually, Riyadh naman talaga gaganapin yung mga EWC or yung World Cup. Tapos, eto ngayon, dahil hindi natin alam ano bang happenings from behind the scenes niyan. Dahil na napunta nga dito yung EWC sa Paris. But, yun ang final decision and yung final na verdict dito na talaga ganapin ang EWC 2026. July 6 to August 23 yan. Ayan, according sa Esports World Cup Foundation, silang nag-usap-usap na about dyan. Na yung move na to ay part of its long-term plan para ma-rotate daw yung event globally. So, yun yung kanilang explanation. While maintaining nga yung kanyang competitive integrity. So, ano pa rin syempre, competition, it's still a competition kahit saan mang punta or kahit saan mang lugar mapunta ang

0: WC 2026. So yun daw ang plano nila, kaya daw ano no, napunta naman tayo sa Paris, France. So parang ano lang yan, this May lang din nila na pagdesisyonan, which is ilang months na lang bago mag-start na rin ang EWC 2026. So yung edition na to no is expected to feature more than 2000 players. And syempre 200 clubs yan, madaming clubs. Iba-iba man namang games at iba-iba namang orgs ang kasama dito, no? From over 100 countries. Kasi madami, iba-iba din mga players from different countries ang makasama dito. Competing across 24 games. Yan, 24 games. Napakadaming laro niyan. At madami rin mananalo dito, syempre. And 25 tournaments. Yan. So, yung mga tournaments natin from 24 games at yung prize pool pa niya ay more than $75 million. So, record-breaking yan dahil mag-i-exceed na sa $75 million ang magiging prize pool na itong 2026 edition ng EWC. Kasi parang last time, ano yan eh, nasa around $40 million. And ngayon, nasa more than pa dito sa $75 million ang makukuhang prize pool dito sa EWC 2026. Yun nga, yung previous na editions nga na nung ginanap sa Riyadh, grabe yung naging viewership dahil syempre iba't ibang games, iba't ibang players, iba't ibang teams kasama dito. Talagang madaming manonood niyan kasi sa daming games at sa daming mga players and teams na mga, syempre may mga fans dyan na manonood at manonood talaga. So, yung event nung last year, nag-reach siya ng more than 750 million viewers worldwide. Yan. And this year, yan, balak nila syempre i-break ang record na yan from this edition. So, yan yung ating update sa EWC 2026 nga, no? At, syempre, abangan natin EWC sa Paris, France. And other than that, balikan natin isa pang Dota 2, yung sinabi ko nga na, ano, sa Dota 2 na makalaban ng OG. Yung Parivision, di ba? Yung Parivision. Sila nga yung champions ka ng Dream League Season 29, no? After matalo nila yung rivals, regional rivals nila na Aurora Gaming. So, itong Eastern European Dota 2 powerhouse sa Parivision, 3-2 nila natalo ang Aurora Gaming sa Grand Finals. So, di ba, nung una na-open nila yung series, 37-13 victory, pero na bounce back ng Aurora, 40-28 win sa Game 2, nag-level ng 1-1, and Parivision regained the lead with a hard-fought 33-25 victory, 55 minutes in the game for Game 3 yan. Behind yung nag-lead dito sa kanilang team na si Satanic, Alan Satanic Galyamov, standout performance niya kay Muerta before na ma-force ang decider ng Aurora sa game deciding game 5 tong convincing 30-15 win sa game 4. So 2-2 na naging score nila. And sa game 5, Parivision overcame nilang Aurora sa kanilang early aggression and talagang nirelay nila on Satanic's gyrocopter para makontrol yung late game and masecure ang 2019 victory after 38 minutes of the match and to clinch the title. Kaya sila nakakuha ng $290,000 at nakakuha ng 6,300 ESL Tour or Pro Tour points. Grabe. Iba din nga, no? Kapag gyrocopter yung sa late game. Kaya eto si Satanic, siya yung nagdala nung last two games nila na makakuha nga ng title nga dito. Sa recent na itong tournament na Dream League Season 29, kakatapos tamang nung Sunday. Ayan. Kaya congratulations sa Parivision sa kanilang win. At we will see you with OG later at 4 p.m. So, yan. Yan ang updates nga natin, no? Dito rin sa Dota 2, also with the EWC. And sa pagbabalik, mga final remaining updates na lang tayo. And we will see nga dito pagdating nga sa... Ito, medyo magandang update din mamaya after ng break na to. So, sa pagbabalik lamang dito sa Sports Radio 918.
1: Pinalakas. Pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
2: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
2: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
7: Di papahuli
8: sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
2: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyalis din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
14: Maging panatag Pilipinas.
1: Sports Radio 918 AM.
0: At muling nagbabalik ang eSports Explorer dito lamang sa Sports Radio 918. At other updates natin dito sa final nating moments dito sa ating programa. Itong GAB or Games and Amusements Board ay na-approve ng resolution exempting foreign professional esports players from mandatory drug testing para maka-attract ka nga daw, yun nga nila sabi. Maka-attract mang more international esports tournaments to the Philippines. So yun yung magandang balita. So malay mo, di ba? Maganap ang na ang mga international tournaments dito sa Pilipinas, lalo na't na gawa na nila ng paraan dito na yung ma-approve yung resolution na ma-exempt nga yung mga foreign pro players nga dito from mandatory drug testing. So under GAB Resolution Number 2026-13, ang foreign players will instead receive a special esports license or SEL valid for up to 30 days para sa specific tournament. So yun yung na lang yung kanilang gagawin for foreign players rather than mandatory drug testing. So para na nga, di ba? Makapag malay mo bumalik na dito Manila Major, why not, di ba? And yung sabi nga nung GAB chairman natin na si Francisco J. Rivera, yung move na to ay para nga ma-reduce yung government interference at mas strengthen yung country, yung position ng country nga as an esports hosting destination. So ayan na, baka ito na nga yung time, di ba, na maging host na nga yung ating destination, yung ating bansa para dito sa iba't ibang esports tournaments, lalo na't patok na patok pa naman ang esports internationally, hindi lang locally but internationally. So yung PESO, syempre yung Philippine Esports Organization, welcome nila tong policy by saying nga na yung previous drug testing requirement medyo maraming logistical challenges nga, no, for international teams na mag-join ng mga maiksing events kasi may mga maiksing events tapos syempre hindi sila makasama kapag yun nga marami pang kailangan para makasama dito sa mga events nga na gaganapin sa Pilipinas. At yung ating PESO Executive Director na si Marlon Marcelo nga, sabi nga daw na yung changes nga nito is makakatulong nga para sa mga major global esports tournaments na ibalik dito sa bansa natin. Like yun nga, yung example nga dyan is yung Manila Major for Dota 2 na naganap na nung matagal na, 2018 ba yun? Or mas matagal pa doon. And yun nga, para makapag-boost din ng tourism, yung mga local players din, may chance din na makasama, makakompete din sa home ground nila. So, yun yung sabi nga nung ating PESO Executive Director na si Marlon Marcelo. At syempre yung PESO President natin, si Brian Lim, dinagdag din naman na yung mga updated guidelines is, yun nga, mas makapagpaganda nga dito sa Pilipinas para makapag-attract na, no, ng mga international game publishers din, saka tournament organizers. At yung foreign players nga na mag-apply for ESL ay dapat makasecure ng endorsement sa GAB sanctioned tournament organizer at syempre magpipay ng required license fee. So, yun yung kanilang patakaran dito. And yung officials ay mag-expect na yung policy na to ay magkapag-create ng opportunities for esports events, jobs, and sports tourism sa bansa. So, yun yung magiging bagong ano nga talaga dito, policy dito na para din makapaglaro yung mga iba't ibang players from iba't ibang countries kahit short ano pa naman to, event or long event dito lamang sa bansa natin. So yan, abangan natin, no, malay mo, di ba? Yan na, ito na yung stepping stone for Philippines nga to be one of the international hosting esports hosting destinations. So, yun yung mga ating magandang balita dyan. And since yan ang pinaka-balita talaga natin dito, other news na lang natin dito, no, is yung sa LOL World, sa international naman tayo, ay yung South Korea nga na pakita na nila ang kanilang preliminary League of Legends roster for 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. So, yung mga selected players dyan ay si Zeus, si Canyon, si Zeka, si Faker, yung GOAT na si Faker, at si Gumayusi, pati rin si Kerya. So, under head coach Kang Dong-hoon, sila ang preliminary LOL roster for 2026 Asian Games na ganapin sa Aichi, Nagoya, Japan. Kaya parang, ano, pang malakas ang team to for the LOL, parang ano, ayaw patalo pagdating dyan. At syempre, itong si Zeus, Faker, tsaka si Kerya were part na nga before neto nung Hangzhou 2022 Asian Games. Sila yung nakakuha ng gold medal nun. While itong si Canyon, Zeka at Gumayusi naman, ang first time naman na lalaban dito sa Asian Games. So yung announcement na to, no, napakalaking discussion to for the LOL esports community since makasama muli for Asian Games yung tatlo, tas debut naman ng other three dito sa Asian Games na yun, 2026. So, yung syempre, inaabangan din nila other notable stars such as Chovy. Yan, si Chovy narinig natin yan, si Viper din. Wala sila sa lineup, pero ito na yung kanilang magiging preliminary lineup for the LOL roster. So, grabe. Parang gusto talaga manalo ng gold medal muli dito sa Asian Games 2026. Abangan natin yan kasi ano naman yan, LOL. No? For, tas ating ano nga natin, no, sa Asian Games. Abangan din natin kasi Asian Games natin dito sa 2026 yan. Ano naman tayo? For MLBB, marami na namang mangyayari. So, other games din, syempre, meron na tayong isasabak dyan. So, syempre, yan yung pinaka-pinaka updates nga natin dito, no, sa 4 Esports Explorer. And abangan na lang natin yung mga other updates then sa mga susunod na nga na ating programa dito, no. Kasi bukas, o nga pala bukas, hindi natin makalimutan yan, start na ng MPL Philippines Season 17 Playoffs. Yan, yung opening ceremony, bukas na rin yan. Abangan nyo yung mga nakasecure na ng tickets at yung mga pupunta doon sa venue sa San Juan Arena sa PhilOS Center San Juan City ay muna na kayo kasi may super fan festival din na event na kung gusto niyo makapag-interact sa mga booths and other mga communities na nandoon. At syempre, mapanood kapag may ticket nga kayo, no, kung nakuha kayo ng ticket, mapanood ang mismong playoffs kasi start na ng play-ins of the playoffs. Lalo na maglalaban-laban dyan ay ang Aurora versus Onyx. Yan yung pinakaunang game natin dyan. Sino malalaglag at sino mag-a-advance. At second game, ang Twisted Minds versus Omega naman sa next match. So, abangers yan kasi kung sinong aabante, no, shocking revelation yan pagdating sa Thursday. Kahit Thursday na ang labanan versus mga teams na malalaki. Like Team Liquid, ang reigning champions, and also Team Falcons PH. So, yan lamang ang pinaka-updates natin for this week's Esports Explorer. And sa next week, more updates at 10 to 11 pa rin. Ako pa rin ang inyong mga kasama. And ngayon ay magpapasalamat na lang tayo sa lahat na nakasama natin for today. Nandiyan si ang ating Master Control at ang Warka, si Ma'am Nida Reskin Soriano, si Engineer Gemma Trocamora, at ang ating EP na si Timothy Tapales, pati na rin ang Malolos Transmitter. And magpapasalamat na lang ako sa lahat ng aking, yun nga sa aking mga magulang, na si Jaime at Idali, pati sa aking significant other na si Toby. At di natin makalimutan ang ating Dota 2 pro player na nasa palarong pambansa ngayon, si Jess Laed. So, wag ingat ka dyan, Jess. Baka malay mo, makapag-Dota 2 naman dyan, no? Versus ito, ating engineer na si Jemart. Grabe. Iba talaga. But that's it for today. Next week na ulit. Yun nga, okay lang yan. Yun nga, more updates nga next week na muli dito lamang sa Esports Explorer sa Sports Radio 918.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
8: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo! Publiko.
9: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
18: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Magandang araw, Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Ilang kasunduan inaasahang mapagtitibay sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa state visit doon ni Pangulong Bongbong Marcos.
18: Headlines.
19: Suporta ng Japan Bank for International Cooperation para sa oil reserve at clean energy, ikinukonsidera ng Department of Energy.
20: Headlines. Rescue efforts sa gumuhong gusali sa Angeles City itinigil na para bigyang daan ang retrieval at clearing operations. Labor safety palalakasin naman ni bagong Labor Acting Secretary Francis Tolentino kasunod ng trahedya. Headlines.
19: Konsultasyon sa posibleng dagdag sweldo sa National Capital Region. Sinimulan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Dagdag pensyon ng SSS matatanggap naman simula sa Hunyo.
20: Headlines.
21: Mga dokumentong may kinalaman sa insidente ng pamamaril sa Senado pinapasabpina ng Department of Justice.
20: Headlines.
19: Pangulong Bongbong Marcos handa makipag-ugnayan sa Senado sino man ang tumayong leader nito para maisulong ang priority bills ng kanyang administrasyon. Pamahalaan nakatuon naman sa legislative at economic agenda sa kabila ng ingay politika.
20: Headlines.
21: At bilang ng mga Pinoy na ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz, halos 2,000 na ayon sa Department of Migrant Workers.
22: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
23: Sa buong bansa.
22: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
21: 5:05 po makalipas ang 11:00 ng umaga ngayong Martes, May 26, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
19: At ako naman po si Ched Oliva.
21: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM. At sa bayang napapakinggan sa Sports Radio 918, Capital 104.3 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ilang mga agreement ang inaasahang mapagtitibay sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan kaugnay ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang po rito ang bagong kasunduan hindi lamang sa larangan ng depensa, kundi pati na rin sa kalakalan at pamumuhunan, gayon din sa human resources. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel na kabilang sa mga pangunahing pag-uusapan ni na Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang kooperasyon sa maritime security, defense, ekonomiya, energy resilience at iba pang emerging sectors. Tatalakayin din ng dalawang leader ang regional at global issues at may pakikipagpulong ang Pangulo sa mga Japanese businessmen at meron ding PhilCom event. Ito po ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan mula nang maupo sa pwesto.
24: Ang pagkakataon para makapag-usap si Pangulong Marcos Jr. at Prime Minister Sanae Takaichi tungkol sa kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization, at emerging and future-oriented sectors.
21: Si DFA spokesperson Annalyn Ratonel.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
22: News Nationwide.
19: Ikinukonsidera ng Department of Energy o DOE ang suporta ng Japan Bank International Cooperation o JBIC para makabuo ng National Fuel Inventory at Advanced Clean Energy Initiatives. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, bukas ang Japan sa posibleng tulong pinansyal para sa fuel stockpiling at reserve initiatives, gayon din ang Clean Energy Program ng pamahalaan. Samantala, wala pang konkretong halaga ang napag-usapan tungkol sa financial assistance ng JBIC dahil pinag-aaralan pa ito. May pag-uusap din ng DOE at JBIC tungkol sa long-term strategies para maabot ng Pilipinas ang target na 90 days ng fuel reserves. Sa pool nitong May 22, katumbas ng 44.82 days ng demand ang fuel inventory ng bansa.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
22: News Nationwide.
21: Nananatiling nakatuon ng gobyerno sa legislative at economic agenda sa kabila ng ingay politika. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinakikita ng impeachment process na gumagana ang mga demokratikong institusyon ng bansa at may kakayahang panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan. Patuloy din aniya ang paglaban ng pamahalaan sa katiwalian. Ginawa ng Malacanang ang pahayag kasunod ng pahayag ng mga foreign analyst na ang ingay sa politika ay banta sa governance at institusyon ng bansa.
25: Ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho. Patuloy din po na nais na papanagot ang dapat na papanagot at yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon.
21: ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Inihinto na ang rescue efforts at sinimula ng retrieval at clearing operation sa Gumong Gusali sa Angeles City, Pampanga. Kasunod ito ng final assessment gamit ang life locator na nagpakitang wala ng senyales ng buhay sa lugar ng insidente. Sa kabila nito, inatasan ni Angeles City Mayor Carmelo Lazatin II ang lahat ng retrieval teams na tiyaking may paggalang at maayos ang paghawak sa mga labi ng mga biktima habang nagpapatuloy ang recovery operations. Sa programang Boses, sinabi ni OCD spokesperson Juni Castillo na patuloy na bineberipika ang 4 na napaulat na nasawi habang pinaghahanap ang 16 na iba pa.
3: Yung nawawala po ay 16 po, 4 po ang reported dead doon kasama na po yung Malaysian national. Again, this is for verification and validation po.
19: Si OCD spokesperson Juni Castillo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Kaugnay niya, naka-high alert ang Philippine Red Cross o PRC sa gitna ng nagpapatuloy na pagresponde sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City sa Pampanga. Ayon sa PRC, nakikipagtulungan na ang kanilang ipinadalang teams sa mga lokal na otoridad. Nag-deploy na ang PRC ng Collapsed Structure Search and Rescue at Emergency Medical Services Teams mula sa kanilang mga chapter sa Pampanga at Olongapo para tumulong sa nagpapatuloy na rescue efforts. Mayroon ding nakalatag na 24/7 welfare desk sa Ospital Ning Angeles para magbigay ng restoring family links at psychosocial support para sa mga pamilya ng mga biktima.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Kapayapaan at kaayusan sa mga evacuation site tiniyak ng PNP kasunod ng nangyaring sunog sa Parola sa Maynila. Si J. Mark Dagala sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Handang magbigay ng mga kinakailangan tulong ang Philippine National Police kabilang ng pagbabantay sa mga evacuation site matapos malaking sunog sa Parola Compound sa Binondo, Maynila na nagpapalikas sa mayigit 2,000 pamilya nitong weekend. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., agad na pinakilos sa mga unit ng pulisya para tumulong sa evacuation center at mapanatili ang kaayusan sa lugar. Alinsunod na rin dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na magbigay ng agarang tulong at yakin ang kapakanan at kaligtasan ng mga residenteng naapektuhan. Mayigit 2,000 pamilya ang apektado sa nasunurang sunog na umabot pa sa Task Force Bravo nitong Sabado hanggang Task Force Charlie na hanggang sa mapula nitong araw ng Linggo at wala naman na iulat na nasawi. Dahil dito ay pinag-utos ni PNP Chief Narvates ang mas binigting na presensya ng pulisya sa lugar habang binigyan din ito ang pangangailangan maiwasan ang anumang kaguluhan sa mga evacuation area. Para sa Bagong Pilipinas, Imar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Umabot na sa 1,843 ang mga tripulanteng Pilipino ang ligtas na nakalabas sa Strait of Hormuz sa gitna ng tensyon sa pagitan pa rin ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa Department of Migrant Workers, 59 na mga barko na may lulang mga Pilipino ang nakatawid na ng Strait of Hormuz mula Abril hanggang ngayong Mayo. Kabilang sa mga ito ang mga oil tanker, cargo ship at container, gayon din ang mga commercial vessel. Patuloy din ang monitoring ng kagawaran sa 17 barko na palabas pa lamang ng Strait of Hormuz na lulan ang nasa 300 Pilipino. Tiniyak din ng DMW na patuloy ang kanilang ugnayan sa mga shipping company at manning agency para mapanatili ang komunikasyon sa mga tripulante.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Sa iba pang balita, ipatutupad na simula sa susunod na buwan ang bagong aumento sa buwan ng pensyon ng mga benepisaryo ng Social Security System o SSS kasunod ng direktiba para rito ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay SSS NCR Operations Concurrent Acting Head Benjamin Dolindo Jr., 10% ang dagdag sa pensyon ng mga retirement at disability pensioners at 5% naman ang inaasahang pagtaas sa death at survivor benefit. Ito ang pangalawang pagkataas ng pensyon ng SSS mula 2025 at inaasang may kasunod pang pagkataas sa 2027. Ibig sabihin na abot sa higit 2,400 pesos ang pinakamababang pensyon na matatanggap ng mga retirement beneficiaries pagsapit ng Hunyo mula sa dating 2,200 pesos.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
21: Sinimula na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region, ang konsultasyon sa posibleng dagdag sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa NCR. Isinagawa ang unang konsultasyon ng RTWPB-NCR kasama ang nasa 100 kinatawan ng labor group sa Metro Manila. Ayon kay RTWPB-NCR Chairperson at DOLE NCR Regional Director Attorney Sara Buena Mirasol, ibinabatay ng lupon ang pasya sa sahod sa datos at kalagayan ng mga manggagawa at employer. Sa ngayon, nakatanggap na aniya ang kanilang lupon ng 18 petisyon sa sahod at 2 position papers para sa hirit na aumento na mula 200 piso hanggang 842 pesos kada araw. Ginamit na dahilan ng petisyon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, inflation, pamasahe at mababang purchasing power ng mga minimum wage earner.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
19: Itinalaga na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang bagong acting secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE, kapalit ni dating Labor Secretary Benvenido Laguesma. Kasabay ng pagkakatalaga sa kanya bilang bagong kalihim ng kagawaran, agad na tiniyak ni Tolentino ang pagsulong ng mga reforma at iba pang mga programa upang mapalakas pa ang labor sector at mapasigla ang labor market ng bansa. Kasama na rito ang mas malakas na education to employment pipeline na magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino, gayon din ang paglilipat ng mga manggagawa sa formal sector.
11: I look forward to having a stronger education to employment pipeline to do away with the job gaps. Tapos yung ating malaking sektor na malaking bahagda ng workforce na nasa informal sector na napakalaki ng contribution sa ating GDP ay dapat makatawid doon sa formal sector. Ibig sabihin, ito na yung merong PhilHealth, ito na yung merong mga tamang benepisyo.
19: Yan ang tinig ni Acting DOLE Secretary Francis Tolentino.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
21: Tiniyak ng bagong talagang Acting Labor Secretary na si Francis Tolentino na palalakasin ang labor safety enforcement at regulatory oversight kasunod ng pagguho ng isang gusali sa Angeles, Pampanga. Nabatid din Tolentino na kanselado ang mga inisyong permit ng DOLE sa gumuhong gusali dahilan para muling suriin ng ahensya at higpitan ang regulatory functions. Aniya, kailangang higpitan ang monitoring at enforcement para hindi na maulit ang naturang insidente. Pangako pa ni Tolentino, mananatiling isa sa mga prioridad ng DOLE ang proteksyon ng mga manggagawa habang binabalanse ang labor at management.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
19: Ibinahagi ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na hindi nagamit o napagana ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila mula nang mapasinayaan nito noong 2020. Ngunit pagkatapos ng 6 na buwang pag-asaayos, iginit ni Dizon na maaari pang pakinabangan ang 6 na taon ng nakatenggang Estero de Sunog Apog Pumping Station na inaasahang makatutulong sa matinding pagbaha sa Maynila tuwing tag-ulan at bagyo. Bilang tugon, ipinag-utos na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkukumpani ng 4th na pump upang mapakinabangan na ito ng mga residente sa Tondo at kalapit na mga lugar ngayong buwan.
12: Yung mga bomba nito, finally, gumagana na. No, nakipagtulungan tayo sa MDA, sa city government ng Manila, para pagalahin ito. At ngayon, gumagana na. May 3 pumps out of 4 na gumagana na ngayon. At yung pang-apat na bomba na magiging backup gun, gagana na rin ngayong June. Kinausap ko yung ating mga private partners, pati yung supplier ng pumps ko, yung Grundfos. At nag-commit sila na yung pang-apat na pump, na backup na lang naman yon, gagana na rin ngayong June.
19: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
21: Ikakasa ng gobyerno ang komprehensibong Climate Resilience Package at mas mabilis na infrastructure funding sa Davao Region. Layon itong protektahan ang agricultural communities mula sa malubhang pagkalugi ng produksyon bunsod ng matinding moisture stress. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, popondohan ng gobyerno ang Climate Resilient Rural Infrastructure sa pamamagitan ng Build Better More Program.
13: Under the proposed GAAP 2026, the national government is funding climate-resilient rural infrastructure
25: through the Build Better More program. In Region 11, 48 Farm to Market Road projects have been allocated a total of 1.495 billion pesos. Of this, 6 projects worth 310 million pesos have already completed their detailed engineering design and program works requirements and are awaiting SARO release from DBM.
21: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
19: Mga mamahayag sa Asia Pacific, muling nagtipon-tipon sa Iloilo para sa Terra Asia Project. Environmental stories at climate action, tampok sa naturang proyekto. Mula Radyo Magazine, may ulat si Jollymar Acuyong.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
5: Muling nagtipon-tipon ng mga mamamahayag mula sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS ng Pilipinas, kasama ang mga kinatawan mula sa Televisi Republic Indonesia o TVRI ng Indonesia, Fijian Broadcasting Corporation o FBC ng Fiji, at National Broadcasting Corporation Papua New Guinea o NBC-PNG para sa Terra Asia Media Field Lab na ginaganap ngayon sa lalawigan ng Iloilo. Sa tatlong araw na aktibidad, binibigyang pansin ng mga kalahok ang iba't ibang proyektong pangkalikasan tulad ng pangangalaga ng mangroves o bakawan, rehabilitasyon ng mga ilog, marine science, waste management at mga programang nakatutulong sa kabuhayan ng mga komunidad. Ngayong araw ay bibisitahin ng grupo ang mga mangrove eco parks sa Iloilo, mga coastal community at mga proyektong may kaugnayan sa plastic circularity at environmental rehabilitation. Layunin ng proyekto na mapalakas ang kolaborasyon ng media organizations sa Asia-Pacific region sa paghahatid ng mga kwentong may kinalaman sa climate action, sustainability at people-centered development. Inaasahang magtatapos ang Terra Asia Project sa Makati matapos ang iba't ibang serye ng field activities at media engagements. Mula Iloilo City para sa Bagong Pilipinas, ito si Jollymar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
21: Alas 11:21 oras po natin Pilipinas. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track
7: with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Sa nagpapatuloy nating balitaan na nagpapatuloy ang mga isinasagawang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa napipintong pag-uumpisa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon na siya ring lead prosecutor sa articles of impeachment sa unexplained wealth, kaparehong mga respondents at witnesses pa rin ang haharap sa ikakasang trial proper. Kabilang na rito ang Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission o SEC, National Bureau of Investigation o NBI at Anti-Money Laundering Council o AMLAC.
26: Pasok pa rin po yung previous House proceedings resource person. So, Ombudsman, SEC, yung pong NBI for other cases, AMLC, maisasali din po ito. Yung BIR, pinagpapasyan
21: paunan. Bicol Saro Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
19: House leaders, umalma sa umunoy pamumulitika at reklamo laban sa mga opisyal ng gabinete. Mula Kamara, may report si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: Report.
27: Chedron, binatwikos ng ilang leader ng Kamara si dating COVID-19 Task Force Advisor na si Dr. T. Tony Liatron matapos ito magsampa ng reklamong plunder at malversation laban kay Executive Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ang reklamo ay kaugnay sa paglilipat ng humigit kumulang na 60 billion pesos na hindi nagamit na reserve funds ng PhilHealth at 107 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation patungo sa National Treasury sa ilalim ng espesyal na probisyon ng 2024 General Appropriations Act. Ayon kay Deputy Speaker Janet Garin, ipinatutupad lamang ni Recto ang mekanismo na pinahintulutan mismo ng Kongreso. Dagdag pa niya kung naniniwala si Lecho na illegal ang naturang hakbang, dapat din umanong idemanda nito ang Kongreso at Senado na nagpasa ng batas. Nagpahiwatig din si Garin na maaring may mga nagtutulak umano kay Liasyon upang paulit-ulit na batikusin si Recto. Samantala, sinabi naman ni Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong na tila mas interesado si Lechon sa paglikha ng kontrobersya kaysa sa tunay na usapin ng pananagutan. Iginit naman ni Jude Asidre na mali umano ang pagpapalabas ni Lechon na basta na lamang kinuha ng gobyerno ang reserve funds. Samantala, sinabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na tila ginagamit umano ni Lechon ang issue para sa pamumulitika. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas,
15: News Nationwide.
21: Kumikilos ang Department of Energy para agarang ayusin at palakasin ang sistema ng kuryente sa Palawan matapos mawala ng kuryente ang nasabing lalawigan noong nakaraang linggo. Magugunitang pumalya ang power system noong May 22 na nagdulot ng halos 13 oras na blackout sa buong Palawan main grid. Ayon sa DOE, alam na ng National Power Corporation o NPC engineers, nasira na ang bahagi ng transmission line at nakaplano na itong palitan. Pero bumigay ito bago pa man maisagawa ang nakatakdang pagkukumpuni. Samantala, bumuo na ng Joint Task Force para mapabilis ang structural upgrades at maiwasan ang grid failure sa hinaharap.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas,
15: News Nationwide.
19: Patuloy na dumaranas ng manipis na supply sa kuryente ang Visayas Region. Nag-issue ng panibagong yellow alert ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Visayas Region ngayong Martes. Sa isang advisory, sinabi ng NGCP na iiral ang yellow alert alas 4 o mula alas 4 ng hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Bunsod pa rin ito ng pagpalya ng operasyon ng tatlong malalaking coal plant sa Visayas. Dalawa sa mga ito ay offline na mula pa noong mga unang araw ng buwang kasalukuyan.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas,
15: News Nationwide.
21: Sa kaugnay na balita, Energy Secretary Sharon Garin tiniyak ang karagdagang supply ng kuryente sa Visayas Region ngayong linggo. Si AJ Ignacio para sa detalye.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas,
15: report.
17: Yes, John, tiniyak nga ni Energy Secretary Sharon Garin na magkakaroon na ng karagdagang supply ng kuryente sa Visayas Region. Ito'y matapos, John, na magkaroon ng sunod-sunod na yellow alert status sa supply ng kuryente nito mga nagdaang araw. Aniya, pansamantala lamang ang karagdagang supply na ito upang maigisan ang patuloy na paglaki ng demand ng kuryente sa Visayas at upang maiwasan na rin ang kakapusan ng kuryente sa naturang rehiyon. Dagdag pa ni Garin na patuloy na pinag-aaralan ng Energy Department upang masiguro kung sapat at maaasahan ang supply ng kuryente habang pinapangalagaan din ang kapakanan ng mga consumers. Muli naman, paalala ng Department of Energy sa publiko na makiyasi rin ang publiko sa energy conservation program ng ating pamahalaan. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas,
15: News Nationwide.
19: Sumaklolo ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pambansang pulisya para imbestigahan ang posibleng pananabotahe sa Ilihan Tayabas 500 kilovolt transmission line. Ayon sa NGCP, nag-trip o nagka-problema ang transmission line noong May 13 matapos pumutok ang kawat sa pagitan ng Tower 129 at 130 sa Barangay Halige, Silangan, Batangas City. Gait ng NGCP inspectors, wala naman nakitang problema bago mangyari ito kaya malaki ang posibilidad na sinadyang putulin ng tao ang kawat at hindi ito nasira ng kusa. Anila, kailangan ng tulong ng law enforcement para matiyak ang malalim at patas na investigasyon.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas,
15: News Nationwide.
21: Alas 11:28 na po ang ating oras. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. handang makipag-ugnayan sa Senado. Sino man ang tumayong leader nito para maisulong ang priority bills ng kanyang administrasyon. Magbabalita si Alvin Baltazar.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas.
18: Handang gumawa ng inisyatiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Partikular ang pakikipag-ugnayan sa Senado. Sino man ang leader na tumatayo dito. Itong pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa harap na din ang nagpapatuloy na makausapin sa mataas na kapulungan kasama na ang iba't ibang isyu sa leadership ng upper chamber. Ayon kay Castro, walang problema kung sino man ang leader ng mga senador gayong ang tinitingnan niya dito ng punong ekutibo ay ang kapakanan ng bayan at ang taong bayan. Alang-alang sa bansa at mamamayan ay binigyan din ni Castro na walang mangyayaring pag-aatubili sa paring ng Pangulo na makipag-ugnayan sa mga mambabatas. Walaan niyang magiging issue sa Pangulo gayong ang pinagmamatayan ng Presidente ayon kay Castro para abutin ang Senado ay kung ano ang magiging mabuti sa mga Pilipino. Kaugnay nito ay wala pa namang petsa sa kung kailan posibleng isagawa ang LEDAC meeting na una nang nabanggit na gagawin sana ng nagdaang May 19. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
25: Sa Pangulo po, kung sino man po ang leader po dyan, basta po ang gagawing trabaho ay para sa bayan at sa taong bayan, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na makipag-ugnayan sa kanya.
18: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: News Nationwide.
21: Senate President Alan Peter Cayetano umapila sa mga kapwa senador na pagtuunan ng banang pansin ang mga problema ng bansa. Sinimfa Asuncion sa ulat.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: Report.
4: Umapila si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga kapwa senador na pagbalingan na ang ekonomiya, agrikultura, kalusugan at edukasyon at iba pang mga isyu ng bansa. Paalala ni Cayetano, hawak nila ang beat o ang direksyon ng mga pag-uusapan. Pumalag na rin ang senador na mulaan niya nang maupo siya bilang Senate President ay ang bukang bibig na ng minority bloc ay ibalik ang dignidad ng Senado. Giniit nito na bago pa man mangyari ang mga naganap nitong nakaraang dalawang linggo ay bagsak na ang dignidad ng Senado mula nang pumutok ang issue ng flood control projects. Binigyang diin rin ni SP Cayetano ang kahalagahan ng isang independent Senate na tututok sa mga problema ng bansa. Bilang bahagi ng pag-move on, inimbitahan ng Senate President ang mga kapwa senador sa isang All Senators Caucus ngayong hapon para talakayin ang impeachment trial at ang mga panukalang batas na ihahabol nila bago mag-sineje adjournment ang Kongreso sa susunod na linggo. Mula sa Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
19: Pinasa sa buwina na ng Department of Justice o DOJ ang mga dokumentong may kinalaman sa shooting incident sa Senado. Formal na hiniling ng DOJ sa abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na matukoy ang kinaroroonan ng senador sa pamamagitan ng isang letter request. Ipinanawagan din kay Bondoc na makipagtulungan sa mga legal na proseso at sa mga otoridad. Naglabas din ng subpoena ang ahensya sa Office of the Senate Secretary at kay Senate Sergeant-at-Arms Retired General Mau Aplasca para isumite ang security logs at inventaryo ng mga armas ng Senado. Kabilang sa mga pinadalhan ng subpoena, ang Commission on Audit o COA at ang PNP Firearms and Explosives Office. Layunin nitong makakuha ng mga record at inventaryo ng mga armas na pag-aari ng Senado, partikular na ang isang armas na tinatawag na Scorpion.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
21: Hindi ikinokonsidera ng Department of Justice ang pagpapatong ng pabuya sa ulo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, may natatanggap naman silang impormasyon at aktibong nagtutulungan ng iba't ibang law enforcement agencies. Kasabay nito, hinimok ng kalihim ang senador na igalang ang rule of law at harapin ang warrant of arrest mula sa ICC.
11: Pag-iusap bilang kapwa Pilipino kay Senator Bato de la Rosa, diba? He's the rule of the rule. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat sinaserve at dapat sinusunod.
21: Si Justice Secretary Frederick Vida.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
19: Hihilingin ng National Bureau of Investigation o NBI ang agarang pagkansela sa lahat ng lisensyadong armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasalukuyan ng dinadraft ang legal possession na isusumiti sa pulisya lalo na sa Firearms and Explosives Office. Dapat anyang mag-ingat ng husto mga otoridad sa pag-aresto sa senador dahil sa malawak na background nito sa law enforcement at marami itong baril. Batay sa records, may 118 na lisensyadong baril si De La Rosa mula sa sidearms hanggang sa high-powered automatic rifles at shotguns na pauna karehistro ang lahat sa isang address sa Davao City.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
21: 26 na lalawigan sa bansa nakaranas ng matinding tagtuyot ayon sa PAGASA. Si Mary Ann Bastasa para sa ulat.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
6: Report.
12: Wala pang El Nino ay umabot na sa 26 na lalawigan sa bansa ang tinamaan ng drought o yung matinding tagtuyot hanggang nitong May 24 ayon sa PAGASA. Sa monitoring ng PAGASA kabilang sa mga apektado ng drought ay ang 24 na lalawigan sa Luzon, particular yan sa Northern Luzon, sa Mimaropa, kasama na rin ang Metro Manila. Meron ding 2 lalawigan sa Visayas ang nakaranas ng matinding tagtuyot kabilang ang Antique at Guimaras. Kadalasang tumatama ang drought kapag way below normal o nabawasan na ng higit 60% ulan sa ilang lugar sa 3 magkakasunod na buwan. Bukod naman dito na itala rin ng PAGASA ang 25 lugar sa bansa na nakaranas naman ng dry spell. Ang natural kondisyon ayon sa PAGASA ay dulot pa rin ng paghira ng panahon ng tag-init. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
19: Malaki ang posibilidad na maging ganap na bagyo ang low pressure area o LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa susunod na 24 hanggang 48 oras. Ayon sa PAGASA, huling naispata ng LPA sa 1,570 kilometers silangan ng Northern Mindanao. Sinabi ni PAGASA Weather Specialist Veronica Torres na posibleng pumasok sa PAR ang nasabing LPA sa susunod na ilang araw. Apektadoan niya ang trough ng LPA ang ilang bahagi ng Mindanao na nagpapaulan sa rehiyon.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas Sports.
21: Sa ating balitang sports, Alex Ayala sasalang na sa first round ng French Open ngayong araw mula Sports Radio 918. Narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
13: Matapos ipagdiwang ang kanyang 21st kaarawan, hangad ni Alex Ayala na magwagi sa first round ng French Open laban kay Iva Jovic. Haharapin ng world number 38 Filipina player ang hamon ng world number 17 American rising star sa Star Roland Garros sa Paris, France mamayang alas 5 ng hapon. Sa isang panayam, sinabi ni Ayala na ini-enjoy niya ang proseso at maghahanda sa kanyang 2nd Grand Slam tournament ngayong taon matapos ang Australian Open. Kung magwawagi si Ayala kontra Jovic, posibleng makatapat niya sa second round ang kanyang Southeast Asian rival na si Giannis Tien. Iyan ay kung mananaig ang Indonesian player kay American Emma Navarro. Samantala, maglalaro rin si Ayala sa women's doubles kakampi si Victoria Mboko ng Canada. Makakatapat nila ang pares ni na Leila Fernandez at Diana Schneider sa first round bukas. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
21: 11:36 na umaga oras natin. Magpapatuloy tayo dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
22: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
23: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
22: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
24: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
22: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
0: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
22: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gyera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
24: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
22: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain.

0: Pakistan. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramirez, IBC News.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 20 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, oras na para sa ating mga karagdagang balita sa ating mga lalawigan dito sa Luzon. Baguio City Mayor Benjamin Magalong nanguna sa paglagda sa opisyal na pahayag ng Mayors for Good Governance kaugnay sa naganap sa Senado. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Monar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Nanguna si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga lokal na opisyal na lumagda sa inilabas na pahayag ng grupong Mayors for Good Governance o M4GG kaugnay ng mga kaganapan sa Senado na kinasasanggutan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa inilabas na statement ng M4GG, ginit ng grupo na ang Senado ay hindi dapat maging kanlungan ng absenteeism at pagtatakipan, kasabay ng panawagan para sa pananagutan at maayos na pagganap ng mga halal na opisyal sa kanilang tungkulin. Kasama ni Magalong sa mga lumagda sa payag sina Pasig City Mayor Vico Soto at Quezon City Mayor Joy Belmonte, maging ang iba pang mga lokal na chief executives na bahagi ng M4GG. Ayon sa grupo, hindi dapat pinoprotekta ng isang opisyal na umiiwas sa kanyang responsibilidad habang patuloy na tumatanggap ng sahod mula sa taong bayan. Binigyan din sa pahayag ang kahalaga ng transparency, accountability at pagiging present ng mga opisyal sa kanilang mandato bilang lingkod bayan. Ang pangalan ni Mayor Magalong ang unang nakalista sa inilabas na dokumento ng M4GG, bagay na umani ng atensyon online lalo na't kilala siya sa pagsusulong ng good governance at anti-corruption initiatives. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Agoo. May dalang pag-uulat si Antoinette Lingsit. Mga magasaka at mangingisda sa San Juan, La Union, pinarangalan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Pinarangalan ang mga namumukod-tanging magsasaka at mangingisda sa bayan ng San Juan, La Union sa ginanap na Aldaw, Tipamadayaw bilang pagtatapos sa selebrasyon ng Farmers at Fisher Fox Month 2026. Ang parangal ay pagkilala at pasasalamat ng pamahalaang lokal sa sipag, tiyaga at dedikasyon ng mga magsasaka at mangingisda na naniniguro na may sapat na pagkain ang mga mamamayan. Samantala, patuloy din sa pagsuporta ang lokal na pamahalaan ng nasabing bayan sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagpapatupad ng sustainable programs at pamamahagi ng tulong upang tiyakin ang patuloy na kabuhayan ng mga local producers habang sinisiguro na may sapat na pagkain. Samantala, sina Mr. Antonio Fontanilla Jr. at Mr. Jerry Abbott ang hinirang na outstanding farmers, habang outstanding Fisher Fox naman sina Mr. Arnulfo Marzo at Mr. Froilan Draman. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa lalawigan ng Pangasinan, mahigit 150 magsasaka sa lungsod ng Dagupan tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ng pamahalaan. Ang detalye mula kay Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Kabuwang 176 na rice, corn at sugarcane farmers sa lungsod ng Dagupan na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture RSBSA ang tumanggap ng tulong pinansyal na nagkakalaga ng 2,325 piso sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program na inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. katuwang ang Department of Agriculture, pinangunahan ni Provincial Coordinator for Pangasinan Dr. Marvin Quelates at City Agriculturist May Ann Solomon ang isinagawang payout upang matiyak na makarating ang benepisyo sa mga magsasakang apektado ng economic instability at global market disruptions. Ayon sa lokal na pamahalaan, nakatakda ring ipamahagi sa mga susunod na araw ang karagdagang cash assistance sa ilalim ng pangasiwa ng City Agriculture's Office at DA.

0: kasabay na aktibidad ay sinagawa rin ang lecture hinggil sa mental health awareness sa ilalim ng programang SafeNet ng syudad na pinangunahan ni Teen Center Geraldine Custodio at psychometrician. Naghanda rin ang City Health Office para sa registration ng mga benepisyaryo sa PhilHealth Yakap at Gamot Program upang masiguro ang libreng akses sa gamot at serbisyong pangkalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Baba tayo sa Southern Tagalog. Mahigit 3,000 pamilyang 4P sa 6 na bayan sa Quezon nabigyan ng libreng SIM card ng DICT. Sa detalye, mula kay Mara Grizula ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Nabigyan ng libreng SIM cards ang mahigit 3,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa 6 na bayan sa Quezon sa ilalim ng Bayanihan SIM Project ng DICT simula noong Abril hanggang ngayong Mayo. Ayon sa datos mula sa DSWD4A, kabilang sa mga nakatanggap ng libreng SIM cards ang mga benepisyaryo mula sa geographically isolated at disadvantaged area sa mga bayan ng Mauban, Tagkawayan, Pulilio, San Andres, Catanawan at General Luna. Inaasahang malaki ang maitutulong ng programa para magkaroon ng internet connectivity ang mga mag-aaral at upang mabilis na makatanggap ng mahalagang impormasyon ang 4P's beneficiaries. Sa ilalim ng Bayanihan SIM Project ng DICT, makatatanggap ang mga beneficiaryo ng 25GB na libreng data kada buwan na maaari nilang gamitin sa iba't ibang pangangailangan, partikular na sa edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grizula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa Bicol Region, mga opisyal ng City Agriculture Office ng Naga bumisita sa agri-farm na nagsasagawa ng stingless beekeeping. Wala Radyo Pilipinas Naga, magbabalita si Myra Revilla.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Bumisita ang mga opisyal ng Naga City Agriculture Office sa Juviel Agri-Farm sa Barangay Panikwaso, Naga City kung saan nagsasagawa at nagpo-promote ng stingless beekeeping. Ang growing agri-farm na ito ay kilala sa stingless beekeeping o sa local dialect ay kalulot keeping. Sila rin ang nagpo-produce ng honey, propolis production at iba pang sustainable farming practices. Samantala, maliban sa stingless beekeeping, malawak din ang tanim na pili at kakao sa lugar. Ibinibenta ito sa mga kliyente at sa isang malaking restaurant sa Naga. Agritech lecture hub din ito sa mga interesado sa stingless bee farming at pollinator conservation. Ang stingless bee ay byproducts naman ay pinoproseso sa value-added commodities tulad ng honey soap, lip balm, honey cider at iba pang livelihood products. Para sa Radyo Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Papasukin lang natin itong isang mainit-init na balita mula sa ating kasama si Lawrence Tanhoco. Bagong upong Labor Secretary Francis Tolentino, harap-harapang sinuspinde ang opisyal nito na nag-leave ng stoppage order sa gumuhong building sa Angeles, Pampanga.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
6: Ched, kasabay nga ng formal na pag-upo ni Secretary o ni Labor Secretary Francis Tolentino ngayong araw dito sa Department of Labor and Employment ay harap-harapan naman itong sinuspindi ang director Regional Director 3 ng Regional Director ng Region 3 na si Geraldine Panlilio. Ito ay habang sinasagawa, Ched, yung press conference at inanunsyo dito ni Secretary Tolentino na meron umano siyang pipirmahang papel at ito nga ay may kaugnayan sa pagsustinde ng isang buwan dito kay Panlilio. Si Panlilio ay ang siyang nagpatupad ng stoppage order dun sa bumagsak na building dyan sa Angeles City, Pampanga. At ito nga ay tatagal ng isang buwan at si Panlilio din ang nag-lift nitong nasabing kautusan. Ayon naman kay Panlilio, handa niyang harapin ang nasabing suspension at handa ang kanyang mga dokumento at alam niya na wala siyang ginagawang mali o ginawang mali sa nasabing mga akbang. Yan muna ang pinakuli mula pa rin dito sa Department of Labor and Employment, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako na po tayo sa Visayas, PCIC Region 6 na bahagi ng indemnity checks sa mga magsasaka sa Iloilo kasabay ng Ease of Doing Business Fair ng ARTA. Si Marian Grace Erenieta ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Namahagi ng indemnity checks ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Region 6 para sa mga magsasaka mula sa bayan ng Oton sa lalawigan ng Iloilo at lungsod ng Iloilo kasabay ng isinasagawang Ease of Doing Business o EODB Fair sa SM Iloilo Terminal Market. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, Iloilo kay Hana Adeha, insurance underwriter ng PCIC Region 6, namahagi sila ng cheque para sa 19 na benepisyaryo Lunes, May 25 at target din na mamahagi ng cheque sa 17 benepisyaryo sa May 26. Ayon ba kay Adeha, karamihan sa mga magsasaka ay nagtamo ng pinsala sa kanilang palaya noong nakaraang cropping season. Bukod sa pamamahagi ng mga cheque, tumatanggap din ang PCIC Region 6 ng mga katanungan mula sa mga magsasaka sa isinasagawang EODB Fair. Isa ang PCIC 6 sa higit 20 ahensya ng pamahalaan na nag-aalok ng kanilang mga serbisyo sa 2 araw na EODB Fair na magtatagal hanggang May 26. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Visayas, may higit 30 pamilya apektado ng sunog sa Calbayog, Samar. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas, Calbayog sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Aabot sa mahigit 1.6 million pesos ang tinatayang danyos sa naganap na sunog sa Porksays, Barangay Dagum sa Calbayog City, Samar. Batay sa ulat ng Bureau of Fire Protection, 20 bahay ang tuluyang naabo habang 10 naman ang bahagyang napinsala. Habang patuloy ang assessment at pagbibigay ng tulong ng lokal na pamahalaan. Ayon sa BFP, mabilis na kumalat ang apoy dahil dikit-dikit at karamihan ay yari sa light materials ang mga bahay sa lugar. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente habang nagpapatuloy pa ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mga balita naman sa Mindanao, PRO 10 pinaigting ang kampanya laban sa smuggling. 2 milyong pisong halaga ng smuggled na mga sigarilyo na kumpiska sa Lanao del Norte. Mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, narito ang ulat ni Cocoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Pinaigting pa ng Police Regional Office 10 or Pro 10 ang kanilang kampanya laban sa smuggling na nagresulta sa pagkahuli ng mga smuggled na mga sigarilyo na nagkahalaga ng 2 milyong piso. Nagsagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng 1st Provincial Mobile Force Battalion ng Lanao del Norte Provincial Police Office kasama ang Munaya Police Station sa Barangay Tambo, Munay, Lanao del Norte, kung saan kanila pinahinto ang 3 sasakyan na bilang bahagi ng pagsiguro na ligtas ang mga bumibiyahe sa probinsya. Ang 3 sasakyan na kanilang pinahinto ay isang itim na Toyota Revo na minaminuho ng isang alias Jari, 20 taong gulang na Tagalamak, Bacolod, Lanao del Norte, isang maroon na crosswind na minamaniho ng isang alias Asher, 41 taong gulang, at isang brown na Revo na minamaniho ng isang alias Asman, 21 taong gulang na mga residente ng Wisliang na Maigo, Lanao del Norte. Sa ginawang plain view inspection ng mga polis, kanilang nakita ang mga transparent na mga cellophane na may lamang mga kahon ng sigarilyo. Nang walang maipakita ang mga legal na dokumento ang mga suspek, kinumpiska na ito ng mga polis. Nakumpiska ng mga polis sa 3 sasakyan ang nasa 2,500 rims ng mga sigarilyo ng Fort Berlin at Modern. Ang mga nahuling suspek ay dinala sa Munay Police Station at naharap sa kasong paglawag sa RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Samantala, ang mga nakumpiskang mga sigarilyo ay dadalhin ito sa Bureau of Customs para sa wastong disposisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tungo naman tayo sa Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi. May pag-uulat si Laila Shari Nami, Ministry of Labor and Employment, isinagawa ang pamamahagi ng Workers Emergency Assistance Program sa bayan ng Bongao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Pinangunahan ng Ministry of Labor and Employment, BARM Tawi-Tawi, ang pamamahagi ng Workers Emergency Assistance Program o WEAP sa mga manggagawang nasa pribadong sektor naging apektado ng sunog noong Pebrero taong kasalukuyan. Ayon kay Haipa Jumdain Mole, Supervising Officer ng Lalawigan, Nasa 147 ang benepisyaryo ng naturang programa at bawat isa ay makakatanggap ng 5,992. Inihayag ni Jumdain bilang dagdag kaalaman at bahagi ng pagpapalawak sa kasanayan ng mga benepisyaryo, sumailalim din sila sa Human Relations and Productivity Orientation Seminar at Emergency Disaster Preparedness. Anya, mahalagang hakbang ito upang mapaghandaan ang anumang emerhensiya makakaharap sa buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Martes, May 26, 2026. Sa ating pong oras, 4 minutes bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. News Nationwide.
11: Public service announcement from the Department of Energy and this station.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
15: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
16: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
14: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
15: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
4: Tutok lang. Narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating pambalita, nakatakdang bumiyahe patungong Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang tanghali para sa 4 na araw na state visit. Ang biyahe ng Pangulo ay ang kanyang kauna-unahang state visit sa naturang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, makakapulong ni Pangulong Marcos Jr. si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, kung saan kabilang sa mga tatalakayin ay ang usapin sa depensa, maritime issue, energy security at maging ekonomiya. Ayon pa sa DFA, nakatakda rin makipagpulong ang Pangulo sa Japanese business groups, gayon din ang pagbisita sa Filipino community doon. Samantala, magkakaroon ng isang welcome ceremony at state call sa Imperial Palace sina Pangulo Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos na susundan ng state banquet bilang pagkilala sa first couple. Ngayong taon ay ipinagdiriwang ang 70th taong diplomatic relations ng Pilipinas at bansang Japan. Samantala, update sa repatriation efforts at iba pang programa para sa mga OFW ating pag-uusapan kasama si Overseas Workers Welfare Administration Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan. Admin P.Y., magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
5: Magandang tanghali, Joshua, at magandang tanghali, Yusek Marge. Magandang tanghali mula sa Japan.
4: Admin, ano po ang kasalukuyang sitwasyon ng ating mga kababayan sa Middle East ngayon at kailan po ang inaasahang susunod na repatriation?
5: Pagkagaling lang po namin ni Secretary Hans Leo Jacob Dac sa Kuwait, kung saan kasabay namin umuwi ang mahigit 320 na ating mga kababayan mula sa Kuwait. Sa Kuwait pa lamang, no, naka-3,000 na tayo na natulungan ng ating pamahalaan, ng DMWO at of course ang Department of Foreign Affairs sa repatriation. Masabi ko lang, no, before ano, yung sa Kuwait, medyo doon pa rin tayo naka-focus ngayon on the part of OWA kasi yung airspace medyo limitado pa rin, no. Kaya yung iba nating mga repatriation flights ay nanggagaling pa rin ng Damam or ng Manama sa Bahrain. Dahil limitado yung flights, no. But at that time nung pumunta kami ni Sec Hans, may Kuwait Air, no, na tayo ay in-engage ng OWA to become a special flight at nakauwi tayo ng 320 plus ng ating mga kababayan. As of now, no, as we speak, meron tayong over 10,000 na mga kababayan na napauwi na, mga OFWs at kanilang dependents. At sunod-sunod yung ating mga repatriation flights. Merong 100 galing Dubai na inaasahan tayong bumalik by June 5.
3: Okay. Admin PY, paano po pinaghahandaan ng OWA at DMW ang posible pang pagdami ng mga OFWs na magpapa-repatriate dahil nga po sa tensyon sa gitnang silangan?
5: For you, Sec. March, we always stand ready dito sa ganitong klaseng mga sitwasyon. Hindi na bago ito sa OWA at sa DMW, no? Of course, dati nung pandemic, over 1 million ang inuwi ng OWA ng ating pamahalaan. At ngayon, we stand ready because we have the Emergency Repatriation Fund sa OWA at ang Action Fund sa DMW. Admittedly, no, nababawasan ito dahil sa ginawa nating operation since March. Pero nakasuporta ang Department of Budget and Management, ang DBM, ang pamahalaan sa atin. At pinaghahandaan natin to by making sure na yung resources natin ay sapat dahil hindi lamang tayo nagbubook ng flights, no. Yusek March, pati yung flights sila papunta sa probinsya. So mula abroad hanggang makarating sa kanila, sila sa bahay nila, buong suporta ng pamahalaan. At hindi lamang yon, ngayon pati yung reintegration o yung paghanap nila ng trabaho or oportunidad sa negosyo ay binibigyan din natin ng resources. Hindi lamang ng DMW at OWA, pati yung iba't ibang mga ahensya.
4: Okay. Admin, kaugnay naman po ng pagpapalawak ng mga reintegration services. Pakipaliwanag po itong Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Paano po ito makakatulong sa ating mga OFWs na muli mag-uumpisa ng kanilang buhay dito sa Pilipinas?
5: Excited tayong lahat dito sa partnership natin with CHET, yung ETIAP. For the longest time, ang OWA ay known to give scholarships sa mga anak ng OFWs. Ngayon, ang unang pagkakataon sa pamahalaan ng ating mahal na Pangulo, ang OWA ay nagbibigay ngayon ng scholarship para sa mga OFWs mismo. Tinatanong nga ako bakit importante ito. Pero siguro masimulan ko na lang sa kwento ng mga kababayan natin sa Saudi Arabia na nagtatrabaho sa mga engineering firms. Ngunit hindi sila nakatapos ng engineering course. Pero umabot na rin ng dekada yung kanilang experience. At dahil sa ETIAP program, magkakaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng college degree in engineering at leading to sa kanilang pagkuha rin ng kanilang licensure exam. Pero in 6 months to 2 years, nakadepende or makikredit yung kanilang actual experience. At dahil ito sa ETIAP na ang batas ay napasa ngayong panahon ng ating mahal na Pangulo. At ang suporta ng OWA dito ay ang pagbigay ng educational assistance or scholarship sa ating mga OFWs, no, na nais na matapos yung kanilang pag-aaral. At pag natapos nila ito, it will open up more opportunities for them. Promotion sa kanilang current na trabaho or oportunidad na bumalik sa Pilipinas at maghanap ng mas magandang trabaho para sa kanila.
3: Admin PY, no, nabanggit nyo nga kasama sa mga inahandog ang livelihood assistance, upskilling at training programs. Ano po ba yung mga pinakamadalas na hinihiling ng ating mga repatriated OFWs pagdating sa kabuhayan o hanap buhay?
5: Yung sa March, nagagawa tayo ng survey. Lahat ng umuwi, tinatanong talaga natin ano yung mga kailangan nila, ano yung kanilang educational background, ano ang kanilang training na nakuha, saan nila gusto magtrabaho. Admittedly, dun sa mga sinurvey natin, which is almost 90% ng ating mga napauwi na ating mga kababayan, close to 70% ang naghahanap pa rin ng trabaho abroad. So, but meron ding porsyento na naghahanap din ng trabaho dito at gusto ring magnegosyo. Kaya, naka-focus tayo sa pagbigay ng mga upskilling opportunities. Anong ibig sabihin ito? Isang kababayan natin, ang domestic worker na sumisweldo lamang ng $400 to $500, ay gusto nating suportahan sa OWA at ng TESDA ng training, ng scholarship para maging caregiver, for example. Pero ang nagiging reklamo nila or nagiging obstacle dito is hindi naman tumitigil yung kanilang pagiging breadwinner. So ang partnership natin with TESDA, ang TESDA ang magbibigay ng scholarship at may allowance sila. I think ang allowance nila is 160 a day. Ngunit ang OWA ang magbibigay ng allowance every month, no, hanggang matapos nila yung kanilang caregiving course. And of course, through DMW and DOLE, yung employment facilitation. Before I joined OWA, I was in International Bolivian ang caregivers sa Europe ay nasa 1,500 to 2,000 euros. So kung makukompare mo ito sa $400 to $500, napakalaking diferensya. At dito mismo sa ating bayan, no, sa Pilipinas, malaki rin yung demand for caregivers. So ang hope natin is with upskilling and employment facilitation pathway, mas magiging madali yung pag-adjust ng ating mga bumabalik na mga OFWs sa Pilipinas at mas dadami yung kanilang opportunities para mapabuti yung kanilang buhay at ang kanilang pamilya.
4: Okay. Admin, ilan na nga po sa mga repatriated OFWs ang nabigyan nyo na po ng post-repatriation services gaya ng reintegration at yung nabanggit nyo po na upskilling, employment facilitation. Kumusta po yung feedback na nakukuha nyo mula sa kanila? Are they satisfied somehow?
5: Every year naman kami sa OWA, we provide reintegration assistance to over 25,000 of our returning OFWs. Ang una naming binibigay sa kanila sa pag-uwi, kalinga muna, psychosocial counseling. Marami tayong mga kababayan na na-trauma sila kasi kinikwento nila sa akin nung nagpunta ako ng Saudi Arabia mid-March. Nakita ko mismo yung gulat nila na parang nung pagdating nila ng Riyadh, coming from Kuwait, Bahrain, Qatar, hindi na tumutunog yung cellphones nila. And in fact, even when the president interviewed them or talked to them nung sinalubong ni Presidente, naikwento nila yung ganito nilang experience, yung trauma nila. So kami sa OWA, sa DMW, yun ang una naming binibigay sa kanila. Hindi lamang yung financial assistance kasi wala o naputol yung trabaho nila. But yung pagkalinga sa kanila. Ang experience namin, after 2 to 3 months, saka sila babalik sa amin to seek livelihood opportunities. At marami na rin tayong mga natulungan ng mga OFWs na bumalik na ngayon ay mga negosyante na or nakahanap na ng trabaho. Ang hiling na lang nila, lalo na yung iba nating mga kababayan, ay sana mas tuloy-tuloy at mas komprehensibo dahil hindi lamang sa NCR or sa Cebu or sa Davao nandun yung mga kababayan natin, nandun din sila sa mga probinsya, lalo na yung ating mga OFWs na bumalik. Kaya nakikiisa kami sa National Reintegration Network Caravan na ginagawa o nililid ng Department of Migrant Workers at iba pang mga NRN partners katulad ng DTI, ng DA, ng DOST at marami pa pong ahensya at departments na umiikot ngayon. At yung isa nga po nating NRN fair sa Tacloban ay mismo ang ating Pangulo ang nakahalubilo ng ating mga bumalik na mga OFWs.
3: Okay. Admin, no, speaking of livelihood, pinalakas din ang loan facilitation program para sa ating mga kababayang OFW. Can you tell us more about it and gaano po ba kahalaga ang programang ito?
5: Magpapasalamat tayo kay DTI Secretary Chris Roque at ang SB Corp. DTI SB Corp, mga kababayan ng SB Corp ay attached ito sa DTI, isang GOCC. At ngayon nag-alat sila ng 2 bilyong piso na available through loans para sa ating mga kababayang OFWs na gustong magnegosyo or meron ng negosyo, gustong palakihin ang kanilang mga negosyo. Napakaganda ng terms, no? Unahin ko na lang siguro para sa mga unta pa lamang na maglo-loan sa SB Corp, no? Nag-o-offer sila ng micro loans ng 30,000 to 300,000 at 1% interest lamang on diminishing balance. So napakababa nitong interest na ito. At meron din sila para sa mga gusto magsimula ng franchise. Yung Sec March, marami tayong OFWs na gusto magkaroon ng maliit na negosyong pasimula ng mga prangkisa, ng mga sikat na ng mga carts at kung ano-ano pa, ay tumutulong din ng SB Corp. No? In fact, for franchising, ang nilalabas ng OFW ay 20% at ang 80% ay pwede nilang utangin sa SB Corp. So, malakas ang partnership natin with DTI at ng SB Corp. Dahil ang OWA ay nagbibigay ng startup capital. Under the Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program, tinutulungan natin ang mga OWA members na magsimula ng negosyo. Pero dati, limitado kami kasi one-time grant lamang ito. Hindi utang ang sa OWA. Bigay ito or grant. Pero ang problema, pag may negosyo ka, kailangan mo ng additional capital. In fact, pag lumalaki yung negosyo mo, maganda ang benta, mas kailangan mo ng kapital. At dito papasok ang DTI SB Corp na magbibigay ng expansion capital, additional capital. Marami na tayong mga kababayan na nabigyan na ng tulong ng DTI SB Corp. At sa huli ko sa kanilang meeting, nung umpisa daw ay mga alos, sabihin na natin, 50 to 100 yung nag-a-apply sa kanila na OFW for loans sa isang araw. Sec March, ngayon daw umaabot na ng 1,000. So, marami na po nag-a-apply para sa papapalaki ng kanilang negosyo through loans at napakababa po ng interest. 1% on base pa yan sa diminishing balance. So, less than 12% a year yung interest na binibigay ng ating SB Corp, which is, ano po yan, government po yan.
4: Okay. Admin, hingin na rin po kami ng update sa alagang OWA Serbisyo Caravan. Saan-saan bansa na po ito na ilunsad at ano pa po ang asahan ng ating mga kababayang OFW sa programang ito?
5: Uli po natin itong ginawa sa Kuala Lumpur at halos over 4,000 po na ating mga OFWs ang nakinabang sa iba't ibang serbisyo ng ating mga kababayan. Pwede ko po ba special shoutout ang serbisyo ng Land Transportation Office, ang LTO, na kung saan nagkakaroon ng driver's renewal at ID on the spot abroad ang ating mga kababayang OFWs na napakalaking tulong po sa kanila dahil marami po sa kanila mga drivers din abroad na nire-require din na valid yung kanilang driver's license. Marami pong humihingi ng serbisyo or serbisyo caravan para sa ating mga kababayan, kaya tutuloy-tuloy lang po natin ito na antala lang po, Joshua, Yusek March, dahil sa nangyari pong gulo sa gitnang silangan. Pero sa ibang parte po ng ating mundo, kung saan marami pa rin mga OFWs, katulad sa Hong Kong, pinaplano rin po natin sa Hong Kong, sa Japan, this coming June ay pupunta rin po tayo ang OWA. Meron din po tayo, of course, marami tayong mga kababayan sa Poland, sa Croatia, sa Czech Republic, sa Hungary. Meron nga tayong government-to-government hiring doon. At sa iba pang lugar, kailangan nating balikan yung Singapore at Malaysia kung saan tayo maraming mga kababayan na OFWs.
3: Okay. Admin PY, sa ibang usapin naman po, no? Bilang bahagi ng state visit ngayon ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan, nakatakda siyang bisitahin ang Filipino community. Ano po kaya ang handog ng Pangulo sa ating mga kababayan dyan po sa Japan?
5: Ngayong araw po, no, inaasahan po natin yung itong magagandang mga plano at kitang-kita naman po sa araw-araw na pagtatrabaho ng ating mahal na Pangulo, ang pagbabago sa pamahalaan at yung ating po mga benepisyo na binibigay at nakikita mga programa, yan po ang ihahatid ng ating mahal na Pangulo. We will also have an opportunity to meet with the shipping industry po dito na, alam nyo, Yusek March, 70% no, ng kadete sa mga Japanese owned na mga vessels ay Pilipino po. Ganun po ang kanilang tiwala sa ating pong mga marino. And malaking market po, almost, ano po, as I said, over 70%. So makikita po dito yung mensahe, of course, sa ating Pangulo, how proud he is, lagi niya po yung sinasabi sa kanyang mga talumpati before the Philcom, how proud he is of our OFWs, at tuloy-tuloy lang po ang kanya pong direktiba sa amin ni Secretary Hans Kakdak na ibigay ang buong serbisyo, make our services accessible at makatao para sa ating pong mga kababayan, mga OFWs, at syempre yung kanilang mga pamilya.
4: Alright, panghuli na naman po, Admin PY, mensahe niyo po sa ating mga kababayang OFW at kanilang mga pamilya dito sa ating bansa.
5: Tuloy-tuloy lang po ang ating pamahalaan sa pagbigay ng mga bagong programa, mas malakas na mga programa. Yan po ang direktiba ng ating mahal na Pangulo. Sabi niya po sa amin, naalala ko pa no, nung nandito pa si Sec Toots at ngayon na si Sec Hans, lagi niya kami nire-remind, do not forget about the children of the OFWs. Kaya panghuli na lang pong balita, ngayong taon, for the first time sa history ng OWA, over 44 years na history ng OWA, tayo po ay mag-o-open ng pinakamaraming slots sa panahon po ni Presidente Marcos. Additional 10,000 scholarship slots. So, dati po, 5,500 lang ang binubuksan or 1,000. Ngayon po, 10,000 for this year. This will increase the number of scholars ng OWA from 15,000 to 25,000. So, isa po ito sa mga abili ng ating mahal na Pangulo. Aside from the different programs po na nakikita ninyo, lalong-lalo na po yung pag-aruga natin sa ating mga kababayan na nanggaling sa gitnang silangan at kailangan umuwi dahil po sa kaguluhan doon. Maasahan niyo po kami ng Department of Migration. Di kami maraming salamat po.
3: Maraming salamat po sa inyong oras, OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne PY Kaunan.
4: Samantala, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, alamin muna natin ang ilan sa mga updates ng Department of Justice mula kay Undersecretary Marge Gutierrez, USEC, pinasinayaan po ng DOJ, DILG at ng Korte Suprema ang bagong justice zone sa Ilocos Region. Kumusta po ito?
3: Okay, Joshua, sa pangunguna ng DOJ, DILG at Korte Suprema, sa ilalim ng Justice Sector Coordinating Council o JSCC, opisyal na nabuksan ang 20th justice zone sa bansa sa San Fernando City, La Union. Mismong si Chief Justice Alexander titipan para sa pagbubukas ng justice zone sa Oreo Hotel noong isang linggo. Layo ng justice zone na mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng katarungan at batas. Mapapabilis at magiging mas maayos din ang pagproseso sa mga kasong kriminal mula investigasyon hanggang sa pagbibigay ng hatol ng isang korte. Batay sa mga pag-aaral, malaking tulong ang mga justice zones para mabawasan ng case backlog ng mga korte at gawing abot kamay ang katarungan para sa lahat. Matatandaan na ang kauna-unahang justice zone sa bansa ay nabuksan sa Quezon City noong 2018.
4: Alright. And USEC, bubuo naman ang DOJ ng primer para sa tamang paghawak nitong mga kaso ng mga kabataang biktima ng karahasan at pang-aabuso. Ano pong detalye dito?
3: Yes, Joshua. Tagumpay ang i-training Special Protection of Children noong May 12 to 14. Target ng training ang makabuo ng mga primer o gabay para sa revised protocol for the case management of child victims of abuse, neglect, exploitation, and discrimination or CANE plus D. Gagamitin ito ng mga alagad ng batas at duty bearers o mga otoridad na nagtataguyod sa karapatan ng mga bata. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, mahalagang mapatibay ang mga mekanismo ng gobyerno para matiyak na ligtas at may matibay na sandigan ang mga bata laban sa pang-aaban at inaasahan na magsisilbing daan ang pagsasanay na ito upang matiyak ang kahandaan ng pamahalaan sa pagtugon sa mga maselang kaso na kinasasangkutan ng mga kabataan sa mga darating na panahon.
4: Maraming salamat, USEC Marge, sa mga updates na ibinahagi mo sa amin mula yan sa Department of Justice. Thank you, USEC.
3: You're welcome, Joshua.
4: Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
2: Talagang the more the merrier pagdating sa tsikahan at balitaan. Kasama ang ating new RSP tropa na mas magpapasaya ng Tuesday mornings. Attorney Joe, Attorney Jose Belarmino II, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa hantavirus. Ang hantavirus ay isang grupo ng virus na naipapasa ng mga daga. Ito ay naipapasa lamang sa pamamagitan ng hangin kung ito ay may kontaminadong ihi, dumi, o laway ng infected na daga. Maaaring mahawa ang tao kung siya ay makalanghap ng kontaminadong hangin, may sugat, makagat ng daga, o may matagal na exposure sa taong positibo rito. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas nito mula sa una hanggang ikawalong linggo matapos ma-expose sa virus at maaaring hindi agad matukoy sa loob ng 72 oras. Sa ngayon ay wala pang partikular na lunas para sa hantavirus diseases at ginagamot lamang sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga sintomas. Kaya upang maiwasan, siguraduhin solusyonan ang mga sanhi ng pagkakaroon ng daga sa lugar o lalong pagkanat ng virus. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, assistance ng Philippine Coast Guard sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Ating aalamin kasama si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Noemi, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, Sir Joshua and Yusek March, magandang tanghali po at asal po nakikinig sa inyong programa.
0: Commodore, pakikwentuhan po kami ano po naging papel ng PCG sa pagtulong po sa pagresponde sa pagbagsak nga po nitong isang gusali na under construction dito sa May Angeles City, Pampanga.
1: Yes, Sir Joshua, sa direktiba po ng ating Pangulo na magkaroon po ng mabilis, maayos at coordinated po na rescue efforts po natin, we are now adopting a whole-of-the-government approach po. So ang Philippine Coast Guard po sa direktiba po ng aming commandant na si Admiral Ron Hilgabon, kami po ay nagdiktay na po na ating six rescue teams po, composed po yan ng ating Coast Guard K-9 working dogs and ating 18 na PCG search and rescue personnel po.
2: Ma'am, paano po ba ang naging koordinasyon ng PCG sa iba't ibang ahensya tulad po ng OCD, lokal na pamahalaan at iba pa sa pagdating po sa search and rescue operations?
1: Ngayon po, USEC March, no, we are adapting incident management framework po. So, sabihin po niyan, we are now under the instructions of the Office of the Civil Defense or yung CDREMO na meron po sa area. At ang nagiging procedure naman po natin dito is una-una, before po mag-penetrate ang ating mga Coast Guard K-9 working dogs doon sa incident area, una-una po ay nagkakaroon muna ng safety assessment, no, from the engineering department na in charge po dito sa construction po ng building. And then, pangalawa po dyan ay nagkakaroon po tayo ng thermal scanning na kung saan makikita o malalaman po natin kung meron po bang heartbeat or meron pa po bang yung body heat doon sa area na ito. And that's the time po na kung meron po positive identification based on the assessment of the scanning, that's the time po na mag-deploy po tayo ng ating Coast Guard K-9 working dogs. So ito ating po mga aso ay magbibigay rin po ng indikasyon kung meron po ba silang namomonitor o na-assess na posibleng buhay or katawan sa area na yan. And that's the time po na maglalagay po tayo yung ating teams na mga flags or marking flags na tinatawag po natin. Then we will report it to the incident management team. And that's the time po no, pag nakuha na po yung mga debris na maaaring nakapatong po dun sa mga victims, that's the time po that we will be extracting eto mga katawan na po. So usually po, yan po ang nagiging procedure po natin for the identification and extraction of the bodies po.
0: Okay. Commodore, nabanggit din po ng OCD sa medyo delikado nga po yung operasyon dahil dito sa bumagsak na gusali dahil po dun sa mga debris at live wire na mga kuryente. Mapakipaliwanag po, ano po yung particular na protocol o koordinasyon na sinusunod sa bawat hakbang ng operasyon?
1: Yes, Sir Joshua, yung kayo nabanggit po natin, no, before po tayo magsisimula ng ating extraction or even yung identification po, yung pagmamarka, magkakaroon po muna ng safety assessment etong ating pong engineering department. Nabanggit nyo po nga po kaya, tama po kayo, bukod doon sa mga live wires, based po sa mga feedback sa tatatanggap po natin sa ating mga tauhan, sobrang lalim po ng locations ng mga victims po natin. Kaya we are also very careful in extracting the debris kasi nakita rin po natin dito na yung mga metal scaffold ay nagkapatong-patong po sa debris. So, posible po, no, kung magkakaroon po ng pagkakamali sa pagpasok o pagtanggal ng debris, maaari pa pong bumagsak itong mga nakikitang mga debris na ito sa area na po yun. And nabanggit rin po sa atin dito yung dikit-dikit na rin po na malalaking mga poste, no, itong malalaking poste na posible rin pong nagpapahirap sa mga response po natin pagdating po sa area na ito.
0: Commodore, follow-up lang po dun sa ginamit natin na nabanggit niyo po na ginagamit po thermal scanner. Gaano po ka-accurate ito para po masabi natin na wala na madidetect na signs of life dun nga po sa gumuhong gusali?
1: Well, it has been used naman po, Sir Joshua, no, ng ating pong ahensya na concern dito. At bukod doon sa pag-scan, no, nagkakaroon naman po tayo ng assessment talaga to really identify kung meron po talagang mga bodies or buhay na katawan sa area na yan. And once we identified po na posibleng meron pa pong katawan dyan, that's the time naman po na ibinababa po natin yung ating mga Coast Guard K-9 working dogs, no, to talagang i-swift po yung pag-check sa area na yan. So pag nagkaroon na po tayo ng identification or signal from the dogs, that's the time po naglalagay po tayo ng ating mga flags at i-report po natin, and that's the time po we do the extractions po. Again, we all consider yung safety assessment po sa area before we do the extraction.
2: Okay, Commodore, paano naman nakakatulong ang Coast Guard sa pagbibigay ng medical support o iba pang tulong sa mga biktima?
1: Bukod po dun sa ating Coast Guard and Working Dogs, USEC March noon, meron din po tayo mga medical personnel po dyan na tumutulong rin po sa pag-asiste, lalo na po sa mga biktima po.
0: Okay. Ano naman po, Commodore, ang natutunan natin dito sa insidenteng ito na maaari nyo pong, sa tingin nyo pong magagamit po para mas mapahusay pa ang paghanda at pagresponde sa mga susunod na sakuna kung sakasakali man po?
1: Well, marami po tayong natutunan dito, Sir Joshua. Although ang Philippine Coast Guard naman po ay meron na rin po tayo mga previous experiences sa pag-respond po sa ganito mga insidente, yung mga collapse structure and even yung mga landslide where we're able to locate po some individuals. I think ang kagandahan po dito is kailangan po meron din po tayo talaga mga PPEs and yung coordination din po with other agencies to fully maximize po lahat ng resources meron po tayo. Kasi the Philippine Coast Guard believes naman po talaga, Sir Joshua, na we can do this alone. No single agency can perform this effective search and rescue operations. So kailangan po talaga itulong-tulong, no? We will be using and maximizing lahat po ng kapasidad, kapabilidad at ating po resources na meron po tayo ngayon.
0: Okay. With the past experiences, Commodore, tanungin lang po din po namin, pagka po sa mga ganitong insidente na may gumuho, natabunan, naipit o na-trap ng mga individual, gaano po ba yung itinatagal ng isang biktima bago siya talaga mahirapan o masawi sa ganitong insidente? Like, will it take 24, 48 hours to survive without water, walang pagkain? Gaano po katagal yung lifespan?
1: Sir Joshua, meron po tayong previous operational experience, no? That was way back in 2012. Meron po itong landslide, no? Sa may Compostela Valley. Nakalakuit pa rin po tayo ng isang survivor natin doon. So, nakikita po natin mga possibility of survival. I'll take the example ng 2012, no? Is yung meron pong butas, no? Doon sa structure na sa area na yon na kung saan nakakapasok po yung tubig. So doon po nakakakuha ng pang-sustain and pang-survive eto naging victim po natin. Pero sa katanungan po ninyo yung possibility with this structure po, well, the Philippine Coast Guard believes na marami po tayo mga factors. Una-una yung air supply, mahalaga po yan. So kailangan po kahit papano may nakaka-penetrate po na hangin sa loob po nung yung location po na ating mga victim. And pangalawa, Sir Joshua, depende po yan kung gaano po ba kalaki or kaliit yung injury na na-acquire ng atin pong biktima. And then pangatlo, Sir Joshua, nabanggit ko po kanina is yung access to water. So kailangan rin po kasi meron po tayong scientific basis, no, that a human can only survive about 3 days without water. So again, depende pa rin po kung ang area na yan ay malamig po ba or mainit. Well, based on our temperature ngayon na ating pong kinakaharap, halos nagre-range po tayo ng 40 to 45 degrees, no? So depende po yan kung paano po yung condition sa ilalim po ng collapse structure. And then pang-apat po, yung possession ng trap victims. Ito po ba ay nadaganan? Kasi kung ang dibdib po yung chest niya ay na-compress of all those structures or yung mga debris, no? Posible rin po ito magpahaba or magpaikli po ng survival rate na ating pong biktima. And of course, ang pinaka-importante, Sir Joshua, is yung mental condition po na ating pong biktima doon. So, kailangan medyo kahit ganun po ang sitwasyon, kailangan kalmado pa rin po para marireserve pa rin po or mapreserve yung energy po. So, marami po tayong conditions and mga factors that could determine po itong haba ng posibleng survival ng ating pong mga biktima.
0: Sa bagay ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang basta susurvive ka ng walang tubig, correct, walang pagkain, de depende pa rin sa kondisyon ng biktima kung nag-sustain ba ng injury or whatnot.
2: Okay. Commodore, mensahe niyo na lang po sa mga kaanak ng biktima na naghihintay pa rin na mailigtas ang iba pang nawawala.
1: Yes, USEC March, una-una po ang pamunuan po ng Philippine Coast Guard ay nakikiramay po sa mga pamilya na wala na kailang mga mahal sa buhay na dulot po ng insidente ito at nauunawaan rin po ng pamunuan ang pag-alala ng ating po mga kababayan sa mga nawawala pa po nilang mga kamag-anakan. So sa direktiba naman po ng ating Pangulo na makapagbigay po tayo ng agarang responde dito sa insidente ito, makakaasa po kayo na ang buong pamunuan po ng Philippine Coast Guard kasama po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno and even yung ating local government units po ay patuloy po at walang pagod na magsasagawa ng ating search and rescue efforts. And we will give our very best effort po to do and utilize all the search and rescue approaches po para po maibalik itong ating po mga nawawala pa po mga kababayan.
2: Okay, with that, maraming salamat po sa inyong oras. Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.
0: Thank you, Commodore. Samantala, sa ibang balita, itinalagaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment si dating Senador Francis Tolentino. Ayon sa Malacanang, tiwala ang Pangulo sa kakayahan ni Tolentino na pamunuan ang Labor Department dahil sa kanyang malawak na karanasan sa lokal at nasyonal. Kapon ay nanumpa sa tungkulin si Tolentino kay Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang. Inihayag na ni dating Dole Secretary Bienvenido Laguesma ang kanyang pagbibitiw sa pwesto dahil sa kalusugan na kailangan niyang bigyan pansin. Tiniyak naman ang dating kalihim na isasagawa ng maayos ang transition para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng kagawaran. Nagpasalamat din siya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa mga kasamahan sa gobyerno sa pagkakataong makapaglingkod sa bayan. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Is it a yes or a no?
4: Are you anti or pro?
3: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
4: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
3: Pag-usapan natin yan sa
4: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
3: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
5: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV.
6: Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa iba't ibang uri ng information disorder. Ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay misinformation. Maling impormasyong ipinakakalat ng hindi alam na ito ay peke. Halimbawa, ay ang pag-share ng hindi kumpirmadong pagpanaw ng isang tao. Malinformation. Impormasyong may katotohanan, ngunit may masamang motibo. Halimbawa, ay ang pag-upload ng screenshot ng pribadong pag-uusap. O disinformation. Impormasyong pawang kasinungalingan at ginawa lamang upang makapanloko o manira. Halimbawa, ay ang pagbebenta ng peking gamot. Upang hindi mabiktima, tandaan lamang ang 3 C's. Content. Tingnan.

0: ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa price cap implementation at suggested retail price sa lokal na bigas, ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. ASEC Arnel, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon.
1: Hey, ASEC Marge, magandang tanghali po, magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay.
0: Okay, ASEC, kamusta po ang pagkakapad ng price cap sa imported rice sa ngayon? At kamusta naman po ang compliance ng mga retailers?
1: Yusek, patuloy po yung maikting na pagpapatupad ng ating 50 peso price cap sa premium imported rice. Ito po yung 5% broken. Katuwang po natin dito ang DTI, ating pong kapulisan at mga lokal na pamahalan. Sa simula po, medyo marami yung hindi nakakasunod dahil mataas pa rin yung kuha nila. Pero magandang balita po rito, lalo na sa National Capital Region, ay tumaas po sa 63% ang compliance rate ng ating mga retailers na nagbebenta po within the mandated price ceiling.
2: Okay. Sec, paano naman po pinalalakas ng DA ang implementasyon nito? At ano po ang mga bang ninyo para pumatiyak po yung pagpamahigpit na pagpapatupad ito price cap sa imported rice? Although nabanggit nyo nga po na mataas na yung compliance rate.
1: Ay, Joshua, magandang tanghali. Yung kagawaran natin ngayon, nagsasagawa ng tuloy-tuloy o sunod-sunod na spot checking o sorpresang pagbisita sa ating mga palengke, hindi lamang dito sa Maynila kung hindi sa iba pang panig ng ating bansa. Katuwang pa rin uli natin dito ang DTI, ang ating kapulisan at mga lokal na pamahalaan. Kasama na rin dito yung pamamahagi ng information campaign para sa mga LGUs, dun sa mga nangasiwa ng mga palengke, mga retail outlets sa buong bansa, at saka yung ating pag-circulate na rin ng kopya ng Executive Order number 118. At ang importante rito yung pag-ugnayan natin sa lahat ng LGUs at saka sa DTI at PNP, Joshua.
0: Okay. ASEC, nabanggit nyo nga no, na may mga concerns po yung ating retailers no, nahihirapan sila sa price. Ano po ba yung mga hakbang para po mabalanse ang kita ng mga retailers at ang kakayahan naman ng mga consumers na makabili ng mas murang bigas?
1: Kasama na dito, Yusek, yung patuloy na pagpapatupad natin ng 20 peso na benting bigas. Meron na. Sa kasalukuyan, meron tayong 787 active sites sa iba't ibang bahagi ng bansa. At patuloy pa rin ang rollout nito kasi target natin makakaroon tayo ng more than 1,500 sites nationwide. And of course, yung ating pagpapaunlad din sa ating mga magsasaka ng palay.
2: Okay, ASEC, hingin na rin po kami ng update dito po sa nakatakdang pagpapatupad ng suggested retail price sa lokal na bigas. Kailan po ito ipatupad, ASEC?
1: Actually, magpapatawag ang ating kagawaran ng stakeholders consultation para dito. At doon po sa nasabing stakeholders, itatalaga kung magkano ang SRP, bagamat nabanggit po na ito ng ating kalihim, at kung kailan ito ipapatupad at gaano katagal. Not unlike kasi nung price cap, kailangan lang po niyan ay maliit na period lamang, short duration, kasi ito pong mga price control ay mas effective po siya doon sa maikling panahon para masigurado po natin na hindi rin na magkaroon ng market distortion.
0: Okay. ASEC, na gusto ko lang bigyan linaw po itong katanungan na ito. No? Ano po ba yung kaibahan ng suggested retail price o SRP sa isang price ceiling, lalo na sa pananaw po ng mga rice retailers at consumers?
1: Parehas po ay price control, bagamat mas mabigat yung alituntunin natin doon sa price cap dahil ito po ay sa bisa ng isang executive order na maipatupad natin. Samantalang ang suggested retail price, ayon po sa Price Act, kagaya po ng nabanggit, ito po ay suggestion lamang at nagsisilbing gabay para sa mga mamimili kung ano po dapat ang pagtakda sa presyo para kung pupunta sila sa mga pamilihan, meron po silang idea kung ano po talaga ang presyo. Manyapat dito po sa price cap, yan po ay talagang ipinapatupad natin ng mahigpit. Kaya po sa pagbisita natin, meron po tayong tagubilin na pag hindi po nila nasunod, may mga karampatang parusa po yan.
2: Okay. ASEC, dinawin lang din po natin, ito po ba sa mga pampublikong pamilihan lamang kapag ito ay naipatupad na o maging dun sa mga pribadong pamilihan o like dun sa mga grocery o supermarket sa mga

0: Iba po kasi yung price composition pag nasa mga groceries at supermarket. So normally ito pong price gap at saka ito pong ating suggested retail price ay karamihan po nasa mga pamilihan at yan po yung nadidikta po ng ating price based na computation.
1: Okay. Asik, no, sa ibang usapin po, no, nagbabala po ang ilang hog producers na maapektuhan daw ang supply sa planong pagpapatupad ng price cap sa pork belly o liyan po. Ano-ano po ba ang tugon ng DA dito?
0: Ito naman po ay nasa estado pa po ng pag-aaral at alam natin na marami rin pong mga bagay na nakaka-apekto sa ating pork industry. So patuloy po yung pakikipag-ugnayan at konsultasyon ng DA sa mga hog producers, traders at retailers at ganoon din po sa iba pang stakeholders para po mabalanse ang kapakanan ng producers at consumers. So ganoon po talaga sa sektor ng agrikultura, kailangan po talaga pakinggan ang lahat ng panig. So nasa stage pa naman po ito ng consultation, Joseph Marks.
2: And ASEC, para po sa kaalaman ng lahat, ano po ba ang magiging epekto nitong price cap sa liyempo para po sa mga mamimili at sa local hog producers?
0: Ang pangunahing epekto po niyan o impact ay upang makasiguro po tayo na ma-stabilize natin ang presyo ng karne sa pamilihan ay yung wala pong magpamalabis o mananamantala sa gitna po ng mga nararanasan natin na mataas na inflation ngayon, lalo na last month, umabot po yun ng 7.2%. So ito pong mga hakbangin na to ay para matiyak natin. Kasi ang alam po natin, lalo na yung sa bottom 30%, yung na mga consumers natin, napaka-importante na yung mga pangunahing bilihin, kagaya ng bigas, karne at ibang pangangailangan ay talagang abot-kaya po ng ating mga mamimili.
1: Okay. Sir, sa datos po ng DA, no, gaano po kalaki ang itinaas sa inaangkat sa na baboy po sa bansa?
0: Yusek, noong 2025, nakatala ang DA po ng inangkat na karne ng baboy na katumba sa 852 million kilos. Ito po ay mataas ng 16% noong 2024. Sa ngayon naman pong buwan ng Abril, as of April 2026, yung pangkalahatang naangkat na karne ng baboy ay katumbas po ng 296 million kilos. Ito po ay bahagyang mataas kumpara dun sa 2025 for the same period.
2: Okay. Panghuli na lamang po, ASEC, mensahe at paalala niyo po sa ating mga kababayan.
0: Muli po, maraming salamat sa pagkakataon, Yusek Marx, Joshua, para po makapagpalit sa inyo yung mga kababayan, mga magsasaka at mangisda, ganun din po ang consumers ng atin pong pamahalaan, lalo na po ang department ay palagi pong magsiservisyo at gagawin ang paraan para po sa kapakanan ng lahat. Muli po, magandang tanghali at maraming salamat.
1: Okay po, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Ornel De Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Nakahanda ang National Irrigation Administration o NIA, katuwang ang Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component sa posibleng epekto ng Super El Nino sa mga sakahan sa bansa. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya ay ang pag-iinspeksyon at assessment sa mga irrigation facility, desilting o paglilinis ng mga kanal at maintenance activities. Ito ay para mapabuti ang daloy ng tubig at matiyak ang sapat na supply ng irigasyon para sa mga magsasaka ngayong tag-init. Pinalalakas din ng NIA ang koordinasyon sa irrigators, associations, mga lokal na pamahalaan at iba pang partner agencies para sa mas maayos na water management at pagpapatupad ng water conservation measures.
2: Sa iba pang balita, ilan natatanging ahensya ng pamahalaan ang kinilala para sa mahusay na pagpapatupad ng mas maayos at mabilis na mga serbisyo publiko. Ito ay sa ilalim ng Philippine Good Regulatory Principles Recognition and Awards Program ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Ang detalye sa report ni Sheila Natividad.
3: Kinilala ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang ilang ahensya ng pamahalaan para sa kanilang mahusay na pagpapatupad ng good regulatory practices sa ilalim ng Philippine Good Regulatory Principles Recognition and Awards Program o PGRP-RAP Phase 2 Implementation. Layunin ng programa na palakasin pa ang serbisyo publiko sa pamamagitan ng mas epektibo, mas simple at
4: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang.
5: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po natin puputulin ang bagong Pilipinas ngayon para po sa paraanin nito pong balita kung saan mga miyembro ng gabinete nagdatingan na po sa Maharlika Hall ng Villamor Air Base para sa departure speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang buong detalye mula kay Raquel Bayan.
6: Yes, may magandang umaga. Nandito ako ngayon sa Maharlika Hall ng Villamor Air Base, kung saan nakaantabay tayo para sa pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ito sa departure honors o sa departure speech muna ni Dividery Pangulong Marcos bago yung kanyang opisyal na pagtungo sa Japan, sa Tokyo, Japan para sa 4 na araw na state visit doon. Sa kasalukuyan, nandito na nagdadating na yung ilan sa mga miyembro ng gabinete na kasama na maghahatid sa Pangulo patungo sa Japan. Ang nakita natin na nandito na yung ating mga general mula sa ASP at sa Armed Forces of the Philippines, si General Browner at si PNP Chief Nartates nandito na. Sa linya naman ng ating mga gabinete, nakita ko na dito sila, Communications Secretary Dave Gomez, Communications Undersecretary Claire Castro, nandito na rin si DMW Secretary Anseo Kasdak, kakapasok lamang din. Kasama niyang dumating sila DTI Secretary Cristina Roque, maging si ito pala, sila BILG Secretary Julia, nakita ko na rin dito. At maging si Health Secretary Ted Herbosa, si DOR Secretary Cagado Estrella, at maging si Education Secretary Tony Angarang. Nasabayan na natin ngayong umaga is yung announcement ng Malacañang kung sino yung magsisibing muna na caretaker ng Pangulo o caretaker ng pamahalaan habang wala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Pilipinas at abala doon sa pakikipagpulong sa mga matataas na opisyal ng Japan. Sa labas nitong Maharlika Hall, kung nakaayos na no, yung dadaanan na red carpet ni Pangulo Marcos maya-maya lamang at first lady ni Sarah Marcos para ito sa departure honors na ibibigay ng mga miyembro ng ASP at TNT ng Sanlatang Lakas ng Pilipinas para kay Pangulong Marcos para sa official send-off maya-maya lamang kay Pangulong Marcos. So ilan doon sa mga inaantahan natin na mababanggit ni Pangulong Marcos sa departure speech niya na yung tanghali, yung mga agenda o yung mga point of talk ng discussion na bubuksan ni Pangulong Marcos sa kanyang pakikipag tulong doon sa mga matataas na opisyal ng Japan. Pero kahapon, kung matatandaan natin, hindi na rin nagkaroon ng pre-departure briefing sa Malacañang, ang Department of Foreign Affairs, kung saan sinabi ng mga opisyal ng DFA na magiging productive itong state visit ni Tony Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., lalo't mayroong mga kasunduan na inaasahang masasalyuhan sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Particular dyan sa mga kasunduan na yan, mayroong sinalaman sa linya ng depensa, sa linya ng investment o pamumunan, at sa linya ng trade o kalakalan. Kahapon, ibinahagi rin sa atin ng DSA na magkakaroon na opersonal na kukumustahin ni Pangulong Marcos Jr. yung total na clinic natin sa Japan. Base sa pinakahuling tala ng DSA, nasa halos 300,000 na mga Pilipino yung naninirahan at nagtatrabaho sa Japan. Karamihan sa kanila, halos kalahati ng bilang na yan, permanent resident na doon sa Japan. Yung ilan naman, ayon sa DSA, nasa linya ng healthcare, nagtatrabaho bilang engineer, bilang guro, at iba pang profession sa Japan. Sa kasalukuyan, nang magiging mga kalihim natin, nakaantabay na lamang sa pagdating ng Pangulo Marcos, nakahanda na yung podium, natatayuan ng Pangulo, magiging presidential team, nandiyan na yung watawat sa gisan ng Pangulo ng Pilipinas at watawat ng Pilipinas na kaposisyon na lamang doon. Actually, 12:45 p.m. inaasahan natin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dumating dito sa Maharlika Hall, pero siguro padating na rin yung ating Pangulo at ang unang ginawa. So, ang pabayanan na lamang rin natin yung official schedule ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Simula ngayong araw dahil pagkalapag ni Pangulong Marcos sa Japan, nasa higit 4 oras po sa yung inaasahan natin biyahe ng Pangulo once na mag-take off na itong PR-001 dito sa Bilyamar Air Base. And usually, ang first event lagi ng Pangulo is yung pakikipag-kumustahan doon sa ating Filipino community. Pero yung official schedule ng Pangulo, isignan natin kung maglalabas ng PCO ngayong araw. Maging kung sino yung bubuo ng Philippine delegation patungo sa Japan ang tabayan natin. Magbabalik tayo siguro maya-maya kapag nandito na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mag-update tayo agad. Ito muna yung pinakahuli mula dito sa Bilyamar Air Base para sa Bago Pilipinas, kakalbay ni Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Maraming salamat, Rakalbay. Ang oras po natin, meron tayong 57 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli po nating balikan ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: You're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Luzon, Visayas, Mindanao. Handa na para sa pinakamalaki, pinaka-exciting at pinakamaaksyong grassroots multi-sport event ng bansa. Palaro Pambansa 2026. Tumutok sa Sports Radio 918 mula May 24 hanggang May 31 para sa mga pinakasariwang balita, resulta, interviews. Direkta mula sa Agusan del Sur. Subaybayan sa radyo at social media ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng ating mga future sports heroes. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education. Palaro Pambansa 2026 sa Sports Radio 918. PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour. Sa Sports Radio 918.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
11: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
10: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
11: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
10: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
12: Samantala, pakinggan po muna natin ang kasalukuyang talumpati ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Pasay City.
13: The First Lady and I will have the honor of having an imperial audience with Their Majesty and Empress of Japan. The First Lady and I will also have the honor to be conferred by His Majesty the Emperor with two of the most prestigious Japanese awards. The First Lady with a Grand Cordon of the Order of the Precious Crown, and I with a Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum. In turn, I shall confer upon His Majesty the Emperor the Order of Lakandula with the rank of Supremo, and Her Majesty the Empress the Order of Gabriela Silang, both of which are the highest civilian honors in the Philippines, in recognition of Their Majesty's contributions to strengthening Philippine-Japan ties. This exchange of honors symbolizes the strong friendship and enduring goodwill between our two nations and peoples as we reach another milestone in our relations. During my visit, I will also be meeting with Prime Minister Takaichi Sanai. This will be my fourth engagement with the new Prime Minister, following our face-to-face meeting in KL on 26 October 2025, our phone call on the 24th of March 2026, our ASEC plus online summit on 15 April of this year, where we discussed a very wide range of bilateral and regional issues. The Prime Minister and I will have a comprehensive discussion on various issues and explore ways to strengthen our bilateral coordination and cooperation, from our security and economic relations to our steadfast commitment to regional global peace and prosperity. The Prime Minister and I also expect to witness the signing and exchange of important agreements in trade and investment. We will also be announcing key bilateral initiatives in security and maritime cooperation. Our defense and security partnership with Japan has deepened in recent years through the forging of new agreements such as the Reciprocal Access Agreement signed in 2024 and the Acquisition and Cross-Servicing Agreement signed this year. Japan has likewise extended grants under its OSA, or Official Security Assistance Programs, in the years 2023, 2024, and 2025 that support the AFP Modernization Program. Japan has been a major bilateral trade and official development partner, consistent in its commitment to uphold the same values aligned with our economic and developmental priorities. Japan is also the first country which signed a bilateral free trade agreement with the Philippines through the Philippines-Japan Economic Partnership Agreement, or PIJEPA. Japan has extended assistance to our Build Better, More Infra programs, such as the first phase of the Metro Manila Subway Project, the construction of the North to South Commuter Railway Project that will connect Malolos and Tutuban, the rehabilitation of the Metro Rail Transit Line 3, and the construction of the Central Mindanao High Standard Highway Project that will connect Cagayan de Oro and Malaybalay. Japan has likewise extended support in the development of Mindanao through grants in projects such as the establishment of the Basilan and Sulu and Tawi-Tawi wireless backbone network. I believe we can further expand our security, economic, and development cooperation in order to enhance our national defense posture and to uplift the standard of living of Filipinos in different parts of the country. As with all my other bilateral visits, I shall hold meetings with Japan's business leaders to promote trade and investment opportunities here in the Philippines. I shall be joined by my economic team and key private sector representatives, our staunch partners in growing the Philippine economy. I also eagerly anticipate meeting with a vibrant Filipino community in Japan who have been contributing to building a better Philippine nation by showcasing the best of Filipino spirit through their hard work and exemplary character. Thank you very much. Maraming salamat po.
12: Atin pong napakinggan ang naging departure statement ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Maharlika Colonel Jesus Villamor Airbase sa Pasay City.
10: Pinas para sa bawat Pilipino.
14: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
10: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
14: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
15: pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
14: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
15: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
14: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
15: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
16: Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan. Mga updates sa mundo ng palakasan. Tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na! Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
12: Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ako po si Aryan Malyare. Ngayong araw ay araw ng Martes, May 26, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live mula sa ating Facebook live streaming, Sports Radio 918. Gayun na rin po sa ating talapitan, 918 AM. Maaari nyo rin pong i-like at i-follow ang ating Facebook page, DZSR Sports Radio. Available ang ating, of course, ang ating PBS receiver app, available mula sa inyong App Store at sa Google Play. Maraming kaganapan ngayon sa sports. Of course, nasa ikalawang araw na ng aksyon para sa 2026 palarong pambansa. At mamaya ay ang latest dyan mula sa ating kasamang si Jessa Laid. At the same time, ang pinag-usapan no, patungkol sa ating Alas Pilipinas Women mula naman sa nakalipas po or kani-kanina lamang po na Philippine Sports Writers Association Forum. Pero syempre bago yan, pinakamaiinit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Ito very impressive yung mga miyembro ng ating Philippine sports team dahil ito for boxing, wagi ng dalawang gintong medalya ang ating Philippine ABOP boxing team mula sa kanilang sinalihang Eindhoven Box Cup 2026 na ginanap po sa Netherlands. Ang sumuntok ng dalawang gintong medalya ay itong si Clark Becerra at itong ating Olympian na si Carlo Paalam. Dito muna tayo kay Clark Becerra. Napanalunan niya yung gold medal mula sa men's 50 kilogram division. Nauna niyang tinalo yung taga-Belgium si Samir Ardawan via unanimous decision bago niya isinunod no, si Ukraine's Rudik Maxim sa final. So yun yung nagbigay sa kanya ng gold medal shot dito sa men's elite 50 kilogram division. Again, ito na yung second straight gold medal for Clark Becerra. Isang 18-year-old boxer po natin yan. Siya actually yung youngest sa ating Philippine ABOP boxing team na narito sa Netherlands. So naunang ginto niya ay nanggaling no, last week mula sa Serbia sa 63rd Belgrade winner. And of course, na-mention natin yung ating two-time Olympian and Tokyo Olympic silver medalist na si Carlo Paalam. Sumuntok din po ng gintong medalya dito sa Netherlands. Naswept nitong si Paalam yung kanyang three bouts mula sa men's elite 55 kilogram division. So nauna niyang tinalo yung taga-Germany si Justin Sahin 5-0. And sinundan ng kanyang semifinal victory against France Benama Bilal. And sa final, ang kanya nakaharap yung taga-England si Abdul Burton kung saan unanimous decision din no, yung kanyang inilista rito. Ayan, kasama ni Carlo Paalam mula sa larawan na yan, no, ang kanyang coach Elmer Pamisa. Again, bukod dito sa dalawa, meron pa tayong dalawang Filipino pugilist no, pero hindi po pinalad no na makarating sa podium dito sa Eindhoven Box Cup. Nandiyan sina Paul Julifer Bascon at si Riza Pasuit. Si Paul Julifer Bascon ay nakakuha last week no ng bronze mula sa Belgrade Winner Tournament. Pero this time, kinapush siya mula sa men's elite 60 kilogram division. Ang kanya naging campaign dito na una niyang binuksan yung kanyang campaign with a win over Haiti's Jeronimo St. Louis Said bago siya yumukod kay hometown bet Mahmoud Al-Chabtoun sa quarterfinals 1-4. Again, men's elite 60kg division. For Riza Pasuit naman na this time ay naging bitter, no, dahil nabigo siya na makasuntok, no, ng medalya this time nang siya po ay yumukod mula kay Franz Zidani Amina mula sa quarterfinals ng women's elite 57kg class. So yan, no, itong si Pasuit, siya rin actually yung gold medal from the past tournament, no, sa Serbia, but this time kapos nga siya. Again, itong Eindhoven Box Cup ay isa pong premier international boxing tournament na affiliated ng European Boxing and World Boxing, at ang nag-host nito ay ang Dutch Boxing Federation, no, considered the Netherlands' biggest Olympic style boxing event. So again, itong mga to, no, yung sinalihan sa Serbia and itong sa Netherlands ay bahagi lamang po, no, ng preparation or build up ng ating Philippine ABOP boxing team papunta sa Asian Games. So sa September na ang Asian Games, pero sa kabila, no, nitong pagsali sa various international competitions ay mamimili pa rin, no, ang ABOP, magkakaroon pa rin sila, no, ng box off para maipadala ang pinaka mahusay, ang best boxer papunta sa Asian Games. Samantala, let's go to Taekwondo. Sa Taekwondo, wagi po ng bronze medal ang ating Filipina Taekwondo Jean na si Clarence Sarza mula sa 27th Asian Taekwondo Championships 2026 na ginanap po sa Ulaanbaatar, Mongolia. So, women's minus 46kg division yung sinalihan itong si Clarence Sarza. At ang kanyang campaign, at first, nakakuha siya ng first round bye bago siya nagwagi against Hong Kong's Ta Wan Lao 2-0 mula sa round of 16. So maganda rin yung kanyang naging performance over China Shi Yi Wang sa semifinals, or I mean sa quarterfinals, para umabante sa semis. Pagdating sa semis, ayun na, dito na nagtapos yung campaign for Clarence Sarza, dahil nakaharap niya isang fighter mula po sa Thailand, si Patcharakan Pulkard, kung saan dito yumukod na siya 0-2. And itong si Pulkard ang nakakuha ng silver, habang yung taga-Chinese Taipei naman at si Chi Ling Wang ang nagwagi ng gold medal. Samantala, ngayong araw, nakaschedule ang laban ng ating Filipino Paralympian na si Alain Keanu Ganapin. Kasama niya siyempre ang kanyang coach, Gershon Bautista. Sila po ay mag-aasam, no, na makapag-book ng kanilang ticket papunta sa Aichi, Nagoya 2026 Asian Paragames sa darating na October. So ang division nitong si Alain Ganapin ay men's senior K44- 80kg division. Samantala, at this point, agad po tayong pumunta sa Maynila, kung saan makakasama natin si Miss Judith Caringal. Miss Judith, ano ba ang latest mula sa nakalipas na Philippine Sports Writers Association Forum?
17: Thank you much, Ayan. Dang hapon sa lahat ng mga tagasubaybay. Game on, yes. Game na game na ang dalawang sports na magkakaroon ng international hosting sa Pilipinas. Unahin natin ang ABC, larangan ng ABC World Cup sa Kansur, June 6 to 14. Malapit na ito. At 12 ng mga bansa ang kasama dito. Siyempre, ang Pilipinas women ay naging panauhin kanina sa ating PSA Forum. Sina Eliza Valdez, Jovelyn Gonzaga, Ces Molina at ang bago na si Nina Itang, kasama ang kanilang national team interim coach na si Shaq De Los Santos. Kompirmado, hindi pa buo yung team at hindi pa nagpapangalan ng ating Philippine National Volleyball Federation. Pero ano ang tema ng kampanya ni Eliza Valdez Andres, lalo na ito ay parang reunion of some of the veterans with coach Shaq De Los Santos. Matatandaan, 2018-19 ay coach ng national team natin De Los Santos, at ang pinakahuli nga, hindi makakalimutan, 2019 Games, isang point na ang kailangan ng Pilipinas. Bronze medalist na tayo, subalit na bigo pa si Eliza Valdez and the group of coach Shaq De Los Santos. So, a vengeance, or sabihin natin redemption, para sa Philippine team na ito na sasali sa ABC Way. Gusto bawiin yung sana na medalya na sana na kamay na nila alas Philippines Women's Team. At gusto nila na talagang maibigay kung ano yung panty with the core of that team. So yun yung lahat na kumbaga ay goal na bigay kanina ng mga players who graced the Philippine Sports Writers Association forum. But more importantly, ang gusto lang ng team na ito, red form team ito para sa Alas Pilipinas, ay maipakita kung ano talaga yung laro na kanilang nagawa during training, dahil tapos nga sila sa training, hindi kaagad sila tumitingin doon sa medalya. Though, syempre, yun ang parating goal. Basta na sila sa national team, present country well, and yung dalita na magiging pro-weapon. But, Alasa Valdez, Muna, Gonzaga, very excited, very, very thankful for this opportunity of serving Team Philippines. Sabi nga kanina na Gonzaga, hindi naman natin alam kung hanggang kailan pa sila mabibigyan ng itong oportunidad. Kaya, lubusan sila nagpapasalamat, and you know, with the promise that they're gonna be they're all out come the competition June 6 to 14. By this weekend sila ay pupunta na doon sa Candon, Ilocos Sur, talagang mas lalo pang makatraining at talagang mas na yung di mo na tinitingnan coach Chuck Brown yung mga top teams, kundi sabi niya ang focus niyo team, kung ano sige ang kanta at a time na yan be competition. So from Baal, we go to another interaction with the country fully hosting. It's in a mode kanina sa PSA forum. This is the international 23-28 sa Ninoy Aquino Stadium. Pilipinas Sambo Federation Founder and President Paul Tancontian and Pilipinas Sambo Coach Ace Leda yung kanyang naging panauhin sa ating PS Forum, malos yung Sambo Union of Asia, no, siya niya Secretary General, Technical Delegate Gopi na nandito sa banda, kasi nagkaroon na this morning din yung kanilang inspection of the Ninoy Aquino Stadium and meeting with the local organizing committee. But alam mo, yung kay Paul Tancontian, ready man ang Pilipinas. We do expect some mga 20 ba or less than 20 countries in this Asia, Oceania, and then 72 events. Of the 72 events, the Philippines, meron na tayong entry sa 21. So they are still looking for representatives of the national team para at least 30 to 40 events of the 72 to be contested ay mapunuan ng Pilipinas. Siyempre, ang mga nandito, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Syria, at Iran, nilalakad yung kanilang mga visa and then yung mga dokumento para talaga makapaglaro dito. But this is not just for elite sambo, but also for juniors. So, juniors and elite, magandang oportunidad, especially for the elite or for the junior sambis natin na makalaro dito. Likewise naman for the elite. Ano ang goal? According to coach Ace Larida, ay to surpass yung 2 gold medals na nakuha ni Nasnit Tancontian at ni Aisling Yat nung nakaraan na edition. And then for the past editions, nakaka 10 medals na ang Pilipinas dito, including 4 gold medals for Sydney Tancontian. But ang question pa rin, if Sydney Tancontian will be able to be here, hindi pa sigurado kasi the past day si Sydney ang nagsilbi na kumbaga punong abala for the hosting dahil meron nga health problems si President Paolo Tancontian. So, hindi pa decided si Sydney she'll be competing knowing na marami siyang role for the hosting of the Philippines. And syempre, mas matimbang din naman niya yung mas magandang hosting natin. So, baka daw in the coming days ay makumpirma kung si Sidney Tancontian will be able to join the list of our sambo athletes of East Asia, Oceania, on 23-28 Asia-Oceania Championships na po ng sambo sa Ninoy Aquino Stadium.
18: Stadium. Okay, so yun po yung mga ganap sa ating lingguhang Philippine Sports Writers Association. Kanina, media room ng Philippine Sports Commission. Judy Karingal po para sa Sports Radio. Maganda po. And back to you, Ayang.
12: Yes, maraming maraming salamat po, Miss Judith Karingal. Ayan, atin pong narinig, no? At syempre, no? Nalaman ang latest mula sa naganap na PSA Forum. Back-to-back events to mula sa Hunyo, no? Again, grabe yung Philippines, yung mga hino-host talagang dire-diretso yung hosting natin. Simulan natin for the AVC. Yun nga pong na-mention ni Miss Judith, yung AVC Women's Volleyball Cup na gaganapin sa Candon, Ilocos Sur sa darating na June 6 to 14. Dito nga ay naging bahagi, no, nitong PSA Forum ang dalawang sabihin na natin eh, veteran at saka multi-titled volleyballs natin na sina Eliza Valdez at Jovelyn Gonzaga. Naging bahagi rin itong si Ces Molina at si Nina Itang. Of course, sinamahan sila ng Alas Women Interim Coach na si Shaq De Los Santos. So, gusto nating marinig, no, reaksyon nitong sina Eliza Valdez at si Jovelyn Gonzaga. Again, hindi magiging madali yung sasabakang kompetisyon ng ating Alas Women dito sa AVC Women's Volleyball Cup dahil nasa Pool A ang Pilipinas, no? Mula doon po sa official post, no, ng AVC, narito po sa Pool A ang Philippines, kasama natin sa Pool A ang Chinese Taipei, Korea, Kyrgyzstan, Australia at yung Uzbekistan. Habang nasa Pool B naman yung defending champion Vietnam, Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hong Kong at yung Lebanon. So, ang maganda po dito ay very ready to play again for the Philippines, no? Ang ating dalawang veteran players na sina Eliza Valdez at Jovelyn Gonzaga. Si Valdez, no, ilang beses na rin naging bahagi, nagsuot ng Philippine tricolors po yan, no? And ang highlight po na to, yung nakamit po na bronze medal, no, ng bansa during the 2015 at 2021 SEA Games, no? Siya rin yung nagsilbing flag bearer during the 2021 Hanoi SEA Games edition. And of course, for Jovelyn Gonzaga, eto rin, no, bahagi rin siya noong 2021 bronze, no, ng Philippines at nanalo na rin ng bronze mula sa ASEAN Grand Prix, no. So twice siyang nanalo po doon. And very happy tayo, no, to see their names again. So pwede na ba? Ready na? Eto, pakinggan po muna natin Eliza Valdez and Jovelyn Gonzaga.
19: I think it's one way of saying na hindi pa tapos yung obligations na namin for the national team. Binalik siguro dahil may reason din. And hopefully yung reason na yun, kung ano man yun, magampanan namin as artists.
12: At ayun po si Eliza Valdez, sabi niya nga po hindi pa tapos ang obligation, no? And hoping na magampanan nila again yung national team duty. And of course, kahit na ilang years na sila, no, sa ating national team, nakakatuwa na nandun pa rin, no, yung kanilang pagmamahal, no, na muling i-represent, no, ang Philippines, no. For Jovelyn Gonzaga naman po.
19: Imagination na makabalik sa indoor. But then again, tulad ng sinabi ni Eliza, once the country calls for your service, andito kami, diba? Parang we're always here to play with honor and obedience. Diba? Parang ang hirap kasi pansinan ng Pilipinas. Alam mo yan? And nakaano na sa dugo namin na to serve talaga.
12: Ang hirap tanggihan ng Pilipinas at nandun na sa dugo nila yung to serve for the country, no? So, ayan po si Jovelyn Gonzaga. Samantala, na-mention nga rin po yung magiging hosting natin, no? By June din, netong Sambo Championship. And I believe this is in Asia-Oceania Sambo Championship from June 23 to 28 sa Ninoy Aquino Stadium. At kanina nga, ang Pangulo ng Pilipinas Sambo, si Sir Paolo Tangkonchan at ang head coach po ng ating national team, Ace Larida, ang humarap. Samantala, check your time. It's 1:29 p.m. Magbabalik pa po ang Game On.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili,
22: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: radio ng inyong happy 40th year. Pakatagal na pala talaga nito, no? Hindi lang sa international, hindi lang doon, kahit local, no? Kahit yung mga ating mga IT games natin, pag yung aming programa yon, eh, nakikita ko kayo doon, sumasama kayo, kasama namin, kinokover niyo yung ating mga events natin, at katutubong atin talaga, no? Hindi lang yung mga national elite athletes natin sa international tournament. Eh, malawak ang coverage ng ating sports radio sa mga project oversight namin. Isang malaking congratulations sa inyo, 40th year, at sana tumuloy-tuloy pa to. Another 40 years, nawala na tayo dito, of course, pero tuloy-tuloy ang sports sa ating mga kababayan.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. This time naman, no, very happy tayo to have with us our trainee mula po sa National University. No, medyo move tayong konti si Suzanne. Suzanne Felesio, of course, ang ating makakasama ngayong araw. Of course, papalapit na ng papalapit itong 2026 PVL Rookie Draft. So, Suzanne, ano ba ang latest mula dito sa PVL?
3: Ayun, so magandang hapon po kay Ma'am Arian and then sa lahat po ng listeners. So, officially na po na release ng Premier Volleyball League or PVL yung order ng pagpick ng kanilang mga players po. So, nangunguna po doon ang Galleries Tower High Risers, followed by Capital One Solar Spikers, and then third ang Chocomucho Flying Titans, and then followed by Zeus Coffee Thunderbells, and then fifth naman po ang Akari Chargers, followed by NLEX Chameleons, and then Farm Fresh Foxies, and then PLDT High Speed, and last naman po ang Creamline Cool Smashers. So, ayun po.
2: So, talagang ano, no? Syempre, naging order to, depende kung, kumbaga, bottom to top, no, from the previous conference ng PVL. Ganun yung nangyari, no? But of course, doon sa mga prospect, no, sino-sino ba yung mga dapat nating asahan dito sa PVL rookie draft na to, Suzanne?
3: So ngayon po na nangunguna si Alyssa Solomon as top pick. Ayun po. So after niya po, after nung kanyang Osaka stint, nag apply na rin po siya for PVL. So, nangunguna ngayon si Alyssa Solomon sa lahat over po ng 42 prospects. And then, sumunod naman po si Nina Itang, middle blocker po from UP. And then, next is si Lams Lamina, setter from National University. And then, si Det Pipito po, ang libero ng UST. So, apat po silang nangunguna ngayon na top pick for PVL Rookie Draft 2026.
2: Ayan, yun talaga yung nakaka-excite every time na may rookie draft. Dahil syempre, ang aabangan dyan, yun kayang makulay na collegiate career nila, yes, madadala nila sa pro, no, sa PVL. Okay. So, sino ba sa mga na-mention na four players ang parang excited ka to see play in the PVL? Suzanne?
3: Siguro po, siguro rin po kasi I'm nationalian po ako. Siguro si Alyssa Solomon po, since medyo matagal din po natin siyang hindi nakita na naglalaro sa for the Philippines or inside po sa mga volleyball games ng Philippines. Yes. Dahil ka po nasa Osaka siya after ng kanyang UAAP career po. So, ayan po.
2: Yes, and talagang grabe din yung magiging expectation dito kay Solomon dahil nga naglaro na nga siya for the Osaka Marvelous sa Japan SV League. Yes. And yung kanyang stint doon ay naging highlight noon, no, yung kanya na panalunang silver, no, from that team. Sino pa bukod sa NU?
3: Siguro po si Itang. Kasi si Itang po, siya po ay four-time best middle blocker po. So, like, throughout UAAP career niya, siya po ay ang best middle blocker. So, nakaka-excite po makita kung saan siya mag-fit in or sino ang team ang makapag-maximize sa skills ni Nina Itang po. Pero kayo po, Miss Arian, yes, sino ako po sa tingin niyo ang
2: Well, of course, syempre, no, very hopeful tayo dito kay Solomon nga. Syempre, iba kasi yung expectation eh, kapag nagkaroon ka ng exposure abroad, diba? Pero syempre, lahat naman yan, for sure, talagang this is another chapter, no, sa kanilang career, no, yung umakyat sa Pro League. But of course, aside from dun sa mga UAP players, meron ding mga naging ano, no, nag-apply from the NCAA. Sino-sino yung mga ilan, no?
3: Ayun po. So sa NCAA prospects naman po, meron po from JRU si Marian Alonya, and then Gail Batara. And from Perpetual Help naman po, Fian Ariola, and then Mapua Grace Cavadin, Letran Julian Castro, Christine Jonesio from San Sebastian, and then Jonah Dolorito, LPU, Natalie Estreller, Letran, and then Jerica Lopez from LPU din, and then Krista Marasigan, Catherine Santos, both from San Sebastian, Erin Navarro from San Veda, Aliana Ong from Mapua, and then Letran, Lara May Silva, and last po, Janet Tulang from LPU. So, ayun po yung mga from NCAA naman po sila. Then, meron po tayong nag-iisang from Filipino Foreign Prospect, which is si Jade Fuentes po, formerly DLSU din po siya, and then from Cal State Dominguez Hills po siya. Ayan po.
2: Ayan, so talagang exciting ito. Pero dito ba sa 42 applicants, may chance pa ba silang i-withdraw yung kanilang application? If ever na magbago sila bigla ng isip, no? May chance pa ba?
3: Yes po. So, until June 1 po, meron silang chance na i-withdraw yung kanilang applications in case meron pa magbago yung isip nila and meron pa silang offer na feel nila mas gusto, yes, mas bagay sa career nila.
2: Yes, baka kasi mamaya na-delay lang yung ibang offer, no? Yes, but of course, ano yung magiging schedule na to? Kailan ba yung inaasahan na drafting talaga?
3: As of now po, sa website ng PVL, wala pa pong nire-release na date kung kailan masasabi or pipili yung mismong teams ng kanilang players. Pero from May 28 po to 29, under evaluations ang players. And then from June 1, sa June 1 po, nila marirelease yung number, yung list ng applicants. And then, ayun po, from June 3 daw, sa June 3 daw po, ang draft night ng PVL.
2: Ayan, at yan naman po yung gaganapin, no, sa Novotel, Manila. So, exciting ito, no? Yan yung ating aabangan in the next days, no? Kung sino kaya yung mapipili top overall pick, and syempre, kani-kaninong teams, no? Sinong teams ang kumbaga papalarin, no, sa kanilang mga future PVL teams. Again, thank you so much sa Zane Felesio. Of course, malapit na po atang gumraduate ang ating trainee, no, dito sa Sports Radio 918. Baka may mga gusto kang i-mention sa Zane.
3: Unahin ko po muna mag-thank you sa mga friends and classmates ko po rito kanina kasi tinulungan po nila ako mag-ayos. si Ivy po, and then si Aki from Radyo Magazine, and then si Zipo for letting me borrow her mascara, and then si Jeff po na nag-review para sa research nila, and then ayun po, sila mama, papa, tita, tsaka sila papang.
2: Ayan, nakikinig din ngayon ha, si Ma'am Cecil at tsaka si Ma'am Judith, Susie.
3: Hi po. Hello po.
2: Again, thank you so much sa Zane Felesio ng ating National University. Samantala, check your time. It's 1:39 p.m. Magbabalik pa po ang Game On.
4: This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang

0: 1586. Sports Radio 918 AM.
1: News on Visayas, Mindanao. Handa na para sa pinakamalaki, pinaka-exciting at pinakamaaksyong grassroots multi-sport event ng bansa. Palaro Pambansa 2026. Tumutok sa Sports Radio 918 mula May 24 hanggang May 31 para sa mga pinakasariwang balita, resulta, interviews. Direkta mula sa Agusan del Sur. Subaybayan sa radyo at social media ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng ating mga future sports heroes. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education, Palaro Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
2: At nagbabalik ang Game On dito sa Sports Radio 918. Again, na-mention nga po natin, nasa ikalawang araw na ng aksyon ang Palarong Pambansa 2026, no? And of course, no, very excited tayo dahil talagang nagsimula nang gumawa ng mga record-breaking performances, no? Yung ating mga student athletes, no, mula sa elementary at high school, mula po sa 17 or 18 regions, no, dito including yung two teams, no, so very excited tayo. Nandyan po ang ating kasamang si Jessel Laid mula sa Agusan del Sur at siya actually yung tumututok, no, sa talagang ano, no, highlight na tong palarong pambansa. Ito na, hindi na natin papatagalin, Jessel Laid.
3: Yes, magandang hapon, Orion. Magandang hapon sa ating viewers and listeners sa programang Game On. At live sa'yo mula dito sa Datulipus Makapandong, Governor Democrito, Democrito O Plaza Sports Complex. Napakahaba kasi ng pangalan ng sports complex nila. Parang yung haba ng lalakarin mo sa pag-iikot-ikot ng mga venues. But this time, tumutok tayo sa mga swimming events dahil maraming mga records ang nakaabang, nakaantabay dito. At may mga record na nabago, napalitan ng mga pangalan ngayong araw. Sa morning session pa lang ito, no? We have actually a very short event for the swimming sa schedule nila ngayong araw. Schedule na matapos nilang mas maaga. But currently, sa ating pwesto ay natapos na yung marami-raming events. The two records na nabanggit ko, yung una ay nakuha at nabago nitong si Charles Nathan Buneo. As he broke the 400 meter freestyle elementary boys record na isinagawa nitong si Titus Rafael Sia last year. Nagtala siya ng 4 minutes 30.63 seconds, better than sa 4 minutes 31.39 nitong si Titus. Ang silver medalist for that event ay itong Caraga region na si Peter Grayson Linding na, and the bronze medalist ay itong si David Tristan Reyes ng Calabarzon. Meanwhile, isa pang record, yung nabasag today, ito naman ay yung pangalawang record sa swimming at nakuha. Yung kanyang personal record, yung kanyang binasag, si Rihanna Chantel Coleman ng National Academy of Sports ang nagwagi with a 1 minute 12.99, almost or more than 3 seconds less dun sa kanyang personal record last year sa Palarube na 1 minute 15.46, and na-depensahan niya na yung title, na-break niya pa yung record, and sabi ng kanyang coaches from the National Academy of Sports, hoping sila na magpapatuloy nitong si Rihanna yung kanyang performance and to break more records in this palaro, hoping to get all the gold medals as well para sa kanilang eskwelahan. And ang tumapos na silver medalist din, may kinala din natin, and the record for silver medal si Crystal Ava David ng NCR while 1 minute 14.92 seconds. And the bronze medalist ay itong si Cassandra Javandre ng Western Visayas, 1 minute 18.30. Ang first medalist natin for the day sa swimming ay sa 400 meter freestyle secondary boys, si Anton Paolo Delia ng Region 1 with a clocking of 4 minutes 10.33 seconds, while the second itong si Brianna Erno ng Caraga with 4 minutes 38.38 sa secondary girls 400 meter freestyle event as well. Overall, napakarami ng tao na sumusuporta at nanonood dito sa palaro. If I recall sa mga nakaraang palaro na natin, particularly yung Marikina,

0: view, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
1: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
2: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
0: Mula sa mga training para sa pag-iempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Good morning, ladies and gentlemen. Nagbabalik po ang PSA Sports Forum. We are live here sa Philippine Sports Commission Press Conference Hall inside the Rizal Memorial Sports Stadium. At this morning, ating final session, we have a fruitful and exciting discussion about our Alas Pilipinas competing in the AVC, no? Sa Tandon, Ilocos Sur. Maraming salamat po for coming. I'm Randy Galon, Manila Standard. Good morning, partner.
5: Good morning, partner Randy. Good morning, PSA. Yes, we are here, PSA Media Room, and welcome to another important session. And hope that you are with us through our live streaming via the PSA Facebook page on a delayed basis over Sports Radio 918. Yun na din po sa aming FB page. Ako po si Judy Carinaro.
4: And bago po ipakilala ng ating mga guest partner, maraming salamat po in behalf of PSA President Francis Ochoa ng Daily Inquirer. Thank you very much, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, San Miguel Corporation, Alina Plus, and Milo Philippines.
5: And yes, we are always excited to have our Alas Pilipinas, this time our women's team. And of course, very excited tayo because the Bandri is hosting again another big event. And this is the ABC Women's Cup in Canton City, Ilocos Sur. So we are so honored and pleased to have here with us members of our Alas Pilipinas women's team. We have Jovelyn Gonzaga, welcome to the PSA Forum. We have Cez Molina, we have Nina Itan, yes, and we have, of course, Eliza Valdez, and our interim coach ng ating national team, Coach Rock De Los Santos. Welcome po sa PSA. Yes, how are you? How's the team? Yes, Coach.
6: Good morning, everyone. Okay naman yung team. Nag-start lang kami mag-training and yeah, focus lang kami kung ano yung magiging role namin. This coming ABC.
4: Sige, na natin yung tanong natin. Siguro ang tanong na natin, no, how exciting it is to be again, no, representing the Philippines and in front pa ng ating mga kababayan sa mundo.
7: Good morning po to everybody. We're very, very humbled and excited then to be part of the national team again. And we're just looking forward to learn more and definitely represent the country with pride po.
5: Yes. Hello po. Good day po sa inyong lahat. Same din po. Excited po ako na maging part po ng ALAS. Looking forward din po ako sa magiging learnings ko throughout the ABCs. And yun lang po.
8: Yes.
9: Good morning po. Super excited din po kami na makabalik ulit sa national team and makapaglaro and mabigay yung best namin para sa darating na tournament po.
4: Yes.
10: Okay. Magandang umaga po. Ang sagot ko ay parang lang sa country. And the last time I remember, naglaro ako dito sa Philippines, sa Beach Volley, sa Suzy. So sobrang sarap and honored to feel na nakabalik sa national team. And ayun, busy kami sa preparation kasi in 2 weeks time, sisimula na siya. So yun, excited kami and excited din kami makasama yung mga bata.
4: Yes. So coach, eto nga, malapit na. Paano ba nabuo, paano ang preparation, and looking forward tayo na mapatuloy sa malalakas na teams.
6: Well, meron mga in-invite. Actually, maraming players na in-invite. And, well, meron mga personal decisions. So, yun yung nangyari. And then, we're so happy and lucky na yan. Ito, yung mga nasa harap nyo ngayon na sila yung nag-commit para i-represent yung country natin. And, yeah, mas mag-focus din talaga namin yung kung sino yung team o mga players na nandyan, yun yung magiging role namin ng trabahohin and ilaban talaga yung Pilipinas.
4: Yung paghanda ninyo, paano ang training ninyo? Araw-araw sa
6: araw na ba? Every day, nag-training kami. Actually, after this, meron kaming training. And yeah, medyo tight yung schedule, but ang good thing kasi yung commitment ng bawat isa. Talagang andun sila lagi para mag-training and so, siyempre, happy kami dahil may share namin yung knowledge namin, especially pagdating sa international competition.
4: Mm-hmm. And like ngayon, narito, apat na kasama mo. Ano ba ang message mo sa kanila na for, no? Answering the call of duty?
6: Siyempre, yun na sa lahat. Sobrang nagpapasalamat ako sa mga to dahil pinumit nila yung sarili nila para sa bansa. And yung talent and skills nila, magagamit natin doon is kami ABC and siyempre sa mga susunod pang mga international competition. Sorry to.
4: Okay, pardon?
5: Yes. Reunion din ito, di ba? With coach, yeah. So most of the members of the team. Yes, Alisa, ano yung realistic goal in this reunion with coach? And of course, sama-sama na, we are hosting this event. Nag-third na tayo, nag-second na tayo in this competition.
7: Siguro, realistically, we really cannot predict anything this ABC. We were formed just siguro recently then. But all we could do now is to prepare talaga well para may mabigyan naman natin ng magandang laban din kung sino po yung mga makakalaban natin this ABC. And this reunion, honestly, I played with Coach Jack siguro si National Team way back 2019. We were actually almost there. But unfortunately, I think yun nga din yung isa sa mga things na napag-usapan namin na the Joes in assisted na it's nice to be back and having that motivation na hopefully makakuha din talaga kami ng mga pot ng panalo or ma-represent din natin yung bansa with pride and honor this time din. So, yun lang po. Very, very excited kasi
5: kalaban lang namin si Coach sa finals recently. So, iba rin, pa nasa same side ng court, diba? If it's for the national team, syempre lahat tayo, we're all one for the national team.
11: Yes. How about si Coach? How big is the expectation for this team? Yung reunion yung nga of the old or well, team of 2018 and 2019,
6: yes,
11: diba?
6: The batch. Like sinabi ko nga kanina, sobrang happy kasi sila talaga yung unang nag-committed para sa team. And yun nga, siguro kung ano pa yung mga learnings namin before, I'm sure mas magiging ano kami ngayon, mas mature din lang para i-handle namin yung mga situation. And siguro mas focus talaga kami kung ano yung mas ilalakas ng team. And yeah, enjoy din namin yung moment na to dahil yung mag-represent ng country sobrang honor and pride talaga sa amin. Sorry.
11: Thank you. Yes, questions?
12: Good morning po, Kennedy Campbell from ABS-CBN News. So, Coach, may final roster na po ba tayo for the ABC?
6: Right now, wala pa. Pool pa lang ang meron kami. So, yun yung i-arrange pa namin. Sorry.
13: Good morning po. John Margaret Sino from Spin.ph. So, for Adelaide Muna siguro, parang, what made you realize pa rin at this point na the best way still for you to serve the country, to serve the national team is still play after, you know, after some time off and off, after all these years? Ano yung parang nagpa-realize sa'yo na pwede pa rin talaga akong maglaro at mag-serve para sa national team?
5: I think it's, ano naman, once you're part of the national team, you're always gonna be part of the national team. And once you're called, part of me talaga, hindi laging buo yung puso to serve. Dahil alam ko kung gaano naghihirap and gaano kasayang mag-represent din ang country. Siguro yun din. And parang ang dami pa rin mga things na gusto kong matutunan sa mga coaches at sa mga bata na makakasama namin dito sa national team. Kaya parang hindi rin ako nagsasawa or hindi ako nagdadalawang isip but tinatawag ng national team. But at the end of the day, at this point in my career also, sabi nga ni Coach, nag-mature na din kami. Hopefully, our experience will bring so much more in this team, not only in terms of playing, but also hopefully helping the coaches, guide the players, and hopefully maging inspiration din kami sa loob ng national team. Siguro yun yung isa sa mga things na hopefully madala namin dito sa national team.
13: And also for you din, and for Sis and Ate Joe, yung 2019 SEA Games na dito with all four of you, the last time din ang laro kayo dito sa Philippines was, kumbaga, isa sa mga buhok pa din ng national team. How much of that 2019 experience yung bibitin nyo ngayon or yung part na gusto nyo patunayan din not only for yourselves but also for the country?
10: Actually, yung 2019 greatest world po namin. Diba? Parang one point na lang, we will bag that bronze medal. Actually, ako, tali ko lang 2021, diba? Nag-dag off na sa Europa. So, parang mag-focus sa beach body. So, like, never na talaga yung may wildest imagination na mag-dag sa Europa. But then again, gulad ng sinabi ni Eliza, once the country calls for your service. Hindi po kami, diba? Parang, we're always here with honor and obedience. Diba? Parang, ang hirap kasi tanggihan ng Pilipinas. Alam mo yan? And nakaano na sa dugo namin na serve talaga. And yun, siguro kung yung experience namin ng 2019, a lot of learnings actually, na may impart namin sa mga upcoming, sa mga bata. Na hopefully, no, na mag-merge ang mga kabataan at mga athletes. And yun talaga yung pinaka-goal namin. And ano naman kami, our ability is our availability. So ito yung pinaka-available namin bilang mga athletes kung paano kami makakontribute sa Philippine national team. So hopefully, magbunga siya. And we will see. Naniniwala.
14: For me naman po, siguro yun yan, tama si Ate Joes. Yung game namin na yan, ang 2019, ito talaga yung pinaka-biggest multo
9: para sa amin kasi konting-konti na lang talaga nandun na kami and mabibigyan namin ng pride yung country natin that moment. Pero siguro nga, may way talaga si God para makabalik kami ulit dito and siyempre, pagtatrabahuhan namin ulit ngayon and yung mga experience namin simula that time hanggang ngayon, sana mabigay namin talaga sa darating na tournament ngayon. And kami naman kasi binibigay din talaga namin yung puso namin para sa paglalaro and ito talaga yung kaya namin ibigay para sa bansa natin.
15: We're happy. Same question.
16: 2019, ako. 2019, super, ano mo, daming learnings talaga ng 2019. I think it's one way of saying din na hindi pa siguro yun yung time namin. Hindi yun yung time ng National League, ng Women's National League to get that medal. Madami pa rin challenges up until now. So hopefully, yun nga, as I've said, from 2019 na experience namin na muntik na malapit na now na nakabalik kami, sana may ma-impart talaga kami mga learnings on and off the court, definitely. Kasi yun naman yung importante din para mas ma-carry namin yung Philippines na with pride and honor. So, I think it's one way of saying na hindi pa tapos yung obligations din namin for the national team. Binalik na siguro dahil may reason din. And hopefully yung reason na yun, kung ano man yun, magampanan namin as athletes para sa aming mga babies dito sa nakatabi, kaya kalahita. So, and more players na ngayon na nag-commented for the national team.
15: And for Nina, for you leave the UAAP na four-time best middle, and ngayon, papasok ka sa TGL draft, and making your debut dun sa national team. Kumbaga, parang take us lang at this point in your career na very early pa din, ano yung feeling na you're having this abundance of experience na playing with veterans, learning from them, bago mo simulan yung pro career mo sa TV?
9: grateful po ako sa magiging experience, sa opportunity na ibinigay ko sa akin. Coming from University of the Philippines, it focuses talaga serving the Philippines. So I think it's also part of me to serve the Philippines and represent the country sa upcoming ABCs. And yun, grateful po ako sa opportunity yung binigay and sa mga matutunan ko with my athletes and coaches po. So yun po, I'm very, very grateful lang po talaga sa kaya.
15: And that's a move for Coach Shackman. Obviously po itong itong apat po na players out of many sumagot nga sa Call of Duty to serve the country. Pero kayo rin po ay sumagot din ulit ngayon to serve the country. So parang sa inyo, bilang nag-coach na rin po kayo before ng national team, gano'n yung chini-cherish itong another opportunity na sabihin man natin unexpected. Pero again, it came for you po to redeem the team again and again, lead this national team.
6: Siguro dahil wala akong team ngayon sa PGL, mabigay sa akin. But kidding aside, always ready para mag-represent para sa country. Actually, yun nga, interim naman, being coach mo yung Lake Easy. But sabi ko nga, kung anong position and trabaho, magiging trabaho ko, gagawin ko yung best ko. So, mabigat yung magiging role ko ngayon. Pero I think, kailangan mas isolve ko or ano yung best na magagawa ko para sa team, kasi I'm sure marami rin ako matututunan sa mga players and sa mga co-coaches ko. And actually, guided din naman kami ni Coach Ty doon sa program, sa mga warm-up. So, yun yung best thing na nangyayari. And, pero yun nga, always ready lang and happy and proud, siyempre, dahil isa ako doon sa pinagkakatiwalaan para maging coach this Philippines. So,
12: Coach, na, grabe rin po yung pool composition ng pool A, no? May Australia, South Korea, Chinese Taipei. So, paano lang po yung pinaghanda niyo mga
6: Right now, ang main goal namin, paano namin mapapalakas muna yung team natin, yung Pilipinas, dahil yun naman yung magiging key para makapaglaro kami ng maayos. And doon pa lang, marami na kami kailangan trabuhin. But yung tiwala namin doon sa team, alam namin mag-deliver to. So, more on support talaga kami. Magtatrabaho. Siguro yung mga nasa bracket namin, one game at a time. And if magkakaroon ng chance na makakuha kami ng mga majors nila, pag-aaralan namin. Kasi hindi siya same ng EPL na merong rest day. So, actually yun yung isang challenge sa amin. But kahit mga medyo, ang mga veterano na itong mga to, alam namin na ilalaban nila ng todo-todo-todo. So, ayun lang, one game at a time and magpo-focus talaga kami. Kung ano yung mga dapat namin gawin. Ayun.
17: Coach. Narinig namin kanina ang final lineup. Pero baka pwede kami magpalambing yung full list po. Kasi may mga lumilitaw na rin naman pangalan, Coach.
6: Guro, ilalabas na lang ng BNBF kasi may mga ano pa kami. Pinapaganda pa namin yung buhay. Waiting muna tayo eh. Pasensya na.
17: Coach, para na siguro yung magiging dynamics ni Coach Tai yung kapag medyo unfortunately na isama siya ng accident. Paano yung pupunta po siya or paano yung dynamics?
6: Right now, ano muna siya, rest siya ng 2 months or 3 months. Parang ganun yung initial na nabanggit sa amin. But yun, from time to time, nag-uusap naman kami, matawag siya. So, yun, ginakamusta niya yung team. At siyempre, yung una kong ginakamusta is siya dahil yun sa condition niya. But okay naman daw siya. So, yun lang, yung good thing naman yung communication namin. Open naman and ayun.
17: Siguro last na lang, Coach.
6: Check namin muna. Ano yung best na magagawa namin? That's all. Thank you.
4: Coach, kung walang pangalan, ilan daw yung nasa pool ngayon?
6: I think 20, 21.
18: Good morning and good afternoon, good evening sa lahat. Gaperas, Coach Conan Page, People's Journal tonight at kasama rin ang PTV Sports Network. Unahin natin si Coach Shaq. Coach, kasi naman most of the talents na rin came from the national team and even the newcomers and college players na rin. Nakita naman natin yung spike ng kanilang talents when it comes na dito sa participation na rin for the national team training para dito sa ABC Asia Cup. Yung sa mga collegiate players and even the veterans ng PBL.
6: Siyempre ito sa talent ng bawat isa, I think pag na-maximize namin yung strength nila, magiging better, but hindi siya instant, so I think kailangan namin ng time din, yung pag-proseso din sa bawat isa, kasi siyempre kailangan namin makapag-communicate ng maayos. Siyempre team event to, so hindi siya instant na magiging solid agad, but I think mas mapapabilis knowing na meron kami mga veteran players na talagang mag-guide din at magiging katulong natin.
18: Ano ba yung mga kinakailangan ninyong improvements para at least magkaroon ng quality style of play pagdating nga sa pagkukumpetensya laban sa mga Asian opponents?
6: I think yung galaw ng as a team, kasi individually alam naman namin na kaya nila mag-perform and may sarili silang galing pagdating sa volleyball. So ang challenge sa amin ngayon yung nga paano namin buuin. And guro, training talaga, support talaga namin pagbubutihin na.
18: So, sa mga players natin, unahin natin si Ate Jobs. Kasi si Ate Jovelyn has been part of beach volleyball before, pero ngayon, full-time ka ulit sa indoor volleyball. So, alam naman natin, mabigat ang responsibilidad ang mag-representa sa ating bansa, pero naniniwala ka ba na kakayanin natin ang alas na makakuha ng sapat na resulta upang ma-maintain panlalo ang inyong standings na pagdating sa Asian level and of course, hopefully, podium finish pagdating nga doon sa kandon. Ma'am Jo.
10: Unang-una nga, tulad sa sinabi ni Lai kanina ni Coach Shaf, uncertain po lahat since diloob kami for almost a week pa lang. So, kumbaga ang focus namin ngayon is yung preparation. Kung paano namin i-work out yung chemistry. Kasi yun talaga yung pinaka-importante. So, walang expectations. Pero alam namin sa bawat isa kung paano kami magtrabaho. Alam namin sa bawat isa kung paano namin pagtatrabahoan papunta pa kung sa goal na yun.
18: Okay, si Ate Seth, same question.
19: Yun nga, siguro, more in technical, siguro lahat yan sa coaches namin ibibigay talaga. But then yung chemistry, kung paano namin mapapalakas yung team namin sa mga players, yun na talaga yung duty namin eh. So, kailangan talaga magtrabaho kami everyday. Nag-start na rin kami 1 week ago. And hanggang sa bago magsimula yung tournament, patatrabahuhan talaga namin sa training.
18: Ninya.
20: Hello. As bilang bago pa lang po ako sa team na to, ngayon po focus lang po din po ako sa learnings and yun, so, sa learnings na makukuha ko for my athletes. And I think po, mag-trabaho lang po kami ng maayos, I think, kakayanin po namin. Ibibigyan naman po namin yung best po namin every day, every sa training pa lang po. So I think, yan lang naman.
18: Singit lang ako ng isang tanong kanina kasi you're a collegiate player na yun. You're about to enter ngayon yung PBL draft. Masasabi niyo ba, it is a great dream para sa iyo na of course, makakalaro pa na hopefully for the national team kung papalarin na makapasama dun sa ating final roster?
20: It has always been my dream to represent the country po. And yun. Maiyak pa ako diba? So ayun po. Yun. So kaya sobrang thankful po ako na mabigyan ng opportunity na maging parte ng national team.
18: Okay, same question kay Ate Lai, Idol.
21: Ba't ba ba draft? Realistically, siguro the best result in this coming tournament ABC would be if we're able to apply kung ano yung natitraining namin or ipinapa-implement sa amin ang mga coaches ngayon. If may magka-result doon, we're very, very happy talaga. Kasi at this point talaga, from different teams kami, different club teams, may mga galing UAA, diba? So we're very, very glad for all, grateful for all these athletes that talaga na willing to listen and learn and collaborate with the coaches and all the players. So, yun siguro yung hopefully best result and best ano sa amin. Pero definitely, hindi mawawala. Pagka-atleta ka, gusto mo talaga manalo para sa bayan. So, yun din naman talaga yung biggest goal natin.
18: Isang tanong na lang, Ate Lai. Although, tinanong ito nung sa activity ng Alliance ng Rubisco Volleyball, masasabi ba natin na, of course, with the dozens of talents na maglalaro nga po di ala sa Kandon, masasabi natin na, of course, maibibigay natin yung strong performance natin knowing na, of course, kahit alam naman natin gaano ka-busy sa mga clubs, sa mga college duties nila, hindi muna natin, yung, of course, yung pag-represent ng ating bansa kasi ito talaga yung mahalagang mission ng every athletes natin. And of course, we're looking forward din also sa mga aabangan natin na iba pang tournaments come 2026 and beyond na rin. Thank you.
21: I totally agree. I think it's one of the, siguro as an athlete, yun yung isa sa mga biggest achievement was to represent the country. And siguro ang masasabi ko lang, ang gusto lang din talaga namin ay mabigyan ng magandang laban. Kasi syempre tayo din po yung host, so we want also to give everybody a good game, hindi lang yung mga kalaban natin, but all the Filipinos who would be there to support us. So that will, something na we keep in mind din talaga, na kahit hindi kami ganun pa siguro 100% ready, pero pagpasok namin ng court, 101 pa yung ibibigay namin na effort para makapagbigay ng magandang laban.
4: Yeah. Coach? Coach? Parang... You have a pool, no? Yeah, more or less 2021, and you have these four ladies na. Nakita mo na, no? Naglaan mo sila, mabubuo na. How would you describe your team? Ano klaseng team ang binubuo mo? In one sentence, paano mo describe?
1: Well, of course, dapat bang international yung galawa namin. So, yung high level talaga. Ito, based mo sa experience nila nung tatlo na to, alam naman nila kung paano gumalaw sa pagdating sa international. Siguro yung mind and body lang talaga kailangan namin i-prepare. Kasi skills-wise, meron naman talaga. So, yung system lang kung paano namin siya i-apply. So, like yung dulit ko lang kanina, support talaga namin siya magagawa na. More on talagang ma-emphasize namin ano yung goal. And alam naman nila, especially mga veterano namin player, kung ano yung labanan pagdating sa international. Pero yung sa mga bata lang, paano namin sila, paano namin ipa-adapt yung magiging galawan. And siguro yung mindset din na kailangan mag-level up talaga. Kasi yung mga kaharap nila pagdating dito sa ATC, syempre ibang level din yan. So, challenge sa kanila, pero kailangan, i-guide namin sila para parating nila yung goal nila. Yeah, mas mataas na. So, thank you.
2: Yes, Coach. Ano po ba yung schedule ng team? Kailan talaga in-expect na may announce na yung, yes, the whole team? Tapos kailan din kayo pupunta sa Candon? Kasi June 6 to 14 na to.
1: Yeah, hopefully this weekend, makapunta na kami sa Candon. Yeah, para may advance na rin kami. Training din doon sa court. And yung lineup, wala pa kami exact date na may bibigay. So, okay. Ano lang, itay-itay lang po tayo.
2: Yes. Okay, so please, all the girls, take this opportunity, parting words nyo as we await again your competition for our national team. Yes, Jovi.
22: According to each.
2: Yes.
22: Gusto na namin magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa Philippine National. Ako lang isa ako sumusuporta. And most especially, gusto ko rin pasalamatan si Nico Frank and yung SGA for giving us another chance to wear the uniform. Siyempre, hindi na naman natin alam kung hanggang kailan na lang kami maglalaro. But sobrang laking bagay yun sa amin. And kung wala yung suporta ng mga taong ko, wala din kami dito. And of course, wala ang coaching staff kung bakit kami nandito. Thank you so much. So, okay, magsisawa, magkita-kita kayo sa Candon, supportan na kami.
2: Yes.
22: Ayun. So, you be able to sa kanila.
2: Sis?
23: Yeah. Siyempre po, we're inviting all the Filipinos to support us sa Candon. And hindi po gusto rin namin talaga i-take yung opportunity para makapagpasalamat po sa aming mga club team owners na binigay din yung commitment nila dito para makapaglaro kami ulit for the flag. And syempre din po yung mga makakasama namin na nagpapasalamat din po kami sa commitment nila sa mga teammates namin na maglalaro for the national team.
2: Yes. Nina?
24: Thank you po sa... Gusto ko lang din po magpasalamat sa opportunity yung binigay sa akin na maging part ng national team. And of course, also din kay Tito Frank kasi siya din talaga yung pinakauna nagpusyahan na maging part na sumali. Kaya, thank you din. And also, my ates, thank you din sa ginagayin po nila kami everyday and to the coaches na nagtatsaga ko magturo sa despite sa kakulitan ng mga bata. Namin.
2: Okay, yeah. Thank you, Lai.
21: I just want to say thank you also to your best goal for allowing us to be part of this and for also and for the unending overwhelming support nina Sir Jonathan, sina Sir Alex, and Atty. Nalini. And I want to take this opportunity also to thank all the players, former, recent, and siguro basta naging part ng national team kasi we all mean well for the national team and lahat ng commitment na binigay nila sa national team talagang ang sarap din sa pakandang bilang isang atleta. So nagpapasalamat kami sa lahat ng mga atleta na nag-represent ng national team. And ang alas din. And to our federation, despite all the challenges, we're we're very, very grateful na patuloy pa rin ang paglaban nila para magkaroon ng national team. And hopefully, we're all here as mga veterans and mga bata and mga coaches and mga yung mga former na mga naging part din ng national team na to help siguro build a better and a more siguro powerful PNVF. So we're really hoping na magtuloy-tuloy and sana mas maging ano tayo, siguro united and mas committed for the betterment of the PNVF. So maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ng sa national team. Sa lahat ng mga atleta, Tico, maraming salamat po.
0: Magdaming galing.
3: Coach, go.
0: Una sa lahat, maraming salamat sa opportunity na na-invite kami dito dahil malaking bagay para sa amin to na may share namin kung ano yung saloobin namin. And then, of course, sa lahat ng umulong para mabuo namin yung pool namin sa PNBF, sa SGA, sa Revisco, sa mga schools na nagbigay ng mga players din na. And naging sa family namin lahat dahil siyempre yung suporta. And siguro sa country natin, ilalaban namin to hanggang dulo para sa inyo. Salamat.
4: Yes. Of course, thank you very much, ladies. Thank you very much for coming. Patuloy po natin suportahan ang laban ng Alas Pilipinas. This has been your TSA Sports Forum. God bless. Great day, everyone.
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
8: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
8: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
11: Happy 40th anniversary to Sports Radio. God bless you more and more power.
25: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: Hi, hello Judith. Magandang umaga sa inyo at saka magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa atin.
13: Yes, congratulations. Isa ka sa mga unang nakatanggap ng gold medal doon sa inclusion ng throws sa pentathlon sa ating Philippine Masters. Kumusta po?
9: Salamat Judith, nabanggit mo 'yon. Maganda ang naging resulta ng throws pentathlon. So this is the inaugural na competition held dito sa Masters pa ang nauna, no? Kasi magkakaroon din may plano si Attorney Al Agra na i-offer din ang throws pentathlon sa mga bata at saka sa mga elite. No, so natutuwa naman ako na nauna yung Masters and natutunan namin na masaya pala yung throws pentathlon. First time namin nasubukan yung for me, first time ko nag-hammer throw. And then first time ko rin na nasubukan yung weight throw. Which is parang napakagandang experience kasi first time na namin nagawa.
13: And congratulations. Parang ang saya. We had some of the photos we just grabbed from the Philippine Masters Athletics and also from Attorney Al Agra. So ano po muna yung nauna sa mga events? And how was the process? Lahat ba yan? Sunod-sunod lang? Magkong lahat hammer, tapos sunod yung discus? And then by group ba? Paano po ba yung nangyari na event?
9: Yung ginawa ng Five Throws for All, hinati nila kami sa dalawang group, no, para hindi maging sobrang haba ng competition. Pero nauuna ang laging nauuna sa weight throw yung shot put. Okay? And then after ng shot put, nagkaroon kami ng laging nauna pala ang hammer throw. If I recall it right, hammer throw, and then after that, nagpunta kami sa shot put,

0: No, so ang ginawa niya, nauna yung isang grupo and then in between habang nagpapahinga kami, nilalaro naman yung group 2, which is yung group 2 yun yung grupo ng mga ladies natin at saka ng mga mas batang mga men thrower. Yan. So nagkaroon naman ng spacing dahil kasi dalawang group nga. Medyo mainit na yung nung naglalaro kami. Pero kahit hindi namin ininday yung init kasi nga natutuwa kami na ginagawa namin yung limang throwing event.
1: Definitely ano. Paano po yun point system to determine kung sino talaga yung gold medalist of a particular age bracket?
0: I think kasi tinitingnan ko rin paano nila ginagawa yung scoring. Of course, definitely meron siyang points na equivalent sa performance. Pero meron din yatang ginagawang age grading pagdating sa masters. Kasi kinocompare ko yung performance namin ng mga lalaki dun sa mga babae. So probably meron din gender grading, no? So kasi parang kahit mas mahina yung bato ng ibang category or ibang gender, mas mataas ang points nila eh. So ibig sabihin, other than yung points, meron silang ibang criteria na ginagawa na binabasihan.
1: You think Coach Edward magiging kumbaga patok to sa Philippine Masters Athletics Championships or even in other games yung inclusion nitong throws pentathlon?
0: I think so. Ang isang maganda lang diyan, no? Isang maganda pa diyan. I think walang kahit sinong masters organization sa Asia na nag-o-offer ng throws pentathlon. No, and it's the first time na ginawa sa isang local meet. No, kahit na dumayo kami sa Singapore, Malaysia, or Thailand, never na-include to. Even sa Asia Masters, hindi kasama yung throws pentathlon eh. No, I think you can only compete yung throws pentathlon sa mga European country and probably sa World Masters.
1: Pwede na tayo World Masters or European Masters, di ba? Kasi nilaro na natin dito sa Philippine Masters and throws pentathlon. So, how was your performance, Coach Edward? Yung mismong assessment mo, ano ba yung pinakamahusay ka dito? Knowing na, di ba, before naman itong Philippine Masters and throws pentathlon, nagmedalya ka rin. Sa UAE, di ba, sa Dubai, nagkaroon kayo ng competition early this year.
0: Yeah, yun sa Dubai, individual competitions yun. No, so naglaro ako nung tatlo sa limang event ng throws pentathlon and I would say na supposedly itong tatlong to ito yung malalakas na event na event ko, pero pagdating sa throws pentathlon hindi ka sigurado dahil kasi merong ibang factor na mag-sit in, no? Dahil like for example yung discus throw, that is one of my strongest event, pero pagdating ng throws pentathlon, two out of three na trials puro foul lang na nakuha ko. So it's a good thing na on my third attempt nakakuha ko ng isang malinis-linis na bato. Although, syempre, dahil kasi last throw na yun, medyo hindi mo na, medyo nag-play safe ka na lang, di ba? Dahil kasi, pag nasiro ka ron, malaki ang mawawala. Well, hindi lang sa discus nangyari yun, nangyari rin sa akin yun ng hammer throw. Nagsayang din ako ng dalawang attempt bago ako merong naipasok. So, medyo hindi masabi na porke malakas ka sa isang event pagdating ng multi-event kagaya ng throws pentathlon lalabas 'yan, no? Siguro dahil kasi first time namin nilaro, malaki mataas ang nervyos, kulang ang confidence dahil kasi nga first time namin nilaro, although individually nilalaro na namin siya. Pagdating sa throws pentathlon, parang iba yung setting.

0: Okay. So, ano kaya ang dapat gawin ng isang atleta to really to win throws pentathlon? Ano po kayang klaseng preparasyon? Dahil alam natin na meron at merong mga susunod, di ba, na throws pentathlon in PMAC or maybe in other events. Ano ba ang kailangan ng isang atleta para talagang maging mahusay ka sa lima na mga throwing events?
1: Well, unang-una, kailangan i-assess mo kung saan ka mahina. Siyempre, kung saan ka mahina, kailangan na palakasin mo pa yon, right? And then, kung saan ka naman malakas, kailangan maging consistent sa practice and syempre that may mass simulation ng games kasi nga sa naging experience ko nitong nakaraang throws pentathlon competition, no, kapag ka nagkamali ka, no, or kulang ka sa kumpiyansa sa ginagawa mo, pwedeng masayang yung bato mo, no? So kailangan maraming trial competition. Siguro through competitions mo lang makukuha yung ano, yung kumpiyansa para hindi ka nagkakamali pagdating ng laro.
0: Ay, yung mga masters or mga masters nga, mga ilang linggo o ilang buwan din ang talagang rigid ha na competition, mm-hmm, before, let's say, you compete at World Masters or Philippine Masters or Asian Masters. Kasi po, mm-hmm, sanay ka na lumalahok sa mga nasabing competition.
1: Alam mo, sometimes, matagal na rin kami naglalaro sa mga competition. Pero yun nga, dahil kasi bago sa amin ang throws pentathlon, yun, malaki yung chance na magkaroon ng ano ng mga maling galaw, no? Actually, hindi lang sa akin nangyari yan, meron ding ibang mga batikan na mga sanay na nagko-compete, no? Pagdating sa weight row, dalawang beses din na na-foul out. And then on the last row, sakalang sila nakakuha ng points, no? I think siguro mga dalawa yung player na nakita ko mismo na nakapareho ko rin na nangyari. No, pero sa practice, lumalabas naman yung ano, yung ang lakas ng practice pagdating ng laro, nagkakamali.
0: Talagang more practice, ano, more training, tapos yung simulation, yes,
1: more experience.
0: Niya, no? Coach, ano ba yung weight throw? Yan ba yung improvise lang o talaga bang merong weight throw?
1: I think unang nilaro ang weight throw sa mga Highland Games, no, wherein alam mo yung mga strongman ng Europe, no, meron silang mabigat na bola na ibinabato ng malayo. No, now inadapt ng World Athletics ang weight throw, pero mas magaang kesa sa mga ginagamit ng Highland Games, no? Pero kahit na magaang yun, pag tiningnan mo, medyo may kabigatan pa rin. Kasi like sa age category ng 60, no? Supposedly, ang hammer throw namin nasa mga 5 kilogram na lang, ano? Pero ang equivalent, pagdating naman sa weight throw, 9 kilos yun. To put into perspective, ang open na hammer throw, no, ang bigat niya nasa more than 7 kilo lang, 7.226 if I'm not mistaken. Pero pagdating sa weight throw, no, isipin mo sa older category, 9 kilogram na. And then alam mo ba na pagdating sa ano, sa open, do sa elite, no, at saka sa mga younger age group, ang binabato nila nasa mga 15 kilogram?
0: Good.
1: Yes. And then, alam mo ba yung mga babae na 50 to 59 years old, ang binabato nila yung simbigat ng shot put ng mga open na lalaki.
0: Oh,
1: so, that's more than 7 kilogram na binabato nila.
0: Nga, ano. And ano na yung masasabi mong good effort for especially for weight throw? Ano yung, ikaw, ano yung meters layo ng tapo na nagawa mo, Coach Ed? Para lang may idea tayo. Pinipicture kasi namin yung nangyari kasi I was not able to visit and to cover the throws pentathlon last Sunday. Ano po yung mga efforts? natin.
1: Bali, ganito. Ang equivalent siguro ng weight row, kung gaano kakalakas mag-shot put, no, probably nasa ganung range yung ano, yung magiging bato mo sa weight row. Hindi siya kapareho ng hammer throw na merong mahabang chain, no? So dahil mahaba yung chain, pagka nag-winding ka, medyo mas malayo ang nararating, ano? I even heard na yung bumabato ng ano ng mga 70 meters sa hammer throw, pagdating sa weight throw less than 20 meter lang, ganun. So sa amin, like sa akin, ang nabato ko ron is more than 8 meters lang. Barely enough para lumagpas doon sa may grass ng ano ng throwing circle. Na maraming bumabagsak sa ano bago mag grass doon sa may tartan lang umaabot.
0: Parang lapit lang ano. Anyway, we're just starting. Pero sabi ko nga, masasanay din tayo dito. And yun. Anyway, nag-enjoy naman. Ang pinakamahalaga, nag-enjoy tayo, diba? And enjoy and nag-compete pa, diba? At may mga
1: yes,
0: medal,
1: tama.
0: May mga patunay ng ating effort, ika nga, yung pinaghirapan natin, nabigyan din ng, diba, ng reward and more to come. So, what's next? O, Philippine Masters muna. Ikaw, are you going to compete again this year? Ano pa po ba ang natitira sa mga schedule? Ika nga, when we talk about Philippine Masters or Philippine Master Tracksters natin, Coach Ed?
1: Merong mga ano, merong mga international competitions na parating. If I'm not mistaken, magkakaroon ng invitational ang Singapore at ang Sabah, Malaysia. Right? So, and then coming soon ng August would be yung World Masters Athletics Championship sa Daegu, Korea. Okay, that is one other competition na nilulook forward ng karamihan ng mga masters. And then ang pinaka clincher natin would be another Philippine Masters, but this time yung ano natin, yung pang last quarter na Philippine Masters, yung Philippine Masters International Athletics Championship. Yun yung ginagawa kadalasan during the last quarter of the year. Now, wala pa nga specific na ano na definite date ang PMIAC, pero abangan na lang natin. It should be sometime between the last week of October to November.
0: Yun, kaya naman ano, yung mga masters natin o yung mga Philippine master athletes natin cannot relax, ano, tuloy-tuloy lang ang training kasi ang dami palang sasalihan, ano, para na rin kayong mga regular athletes, ano, na may mga maraming nakalinya ng mga competition, and that's nice to know. Lumalaki na talaga ang community natin, di ba, Coach Ed, sa Masters. Pati itong throws pentathlon, yung five throws for all, lumalaki na rin. Kumusta po ba, generally, gaano talaga kaganda na ngayon ang Pilipinas ay meron ng ganitong grupo, no, na laging may regular competition. Alam ko marami kang nakakwentuhan ng mga kapwa mo atleta. Gaano po talaga ito nakakatulong sa ating mga atleta na medyo may edad na, sabihin natin.
1: Salamat Judith. Bali, tama ka na lumalang Masters community. Dahil kasi nung time na kami ang nag-organize ng Philippine Masters, I think meron kaming less than 500 na participants. But in this edition, lumaki siya, no? In about a year time, yung sumunod na edition from the last na competition, more than 700 ang nag-register ngayon. Now, under dun sa leadership ng bagong board na headed by Ninoy Marayag, more than 700. Maski kami nagugulat sa laki ng inilaki ng mga sumasali sa Philippine Masters. Now, yung tanong mo naman tungkol sa gaano ka-importante yung Philippine Masters, I think magandang yung mga masters ano natin, athlete, mga which is from 35 and above, kasama yung mga seniors and mga centenarian kung meron pa dyan, noon, maganda na meron silang mga physical activity, no? Dahil kasi
2: good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Headlines ngayon.
12: Philippine Standard Time, it is now 5:01 in the afternoon. The Department of Trade and Industry has awarded the initial batch of recipients of the 2 billion peso e-transport loan program for public utility drivers and operators. 13 transport cooperatives were awarded 3 million pesos each for them to begin the transition to electric vehicles. Trade Secretary Cristina Roque said the loan program supports small transport operators to shift to electric vehicles and the loan is payable up to 5 years. Valid jeepney operators as well as drivers affiliated with companies like Grab Philippines, Joyride Philippines, and InDrive are qualified for a loan of up to 1.5 million pesos per vehicle or up to 3 million pesos per borrower. The Immigration Bureau will increase its presence in Siargao amid rising reports of foreign nationals allegedly committing immigration violations and other undesirable activities. Interviewed over PTV's Bagong Pilipinas Ngayon, Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak said, reporting channels and information sharing systems are being optimized to verify complaints against foreign tourists. He added that once violations were verified, the Bureau may impose deportation and blacklisting against foreign nationals found to have breached immigration laws. In news overseas, rescuers are racing against time to free 7 people trapped for nearly a week in a flooded cave in Laos. The 7 were part of a group of villagers who had gone into the cave on Wednesday in search of gold and wildlife but could not get out as rain and landslides blocked the cave's entrance. Several experts involved in the dramatic rescue of a team of teenage footballers trapped inside a Thai cave back in 2018 are among those helping with the current rescue effort. And that is our top of the hour news. It is now 5:03 in the afternoon.
13: Alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
14: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
15: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
13: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
14: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayani.
2: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Kumanda para sa kakaibang tunog sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt
16: na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang timtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio Listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit, sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay, mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng profesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang
17: ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
18: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
19: Worry no more!
18: Worry no more!
19: Recap tayo
18: dito sa post-game.
19: Walang mintis!
18: Walang mintis! At may kasama pang update. Post-game sa Radyo Pilipinas 2.
19: 918 AM.
20: Ladies and gentlemen, welcome to the main

0: I mean, he should have been an obvious choice for the All-NBA first team. Pero napansin mo, no? Isa lang yung nanggaling sa Eastern Conference. The second team, binubuo ni na Jalen Brunson ng New York, the Eastern Conference Finals MVP. Kasama niya dyan si Kevin Durant of the Houston Rockets. Paki-flash nga para may kodigo ako. Ayan, si Kawhi Leonard of the LA Clippers, Donovan Mitchell ng Cleveland at si Jaylen Brown ng Boston. And in the third team, third team, yan. Jalen Duren ng Detroit at Chet Holmgren ng OKC, Jalen Johnson ng Atlanta, Tyrese Maxey ng Philadelphia at si Jamal Murray ng Cleveland. Talaga, third team All-NBA ito. Talaga? Parang ito na yata pinakamahinang third team All-NBA na nakita ko. Buti na lang, regular season lang to. Kasi kung kasama playoffs dito, sigurado hindi kasama si Jalen Duren ng Detroit. Ang pangit ng nilaro niya sa playoffs eh. Ewan ko sa taong yan. Sayang tuloy yung pagiging number one team ng ano ng Detroit Pistons sa regular season. 5:50 ang ating oras. Isang mabilis na timeout lang and we'll be back dito po sa post-game sa Sports Radio 918.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Si Afril Bernardino ng Gilas Pilipinas Women's. Binabati ko ng 40th anniversary ang Sports Radio. Maraming salamat sa pagsuporta niyo sa amin and sa ibang sports pa. Maraming salamat po. Mabuhay kayo.
3: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalaga ang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: Alaala kaya ng mga naganap sa laban. Walang miss. Walang sablay, lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:52 ang ating oras this Tuesday afternoon. Mabilis na PBA recap sa Commissioner's Cup semis dahil bukas magpapatuloy na ulit itong best of 7 series na to. This past Sunday, umabante na sa series ang Ginebra laban sa Rain or Shine, 103-98 the final score in Game 3. So abante ngayon ang Ginebra 2 games to 1. Scottie Thompson, 25.7 rebounds, 3 steals. At si Justin Brownlee merong 24 points, 9 assists and 8 rebounds. RJ Abarrientos may dinagdag na 17 points and 5 assists. Si Scottie ang naging biggest hero para dito sa Ginebra, obviously with his game high total, but malaki yung contribution niya, especially in the end game. Siya yung nagbigay ng 12-point lead dito sa Ginebra, 86-74 in the fourth quarter. And then, after dumikit ng rain or shine to within 5 points, pasok yung tres ni Scottie Thompson, extending the lead to 8 with 2 minutes and 16 seconds to go. And that proved to be enough for Ginebra to hold on dito sa kanilang 5-point win. Sa kabilang koponan, Jalen Johnson, 23 points, 21 rebounds, and 8 assists para sa Elasto Painters. And then in the other game, ang TNT, despite playing without an import, nag-all-Filipino sila, natakasan nila itong Meralco, 77-75, abante na rin sila sa series, 2-1. Ray Nambatak with 18 points, 8 rebounds, Calvin Oftana, 15.7 rebounds, at si Jordan Heading, merong 12 puntos. Binura ng TNT yung 10-point lead ng Meralco sa fourth quarter. Sinimulan ni Oftana yung 7-0 run with a 3-point play. And then later on, another run ng TNT, this one, an 8-0 attack. Nakalimang puntos naman dyan si Brandon Ganuelas-Rosser. Umabante na sila 74-72. Although binawi po ng Meralco yung lamang sa tres ni Chris Newsom with 28 seconds to go, nakares makagad. Etong si Roger Pogoy with his own 3-point shot at dun sa last 7 seconds ng laban, sinubukan ni CJ Cancino tsaka ni Bong Quinto na ibigay sa Meralco yung panalo pero parehong mintis etong dalawang players na to. Marvin Jones led Meralco with 22 points and 15 rebounds. Ngayong araw, May 26, nagpapatuloy na ulit ang aksyon sa French Open. And kasalukuyan, lumalaban na po si Alex Yala against number 17 seed Ivajovic ng USA. First set, edihado ang pambato ng Pilipinas. 4-1 abante po etong si Ivajovic. And although deuce etong 6th game nila in the opening set, ayun, nakuha ni Jovic yung advantage. So, again, ongoing po ang laban ni Alex Ayala kontra kay Ivajovic. Umahabol si Ayala 4-1 in the opening set sa court 14 ng French Open. So, ilan lang isa yan sa apat na ongoing matches ngayong araw sa women's singles ng French Open. Sino bang highest-seeded player pa? I think ang highest-seeded player in the women's side na umabot na sa pasok na sa second round, si Elena Rybakina, 6-2-6-2 victory against Veronica Erjavec, Rybakina, the number 2 seed, and 6-time Grand Slam champion, 4-time French Open champion, number 3 seed Iga Swiatek, na tinalo si Emerson Jones, 6-2-1-6-2. Sa men's singles, the highest seeded player na pasok na sa second round is 3rd seed na si Novak Djokovic. 4 sets umabot yung laban niya against Giovanni Pesci Pericard, 5-7, 7-5, 6-1, and 6-4. Now, the highest seeded player na na-eliminate na in the men's singles, etong si Pablo, si number 12 seed Jiří Lehecka na tinalo ni Pablo Carreño Busta, 6-3, 7-6, and 6-3. 3 minutes bago mag-alas 6 ng gabi, dyan po magtatapos ang postgame ngayong araw ng Martes. Susunod na Sports 918 until 8 p.m. kasama si Ria Arevalo. Bukas po ulit, pasado alas 5. Postgame tayo. Ako po si John Magol. Good evening sa inyong lahat.
6: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
6: Self-protection.
7: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Luzon, Visayas, Mindanao,
8: Handa na para sa pinakamalaki, pinaka-exciting at pinakamaaksyong grassroots multi-sport event ng bansa. Palarong Pambansa 2026. Tumutok sa Sports Radio 918 mula May 24 hanggang May 31 para sa mga pinakasariwang balita, resulta, interviews. Direkta mula sa Agusan del Sur. Subaybayan sa radyo at social media ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng ating mga future sports heroes. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education. Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
9: Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it is now 5:59 p.m. The National Food Authority, or NFA, is set to auction more than 1 million bags of aging rice stocks in June ahead of the harvest season. NFA Administrator Larry Lacson said over 50,000 metric tons of milled rice will be made available for the auction. He said the proceeds will support additional palay procurement and storage operations. Lacson is hopeful that traders will still participate despite existing government-imposed rice price caps and subsidized rice programs. Authorities officially stopped search and rescue operations at the collapsed under-construction building in Angeles City, Pampanga after they found no more sign of life. Public Information Office Chief Jose Pelayo IV said the Unified Command System announced on Monday evening the termination of rescue operations after the final assessment. 4 people were confirmed dead, 16 were still reported missing, and 26 were rescued in the incident. The efforts will now shift to retrieval and clearing operations. Overseas, the World Health Organization, or WHO, said the fast-moving Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda was outpacing response efforts, raising suspected death to 220. WHO Director General Tedros Ghebreyesus said a delay in detecting Ebola cases meant responders were now playing catch-up and the epidemic was likely to get worse before it gets better. Tedros will travel to Congo, the epicenter of the outbreak, with another senior WHO official responsible for addressing health emergencies. Earlier on Monday, neighboring Uganda reported 2 more Ebola cases, taking its total number of confirmed cases to 7. That is our top of the hour news. It is now 6:01 in the evening.
10: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
11: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
10: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
11: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng 1 taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
10: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
14: I love it when you call me Senorita.
15: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
13: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
16: Pauso.
13: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, tanyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino-coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective. defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri o Marites?
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
18: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
17: Self-protection.
18: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
17: Seek early consultation.
18: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
17: Support fogging and spraying.
18: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
17: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
19: PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
20: PSC Hour.
19: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
20: PSC Hour.
19: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
20: PSC Hour.
19: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
20: PSC Hour.
19: Sa Sports Radio 918.
21: This is a public service announcement.
22: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basain na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
21: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Luzon, Visayas, Mindanao. Handa na para sa pinakamalaki, pinaka-exciting at pinakamaaksyong grassroots multi-sport event ng bansa. Palaro Pambansa 2026. Tumutok sa Sports Radio 918 mula May 24 hanggang May 31 para sa mga pinakasariwang balita, resulta, interviews. Direkta mula sa Agusan del Sur. Subaybayan sa radyo at social media ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng ating mga future sports heroes. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education. Palaro Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Alam mo ba kung ano ang Mamba Batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest Mamba Batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15.
1: breaking the norm, learning the Mamba Batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal Nang Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
23: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
11: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
11: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
4: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit naka-uwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
24: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
3: Mula sa mga training para sa pag-iempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
4: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
25: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Sports 918, always ready, always 100%
5: analysis and updates you will never miss out.
0: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
5: Kanilang strengths and assets.
0: Pag-uusapan yan.
5: Kasama si Ria Arevalo.
0: Let's go team!
5: Sports 918.
6: 13 minuto makalipas po ang ika-6 ng gabi. Magandang Martes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio 918. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po sa ating paghatid ng mga balita, development sa mundo ng palakasan. Ngayong araw po na Martes, May 26, 2026. Ba, doble 26 ngayong araw na to. So, magandang gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig, mga naka-tune in po sa pamamagitan nga ng ating PBS Receiver app. So, sa mga hindi pa po nakakapag-download, pwede nyo pong i-download yan sa inyong mga cellphones para anytime, anywhere, pwede nyo po mapakinggan ang mga programa sa ating himpilang Sports Radio 918. And yung mga iba pang himpilan sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. And of course, tayo po yung napapakinggan sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo. So magandang gabi po sa lahat ng ating mga listeners at sa ating mga taga-subaybay sa pamamagitan naman ng Facebook. So tayo po yung may Facebook Live sa ating FB account, facebook.com/DZSR Sports Radio 918. So please like, share, and follow our social media accounts. Aside from Facebook, meron tayong X account at pwede nyo pong i-check out yung mga balita, mga interviews, live broadcast natin sa Facebook. Doon pwede nyo pong matunghayan. And yung mga iba pang mga updates natin and developments na amin pong binabahagi sa ating himpilan. So, pwede nyo rin matunghayan doon, no, yung ilan sa mga sports updates at balita. Okay, magandang gabi sa ating mga kasama sa Malolos Transmitter Site at sa ating mga kaagapay dito sa Master Control, sina Engineers Ed Obra, si Rose Ann Erno, and nandito rin si Matthew Pacheco, ang ating EP, and si Miss Mika Go. So magandang gabi sa inyong lahat at sa ating mga taga-subaybay. So baka sakali meron kayong mga reaction, insights na pwede nyo pong ipadala yan sa atin sa pamagitan ng pag-post dun sa comment section ng ating FB Live para malaman natin yung inyong mga kuro-kuro din or mga observation or insights, no, yun nga, patungkol sa mga balita po na aming ibabahagi sa inyo. Okay? So, kasalukuyan pong nakikipaglaban ang ating Filipina tennis ace na si Alex Ayala. Ito po ang kanyang second stint dito sa French Open. Main draw. And, nako, down ng one set si Alex. Nakuha po ni Iva Jovic ng USA ang unang set sa kanilang labanan dito sa round of 128. Ang dami, no? So, ito po yung first round ng French Open Women Singles dito nga sa Paris, France. And itong dalawang malalarong ito, magkaibigan, pero ngayon magkalaban sila, magkaribal para nga po sa chance ang umusad sa second round nitong French Open sa Roland Garros. So, world number 37 si Alex, samantala world number 17 naman itong si Iva Jovic ng Amerika. siya rin po ay 17th seed dito sa tournament. So first meeting ng dalawa, no, after previously teaming up sa doubles tournaments noong nakaraang or early this year, no, early this year nga pala yon, noong buwan ng Enero sa ASB Classic nung sila po'y naging ka-partner nitong si Iva Jovic. So, hoping tayo makabawi sa second set si Alex para, diba, umusad o magkaroon pa siya ng chance to advance to the second round. Kasi nung nakaraang taon, diba, nag-debut sa main draw ng French Open itong si Alex, ngunit opening round loss yung kanyang tinamo sa kamay ni Emiliana Arango ng Colombia. So, hoping tayo, no, na makabawi si Alex. She dropped the first set 4-6. So, 4-6 po yung naging score, no, dito sa unang set ng kanilang labanan. So, ongoing na yung second set, kaka-start lang nitong second set between Alex Ayala and Iva Jovic. So, yung ilan sa mga siguro stats na pwede namin ibahagi sa inyo. Sa aces, nakadalawa si Alex against one ni Jovic. Double faults, tatlo for Iva Jovic. And break points converted, mas marami for Jovic. 60% yung break points converted niya, 3 out of 5. Against Alex na 2 out of 5. Okay, isa, iba pang mga developments, okay. Service games played, tatlo for Iva Jovic, dalawa naman for Alex Ayala. Okay, so hopefully makabawi si Alex. Baka nagpapaano pa lang siya, nagpapa condition pa lang. Okay. Pero yun nga, no, 6-4 yung score at the end of the first set in favor of the American Iva Jovic. So, maya-maya po, maghahatid pa tayo ng update dito nga sa ongoing action between Ayala and Jovic sa round of 128. Ang daming mga ano kasi, kalahok. So, nasa first round pa lang to, round of 128. And sa ongoing action or ongoing match natin, nasa ano na, first game ng second set. Okay, first game ng second set lamang si Alex, 30-15. Hopefully, no, maging hudyat yan ng kanyang pagbangon dito po sa second set ng kanilang laban sa Roland Garros.
7: Sports 918.
8: Kasama si Ria Arevalo.
7: Let's go team!
8: Sports 918.
6: 21 minutes after 6 p.m. Samantala, girl power pa rin tayo dito sa Sports 918 dahil ang ating Alas Pilipinas Women, National Women's Volleyball Team ay pinangalanan na po yung kanilang pool, no, yung 20-player pool para sa nalalapit na laban ng Alas Pilipinas sa AVC Women's Nations Cup. June 6 to 14 po yan sa Candon, Ilocos Sur. So, kanina sa PSA Forum, naging panauin po ilan sa mga manlalaro na napabilang nga dito sa 20-player pool. Nandyan si Aliza Valdez ng Creamline. Okay, and then si Jovelyn Gonzaga, si Cez Molina, and head coach Shaq De Los Santos. So, sila po yung naging panauhin sa PSA Forum early today at optimistic yung ating mga miyembro ng Alas Pilipinas Women. No, they will join forces para po sa kanilang ang pagtatangka na makabawi dong nakaraang magkakasama kasi sila ay 2019 Southeast Asian Games dito sa Manila. So, bigo tayo makapodium doon. So, gusto nilang makabawi mula sa bangungot ba? O, sa kabiguan yon, hindi naman sobrang bangungot. Kabiguan lang, heartbreak. At ang kanilang goal ay magpamalas ng kanilang lakas, galing, husay dito sa magaganap na AVC Women's Nations Cup. So again, June 6 to 14 po yan. Redemption Tour ang kanilang taguri sa muling pagsabak sa aksyon. No? Na-miss kasi ng ating national squad nga po yung podium nitong Southeast Asian Games noong 2019. At napakatagal na rin nung uli tayo nagkaroon ng medal sa Southeast Asian Games, no? So, kung sa ibang mga torneo, nakakamedalya naman tayo, 'di ba? Nakaka-bronze medal tayo nung mga nakaraang taon sa mga nilawukan nating international competitions. So, napakaigting ng pagnanais nitong mga manlalarong ito na muling i-represent ang ating bansa. Napakahirap tanggihan ng Pilipinas. No, yan ang nabanggit ni Jovelyn Gonzaga. Of course, si Jovelyn Gonzaga po, isa sa mga soldier athletes natin. Diba? She is a member or kasama po ng Philippine Army. Okay, marami tayong mga soldier athletes na naglalaro ng volleyball. Hindi lang yung indoor, pati sa beach volleyball. Okay, so kaya naman, nung sila po'y naimbitahan, abay walang pag-aatubili na tumalima sa tawag ng national team itong mga manlalarong ito. So, yung ilan pang mga manlalaro na kabilang po dun sa Las Filipinas sa 20-player pool ay sina Tots Carlos, ang teammate ni Eliza sa Creamline. So, silang dalawa ni Valdez ang mangunguna sa Spikers ng Koponan. So, nandyan din po sina Jovelyn Gonzaga, yun nga, si Ces Molina, Trisha Tubu, Royce Tobino, Ara Galang, and NCAA champion Vanessa Sari ng Letran. Okay, may mga college players din po tayo. Nandyan sina Jazz, Elyarina, and Clarice Loresco ng FEU, Nina Itang ng University of the Philippines, and si Third to Dow ng Adamson. So, si Thea Gagate ng Zeus Coffee. So, sila po yung bumubuo sa mga middle blockers ng ating koponan. And then, ang mga setters ay sina Kyle Negrito, Cloan Mondoned, nabubulol ako sa apelido ni Cloan Mondoniedo, yon ng Zeus Coffee, and then si Tin Ubaldo ng FEU and Natalie Estralier ng Letran. And ang mga liberos ay sina Kyla Atienza, Zeus Coffee's Eliza Eroa, and Lara May Silva ng Letran. Okay, so yan po yung ating pool para sa Alas Pilipinas Women na sasabak sa aksyon ng AVC Women's Cup sa Kandon, Ilocos Sur. Napakaswerte naman ng Kandon. Parang laging doon ginagawa ang mga ganap sa volleyball. Okay, kasi maganda ang reception ng mga manonood. Oh, punong-puno. Diba lagi yung venue doon? At saka, syempre, yung mga kababayan natin sa Norte, yun naman ang kanilang gusto dahil hindi lang puro dito sa Metro Manila ang mga development. So, parang nakikilala na yung Kandon as volleyball hub sa North. Diba? So, anyway, papunta po ng Kandon, Ilocos Sur this week ang ating national pool para mag-intensify na ng kanilang training. Mas tumutok na sa kanilang paghahanda dahil next week na to, June 6. June 1 na next Monday. So, malapit na tong tournament. And yun nga po, no, kailangan double time na rin sila sa pag-eensayo. So, si Coach Shaq De Los Santos po ang gagabay sa ating Alas Pilipinas Women. Interim head coach. Because nagpapagaling pa sa surgery, I think si Coach Tai Bundit. Okay? So yan po yung isa sa mga balita natin sa larangan ng volleyball. Okay, tutuloy pa natin ilang pa mga updates sa volleyball dahil nagkaroon po ng drafting. Yung draw, okay, draw para sa PBL draft. Okay, hindi pa rin yung mismong draft per se. Pero kung anong kuponan ang unang mamimili ng kanilang rookie, no, sa magaganap po na PBL draft. So, pag-usapan natin yan mamaya, pati na rin yung magaganap po na awards night, recognition night para sa mga standouts ng PBL and Spikers Turf. So, inihahatid yan ng ating kumbaga mga colleagues na nagko-cover ng sport na volleyball. So, abangan nyo po yung mga detalye sa pagbabalik natin dito sa Sports 918.
9: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
9: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
9: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
9: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
9: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
21: This is a public service announcement.
22: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
21: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Hi, this is Rubilan Amit, National Team for Billiards. I just want to greet Sports Radio. Happy 40th anniversary. All the best po and more power. God bless.
15: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
16: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
26: Sports 918.
6: Nagbabalikan sports sa 918 dito sa DZSR Sports Radio. We have 32 minutes after 6 p.m. Dumako na tayo sa iba pa nating mga balita sa larangan po ng volleyball. Ang Galleries Tower ang nakakuha ng first overall pick dito po sa 2026 PVL draft. No, matapos 'yung naganap na lottery kahapon. So, ayan 'no si Mika. Nakalimutan ko 'yung apelyido ni Mika. Anyway, isa 'to sa mga PVL stars natin, 'no? And napili nga ang Galleries Tower. Hawak-hawak niya 'yung logo na imaliit na papel na merong logo ng Galleries Tower High Risers. No, para nga po sa magaganap na Premier Volleyball League draft, eh sila ang unang-unang magse-select ng manlalaro. So, nandoon para saksihan ang draw or ang lottery na naganap sina PVL Commissioner Sherwin Malonzo and GAB Chairman Attorney Manuel S. Plaza the Third. So, nako eh, overall top pick ng 2026 PVL draft na kamit ng Galleries Tower na considering meron lang silang 30% chance of landing the number one selection, naging successful pa rin ang High Risers na makuha nga po yung top overall pick na yan. So, napakasaya ng mga players din ng Galleries, no? At iba kasi yung feeling na kayo yung nauuna, sabi nga ni Jean Assis. Kaya't napakaswerte nila because mas malaki yung chance ng Capital One na 40% kasi yung ano yung odds na sila makakuha ng number one top pick, no? Pero sila ipo mangalawa lamang. And then after, so number one ang Galleries Tower, number two ang Capital One, and then number three ang Choco Mucho, and number four ang Zeus Coffee. Okay? So, yan yung pagkasunod-sunod ng mga teams, no? Meanwhile, yung kukumpleto sa draft order natin. So, after Zeus Coffee, mamimili naman ang Akari, NextLed, and then Farm Fresh, PLDT, and Creamline ang last. Kasi sila yung champion eh, nung nakaraang conference. So, yan po yung draft order, no, para sa magaganap na PVL draft. Yun, naaalala ko na yung apelido ni Mika Reyes. Okay. Mika Reyes, senior moment tayo, ha? Live na live. Anyway, so, ayan po yung naganap na lottery last night. And yung mga applicants, ha, yung mga nag-signify ng kanilang pagnanais na mapabilang dito nga sa batch ng draftees, 42 na mga applicants po yan, nag-declare ng kanilang availability for this year's draft. So, unang-una na dyan ay si Eliza Solomon na pinoproject nga raw maging top overall pick for this 2026 PVL draft. So nandiyan din si Nalams Lamina, no? And then si Det Pepito, 'di ba, ng UST. So ilan lang 'yan sa mga players na aabangan natin kung anong koponan ang pipili o makakapili sa kanila. Si Lara May Silva. So 'yan po yung mga ilan sa matunog na pangalan dito sa batch ng 42 applicants for the PVL draft. Okay? So, good luck sa lahat ng mga draftees, no? Dahil, syempre, isa sa mga pangarap ng mga atleta yan, di ba? Makapaglaro sa pinakamataas na liga, no? Dito sa bansa. So, sa basketball, PBA, sa volleyball, PVL. Okay? So, good luck sa inyo. And yun nga po, no, antabayan na natin ang applicants. Meron silang until June 1. Kung sakaling nagbago isip nila mag-withdraw sa participation dito sa PVL draft, so until June 1, ha, mag-decide kayo. Kung hindi, final ano na yon, final answer na. Okay, hindi na pwedeng kumbaga magbago ng isip after June 1. Ang mga hopefuls, no, yung mga applicants po, PVL applicants or hopefuls, will have a draft combined. So mandatory ang kanilang attendance, no, pagdalo dun sa draft combined na nakatakda po on May 28 and 29 sa Gameville Ballpark sa Mandaluyong City. So yan ang isa rin sa mga aantabayanan. Syempre doon pwedeng may mga hindi gaanong katunog ang pangalan, pero baka magustuhan ng mga coaches na manonood, 'di ba, yung kanilang ipapamalas sa draft combine. So yan po yung ating isa ring mga aantabayanan, no, dito sa panig po ng volleyball for professional volleyball competition. Okay. So, titingnan ko lang kung kailan mismo yung mismong date ng drafting. Okay? Ang 2026 PBL Rookie Draft ay nakatakda sa June 7 sa Novotel, Manila. So, yun, June 7, ha? Kaya pala June 1, yun yung last day kung, di ba, magwi-withdraw ng participation ng mga applicants. June 1, meron pa kayong chance. After that, hindi na. So, before June 1, of course, May 28 to 29 nga, yung draft combine. Okay? So, good luck sa lahat ng mga aspiring PVL players.
26: Sports 918. Sports 918.
1: Kasama si Ria Arevalo.
26: Let's go, team!
1: Sports 918.
6: Samantala, volleyball pa rin tayo dahil ang ikalawang Pilipinas Live PVL Press Corps Awards Night ay gaganapin po sa May 30 sa Novotel, Manila. Yan, sa Cubao, Quezon City. So, uy, runaway winner ng Rookie of the Year Award, Bella Belen ng Capital One. O, alam naman natin, nakita rin natin kung gaano kalaki nang naging contribution itong 23-year-old outside spiker sa kampanya ng Capital One. Siya nga yung naging main offensive weapon ng Koponan. At nakatungtong sa 2025 Reinforced Conference Quarterfinals, ito pong Capital One. At of course, sa All-Filipino Conference, talaga nangingibabaw yung laro nitong former National University standout na nakapagtala po ng at least 20 points in 6 straight games in the All-Filipino Tournament. Kabilang yung niya, career high 29 points sa kanya naging performance. So, all-around performance. Kaya naman, ng media votes na nakuha ni Belen ay 69. And then meron din siyang 26 team votes na nakamit. Bukod pa dun sa kanyang statistical points na 91.284. So, she handily defeated fellow rookies AC Minor and Risa Nogales at Jean Assis. Okay, so congratulations kay Bella Belen na inspired yata. Mm-mm. Or siya yung inspirasyon. Diba? Okay. Anyway, tatanggapin rin po nitong si Belen ang Best Outside Spiker Award. So, silang dalawa ni Savvy Davison ng PLDT ang tinanghal na Best Outside Spikers. And she will also be named in the Mythical Team. Yun. So, congratulations kay Bella Belen. And ilan pa sa mga paparangalan sa magaganap nga po na awards night sa May 30 ay sina Trisha Tubu ng Farm Fresh, Best Opposite Spiker, Jel Cayuna ng Signal as Best Setter, and then si Kat Arado ng PLDT, Best Libero, and si Pang Spanaga and Majoy Baron ang Best Middle Blockers. So, yan po yung mga awardees pagdating sa PVL. Kasi yung mga standouts din po sa Spiker's Turf ay mabibigyan din ng recognition. So aside from the individual awards, meron pang award na Team of the Year, Coach of the Year, Executive of the Year, and yung Pilipinas Live Game of the Year. Oh, yun yung most unforgettable match of the season. Ano kayang laban yan, ha? Of course, Comeback Player of the Year, Most Improved Player, ayan, Miss Quality Minutes, Fair Play Award will also be given away during the event. And, aba ha, Star of the Night, sino kaya ang mabibigyan ng citation na ito? Yung mga, yung mga outfits, no? Syempre, yung presence para po sa Star of the Night citation. Yun yung isa rin sa

0: turf. Okay, kasi nabanggit natin, naisa-isa natin kanina yung mga paparangalan dito sa PVF. Okay, so yan po yung isa sa mga pinaka-iintay na araw or gabi. Gabi to eh, gabi ng parangal ng mga volleyball stars ng bansa, ang PVL Press Corps Awards Night. Okay, 44 minutes after 6 p.m. Before we take a break, mag-update lang tayo sa ongoing match nina Alex Ayala and Eva Jovic. So, nasa second set na po tayo. Okay, second set score is 3-2. So, 3-2 ang score sa second set. Nakuha po in favor of Eva Jovic. Naku, lamang na naman tong si Jovic. Kanina, nung huli tayo nag-update, diba, ahead si Alex sa first game, nakuha po niya yung first game. No, pero after that, ito na, next nating update, lamang na si Eva Jovic, 3-2. Yung first set went to Jovic, 6-4. Okay, so yan po yung update natin. No, as of broadcast time, yan yung development right now dito sa round of 128 match between the 17th seed Eva Jovic and Alex Ayala. Okay? So, we'll take a break. Magbabalik pa tayo for more sports updates dito sa Sports 918.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Ang araw si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Sports 918.
7: Kasama si Ria Arevalo.
6: Let's go, team.
7: Sports 918.
0: We have 12 minutes to go before 7 p.m. at nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Samantala, dumako naman tayo sa ating mga developments dito po sa Palarong Pambansa 2026. Nako, ang ating kasamang si Jess Laid ay tumututok nga po sa nagaganap na Palarong Pambansa kung saan itong pambato ng Calabarzon na si Charles Nathan Boneo, memorable Palarong Pambansa debut ang kanyang na-experience, no, dahil siya po ang first record breaker sa swimming competitions na ginanap sa Prosperidad Agusan del Sur. So na sumitin itong si Boneo ang 4 minutes 30.63 seconds na oras para mag-subi ng gintong medalya sa Elementary Boys 400 meter freestyle event. Binura niya yung previous palaro mark na 4 minutes 31.39 seconds na ginawa ni

0: comes from within, it's hard to tune each other out, especially when it comes from your leader or your best player. And so that in itself is special. And that is similar to Steph and to Tim. They're quiet strength or even killed strength all the time.
1: Mike Dia.
2: Maraming maraming salamat. Ayan po yung bahagi na naging press conference with New York Knicks head coach Mike Brown. So, good luck sa New York Knicks. And for the meantime, manood muna sila ng laban ng San Antonio and ng Oklahoma City Thunder. Again, tomorrow, 8:30 a.m. Yes, 8:30 a.m. tomorrow ang Game 5 nitong Western Conference Finals Series. Oy, magandang gabi sa ating colleague, ang host ng NBA Jam na si JPM, JP Manyosa. Naku, isa sa mga nagbubunyi kasi fan to ng New York Knicks. O, diba? Talagang parang nalalasahan na nila ang champagne. Pero wait, teka, kinakalma nila yung mga sarili nila. Dahil hinihintay pa nga kung anong koponan na makakalaban sa NBA Finals. Nako, sabi ni JP, yung naglaban nung NBA Cup, yun din ang pwedeng magkalaban sa finals sa same season. Oh, kasi nung NBA Cup, 'di ba, New York versus San Antonio. Ah, ibig sabihin ba San Antonio? So, nanalo ang Knicks that time. So, okay. Aha. And then, yung huling nakapasok sa finals ang New York, 1999, nakalaban pala nila noon, San Antonio Spurs din. So, if ever, 1999 again. Pero I'm sure ayaw nyo maulit yung nangyari o resulta nung 1999 kasi nanalo noon San Antonio Spurs. Okay, yun daw yung first championship, NBA championship ni na Tim Duncan and David Robinson. Okay, huy, salamat sa iyo JPM. Makinig kayo every Sunday po ang NBA Jam with JP Manyosa. So, alas 4 ng hapon yan dito sa Sports Radio 918. And with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sports 918. So, until tomorrow, ating pang pag-uusapan naman bukas. Ay, nako, kung ano man ang maging resulta nitong Game 5 between OKC and San Antonio Spurs. And syempre, mga balitang sports pa rin po, patuloy na tumutok dito sa ating himpilan para sa iba pang mga sidelights ng Palarong Pambansa 2026 with our colleague Jess Lait. So maraming maraming salamat po. Until tomorrow, ito po ang Sports 918.
3: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat naritong muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita. Hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil

Nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR, na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa visa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio
at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa, at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career.
Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918, the institution in Philippine sports broadcast. This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of Sports Radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: sistema na mag-quality
1: sabihin ay mas gugustuhin na ninyo isang beses 30 para sa pamasahe, isang punta.
2: Sige, antayin lang natin na magkaroon tayo ng maraming gilingan. Kaya nga pumunta rin ako dito. Yung sa kasiguran, lalagyan natin ng rice mill para makapag-giling. Dito, kausap natin si Vice Governor. Sabi ko, mag-donate sila ng lupa sa NFA at tatayuan namin ng rice mill. Pag meron na, dire-direcho dito. Yung sinasabi niyo, 30, isang buwan, isang puntahan, madali mo yun.

0: All over the country, 3.29 hectares of rice lands are irrigated, while 1.51 hectares are non-irrigated, which include the rain-fed and upland rice fields. In the region, farmers in rain-fed and upland areas are facing the challenges brought about by the lack of enough water supply during the dry season. Sources of water may be available, but the difficulty of bringing it directly to their lands poses recurring problems. The introduction of solar irrigation projects by Department of Agriculture Western Visayas has provided rain-fed and upland farmers relief and hopes of a much better and improved harvest. In Amindan Town, Capiz Province, several farmers have benefited from the project and are now reaping the advantages the solar irrigation project has brought to their rice lands.
1: Mabiglay isang unaway pa sa irrigation, kaya ang ginasaligan lang sa tao, rain feed. Kag sa uli, ang iban naka-create sa pump and engine. Kung sa din, gamay lang siguro ang may kaya lang, ang may kwarta, ang makaprobitsar. Pero ang iban, ng mga imol para sa amon, hindi makaprobitsar sa inatawag na tubi pagi sa amon uma. Sa subong, ang nabenepisyaran sa tubi, mga 15 to 20 hectares pa lang. Kay ina nagadepende sa kalabaon sa kanal na din provide sa amon sa BE. Kung pananglit mapasupunan kung tanin ini, we can irrigate siguro mag-aabot sa 20 to 50 hectares. Sa subong, ang makabenepisyo sinya mo na among ginambal ko nga maka siguro mga 20 lang siguro ka farmers. Pero kung aton nga basihan nga dapat matagaan taman satisfaction ng ibang nga farmers, kay ang area dere malapad ya ang area sang na dapat matagaan sang irrigation. Kay ang akon nga members dere nagadalagan sa 65 farmers. So kung ma-provide ang tanan ina sang tubig, siguro manami ang production sang ila uma. Ang una, ang patubas manubo, pero pag-abot sang ginakinahanglan nga tubig, nakahinagaw nga matagaan sang maayo nga patubas ang tao. Kaysa sini nga mga timpo kung bastante sa tubig, ang panguma naga-improvement. May association kami nga din organize. Kompleto ang amon officialis. Kag antes namon ina gin kasugtana namon kung paano ang pag-maintain sini. Kung paano ang makaagom sa benepisyo pagi sa solar. So, may amon nga kasigin kasugtanan nga sa kada cropping kinanglan may ara nga maintenance. Kag ang magagamit sini nga solar dapat every time nga magamit siya tagaan niya man ang sin portion aside sa nag-operate may ara man ang association nga 50% sa iyang suhol sa pagbayad sa operator. So kung ang operator halimbawa may ara siya nga 200 pesos nga ginasukot sa isa kagyaw, ang 50% sinagakadto sa asosasyon, 50% man ang saya. Among inang among pagsurundan. Kag ang iba namon nga sa cropping na, may hindi kasugtana naman kami sa mga members.
0: At least 20 hectares of land have been irrigated by the solar irrigation project installed in Barangay Hagnaya with 21 farmers given access to irrigation water, and an additional 45 farmer member of their association are expected to benefit of the water which is being pumped by the facility from the river. The scarce and erratic rainwater supply has ceased to bother the community and production has improved. DA Western Visayas and its line agencies are working double time in order to bridge the difference in the production capabilities between the irrigated and non-irrigated lands by providing and installing more solar irrigation facilities. This is in line with the current thrust of the government for rice efficiency. To date, their 9 solar irrigation projects installed across the region helping farmers achieve their target production. While the lack of irrigation has been the primordial problem of farmers for a long time now, the innovations and use of natural energies in bringing water to the uplands even without electricity and fuel has delivered a real help among farmers. Where optimal production is beyond reach before, the employment of solar irrigation system by the Agriculture Department has provided the much-needed help to the farmers, thus improving their lives and empowering them to become integral drivers of the economy. Department of Agriculture, Western Visayas.
2: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: 2 minutos kapit bahay makalipas. Ang alas 5 naman din ng araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Ngayon po ay opisyal na pinatutupad na ang isang regular holiday. Kabuong bansa alin sunod po yan sa proclamation number 1264. Nanilagda po para po naman sa pagganita ng Idil Adha. Ayan. Po dyan, ay suspendido po ang expanded number coding scheme ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA. Ito nga po ng Miyerkules ngayon, 27 na po sa buwan ng Mayo, galaw-galaw para hindi pumanaw. Good morning sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Ay lalo't maluwag ang mga kalye ngayon ha, kasi nga ho'y walang pasok. Sa mga may pasok naman, gising, bangon, kilos, galaw-galaw na ho tayo. Morning pa rin sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mga isda. Gusto yan sa kanilang pamilya, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Siyempre sa mga biyahero, biyahero po naman natin, ingat po lamang sa pagmaneho. Di kaya gilid-gilid lang, power nap lang ho tayo. 15-30 minutes, okay na ho yun. Ang ating balikan ho naman yung ating mga manibela. Isabay tayo napapahinggan sa natunang himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Po natin ang Radyo Television, Japong 104.3 The Capital. Po natin ang DWCI sa Pidig, Ilocos Norte. Ay, good morning kay Mayor Gina. Siyempre, dyan po naman sa DWCJ sa may party ho naman ng Cagayan. Po ng social media platforms. Magkakaranigan, magkakabalitan tayo ng mga opinion, mga panayam. Mga balitang sa inyo po naman at mga balitang siyempre walang kupas ng daya. Eksakto, walang fake news din eh ho.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Update lang tayo sa ilang mga kaganapan dyan sa Pampanga, yung gumuhong gusali hurian na nanatili pa rin pong apat yung talagang kumpirmadong patay. Katapos meron pong 16 hanggang sa 18 po naman ang nawawala. Pantala sa mga balita pa rin tututukan sa maghapon, tapos magpapatuloy pa rin ang talakayan. Hanggir po sa impeachment trial naman pa rin kay Vice President Sara Duterte. Kung saan nakadagdang timistigo ang mga kinatawaan mula po naman sa Ombudsman, SEC, NBI, AMLC at Daily Motion. Patuloy namang pag-uusapan pa rin ang kutusang nagbabawal naman dating representative dating kay Marcoleta at Mike Defensor. Mike Defensor, yun ang dati na makalabas yun ng bansa. Ayan. At inaprobahan na po ng ICC Trial Chamber po naman. Huwag nang dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman sa status conference sa Daily Motion. Magpatuloy po naman ang investigasyon ng DOJ. At pagtakas po naman at pagtatago na to Ronald Bato de la Rosa.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Nga isla pala ni Senator de la Rosa, puro kamag-anak niya no, sa opisina, no? Oh, may muna natin na maging ilalang ating panahon sa susunod na 24 oras. Kasama na natin si Alzar Aurelio, yung ano, naging bagyo na ho. Kailamin natin si Alzar Aurelio. Good morning, Kuya Alzar.
2: Radyo Pilipinas. Weather!
3: Morning, Kuya Galzan. Kamusta ang latest monitoring natin sa sinasabing bagyo at papanahon natin sa maghapon?
4: Magandang umaga sa ating lahat. Ang bagyo na sa labas ng PAR ay nasa layo more than 1,200 kilometers east of Mindanao. Isang tropical depression kung saan ang lakas ng hangin ito umaabot sa 55 kilometers per hour. Kapag hindi magwag ang kanyang pagkilos, maaaring sa Huwebes o Biyernes ay nasa loob na ito ng PAR. Kapag nasa loob ng PAR, ang susunod ng pangalan ay Doming. Itong bagyo ito kasalukuyan wala pang direktang epekto sa bansa, pero ang trap o extension nito ay umaabot sa Mindanao. Kaya sa ating lagyan na panahon, Palawan at Mindanao ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm. Sa lalabing bahagi ng bansa, maganda at maliwasang sa panahon ang inaasahan ngayong araw. Pero may chance ang mga isolated na pag-ulan dahil sa thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Mataas pa rin ang heat index ngayong araw, 46 degrees Celsius sa Tagaraw City at sa Cavite City. Sa Metro Manila, 42 hanggang 44 degrees Celsius. Yan pong ating update mula sa PAGASA. Ako po si Sardi Aurelio.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat, Alzar Aurelio. Bagamat sinasabi nga po na mababa yung chance na mag-landfall, tumama sa lupa naman yung papasok sa PAR ang susunod na araw at bibigyan ng lokal na pangalang Doming. May nga ba? Atak daw po nito ang southwesterly wind flow. Yung mga paunang habagat na magdadala naman ng mga pag-ulan. Kanluran ng bansa simula sa darating po namang weekend. Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, ulap at thunderstorm sa hapon o sa gabi naman.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Galaw-galaw para hindi pumanaw sa mga may obligasyon. Araw ng Miyerkules ngayon, no? Miyerkules sister, galaw-galaw para hindi pumanaw. Abantala! Tutok tayo sa ating mga headliners ngayong araw nito ng Miyerkules sa 27 sa buwan ng Mayo 2026.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ambay po lamang sa mga live report galing po sa Ibilimang Larawiga sa labas ng ating himpilan. Ating bigas na katulong sa pagbalawag ng mga bodega naman ng National Food Authority.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Ano kalang tuluyan ang tanggalin ang kartel sa industriya ng bigas o ambyentahan ng Agricultural Tariffication Act? Inihain po naman dyan sa Kamara.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: At NFA, pinalakas ang rice milling sa Region 2. Masuportahan ang mga magsasaka.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Nga ba't na minuto na kabilbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Samantala, malaking naitulong na programang Benteng Bigas Program. Pero na, o BBM na. Napagpapaluwag po ng mga bodega naman ng National Food Authority sa ibang bahagi po naman ng ating bansa. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, ay good morning, Administrator. Tuloy-tuloy ang paglalabas ng aging rice stocks dahil sa mataas na demand. 20 pesos kada kilong bigas lalo na kasunod ng pagtaas po naman ang presyo ng langis. Iwanag ni Lacson, maraming mamimili ng nais po naman makatipid at nasa gastusin na bumabawi na lamang sa murang presyo ng bigas. Labi pa rin ang opisyal na posibleng mapabilis pa ang paglalabas ng aging rice stocks magitan po naman ng emergency milling operations panin po ng energy emergency. Atay po sa datos ng NFA, umabot na ho sa 54,000 metriko tonelada ng aging rice stocks ang nailabas na po sa Food Terminal Incorporated o FTI na po naman sa 20 pesos rice program hanggang sa buwan nitong Abril.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Samantala, NFA muling mag-auction ng aging rice stocks sa susunod na buwan. Ito na mga detalye, nandiyan po naman nakatutog. Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Radyo NFA na simulan muli sa Hunyo ang pagpapasubasta ng mga aging rice stocks nito. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, katumbas ng nasa 50,000 na metro tonelada ng milled rice o mahigit 1,000,000 sako ng aging rice ang target nilang isama sa auction. Ang hakbang ay layon pa rin makalikom ng pondo para sa pagbili ng mas maraming palay sa mga magsasaka at mapaluwag na rin ang kanilang mga warehouse. Sa ngayon, isinasapinal na lang anya ng NFA ang guidelines para sa auction at posibleng bahagyang itaas ang floor price ng aging rice batay sa kasalukuyang presyo ng local at imported rice sa merkado. Mula sa NFA para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Samantala, sa ibang detalye, iniyain po naman ang Akbayan Reform Block sa Kamara. Ang panukalang, ambyendahan po naman ang Agricultural Certification Act upang tuluyan ang matigil ang mapanamantala ng mga agricultural cartels. Kasabay ito na pagkita po naman sa Fisher Folk and Farmers Month. Kung saan, sinabi po ni Akbayan Representative Dada Kiram Isbula, bigo umano ang kasalukuyang batas na pababain ang presyo ng bigas. Pounda rin po naman ang lokal na industriya ng agrikultura. Sa ilalim anya ng panukalang batas, ibabalik ang kapangyarihan ng National Food Authority na magpatatag ang presyo ng bigas. Isbilisan nyo naman. Rektang bumili ng palay sa mga magsasaka. Magbenta ng subsidized rice sa panahon po naman ng emergency. Sama rin naman sa panukalang aktibo ang partisipasyon ng civil society at mga samahan po naman magsasaka sa pagbuo ng Rice Industry Roadmap. Magandang din si Smula sa kapamamabatas at sa pamahalaan na suportahan ang hakbang para proteksyonan ang mga local farmers at tsakin po naman ang food security ng ating bansa.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
3: Mandala, report tayo dyan sa Baguio. Ay, tanggap tayo na report sa Baguio. Enteng bigas, meron na program inilusad na rin sa La Trinidad Benguet. Mga detalye, nandiyan po naman si John Mora, Radyo Pilipinas, Baguio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ipagpapatuloy ngayong araw, Mayo 27, araw ng Miyerkules, ang pamamahagi ng Benteng Bigas Meron na Program ng Pamahalang Nasyonal sa bayan ng La Trinidad Benguet, kung saan maring makabili ng bigas sa halagang 20 piso kada kilo ang mga kwalipikadong residente ng munisipalidad. Kahapon ay ginanap ang palatuntunan o programa sa parking area ng La Trinidad Municipal Hall sa kilometer 5 Pico simula alas 9 ng umaga at magtatagal hanggang mamayang alas 5 ng hapon ngayong araw. Sa kasalukuyan, mahaba ang pila ng mga residente na maagang nagtungo sa lugar upang makabenepisyo sa murang bentahan ng bigas na lang makatulong sa pang-araw-araw na gastusin ng mga pamilya. Ipinapaalala na tanging mga residente lamang ng La Trinidad ang maaaring makinabang sa programa. Nilinaw din ng mga organizer na hindi maaaring makapag-avail ang mga residente na nakakuha na ng benepisyo mula sa kalintulan ng programa na isinagawa ng Benguet Provincial Office noong nakaraang Abril. Ipinalawanag ng pamahalaan lokal ng naturang kalakaran ay upang matiyak na mas maraming kwalipikadong residente ang mabibigyan ng patas at pantay na pagkakataong makabili ng benteng murang bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Baguio. Oras natin ng 5:20 ng umaga. Galaw-galaw pa, hindi pumalaw. Pakiusap lang, paigising si Mamang Chopper. At tutulog-tulog, delikado yun sa biyahe. Pinaigning na ng National Food Authority ang rice milling operations sa Region 2. Po naman mapalakas ang food security sa Soxagen. Region 12 ito. Nakalikha ng mas malawak na espasyo sa mga bodega para sa pagbili ng palay mula po naman sa mga magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chil Laurel Jr., good morning sir. Ayon din ang pinalawak na milling activity na suportahan ang Benteng Bigas Meron na Programa. Ilanin po ng Emergency Procurement Program. 15 rice mills sa Region 12, magtutulong po naman sa pagproseso ng mahigit sa 25,000 bags ng palay. Nagkakalaga po naman ng 48.5 million pesos. Inaasahang makagagawa ito ng mahigit sa 133,000 bags ng bigas. Idaragdag po naman sa buffer stock ang pamahalaan habang patuloy na binabantayan ang supply at presyo ng bigas sa bansa. Ayon po kay NFA Administrator Larry Lacson, awat sa kumpalay na nilalabas sa mga bodega katumbas na mas maraming pamilyang makakasigurong may halaga ang kanilang mga ani po naman.
2: Agrikultura. Usapan. Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Samantala, tayo ng Pangasinan, no? NFA Ilocos Region at lungsod po ng Baguio, Benguet, sa anipersa pa sa 56 milyong pisong rice distribution project. Detalya, alamin natin, no? Sa Radyo Pilipinas tayo, nakatutok dyan si Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsanib puwersa ang National Food Authority Region 1 at pamahalaan lungsod ng Baguio upang tugunan ang lumalalang epekto ng mataas sa presyo ng bilihin sa pamamagitan ng isang 56 million pesos rice distribution project na nakatuon sa mahigit 33,000 na kabahayan sa lungsod. Sa ilalim ng programa, mamamahagi ng libreng sako ng bagong giling na NFA rice sa 33,939 beneficiaryong pamilya bilang bahagi ng mas pinaigting na food security initiative ng LGU at ng NFA Region 1. Ayon sa City Social Welfare and Development Office, bawat kwalipikadong pamilya makatatanggap ng tigi-isang sako ng bigas na nagkakahalaga ng 1,650 kada sako. Prioridad na mabigyan ng ayuda ang sektor na higit na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, kabilang ang senior citizens, solo parents, persons with disabilities, at minimum wage earners. Nilinaw naman ng CSWDO na hindi kasama sa listahan ng benepisyaryo ang mga kasalukuyang tumatanggap ng ayuda mula Pantawid Pamilyang Pilipino Program upang maiwasan ang dobleng benepisyo. Upang matiyak ang maayos at ligtas sa pamamahagi ng ayuda, hinati sa 4 na yugto ang distribution na inaasahang magpapatuloy hanggang Oktubre ngayong taon. Sa unang batch ng implementasyon, nasa 2,550 na kabahayan na nakatanggap ng NFA rice, habang pinalawig naman hanggang May 31 ang registration period para sa mga residenteng hindi pa nakapagpaparehistro sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Maraming salamat, Mildred Coquia ng Tayog, Pangasinan. 23 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Para ho ng Miyerkules, oh. DIA Ilocos Region, nag-equip po ng price monitoring sa imported premium price sa La Union. Mga detalye, nandiyan po naman si Albert Cavili, Radyo Pilipinas, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Mas pinaigting ng Department of Agriculture Ilocos Region ang pagbabantay sa presyo ng imported premium rice sa San Fernando City, La Union, kasunod ng pagpapatupad ng Executive Order No. 118 na nagtatakda ng 50 pesos price cap kada kilo. Sa isinagawang on-the-spot inspection ng Regional Bantay Presyo Monitoring Team sa pamilihang lungsod, sinuri ng matauhan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD ang presyo at wastong paglalagay ng labels sa iba't ibang rice stalls upang matiyak ang pagsunod ng mga retailers sa itinakdang presyo. Pinangunahan ni AMAD Chief Irene Taktak kasama sina Roda Galban at Edeline Guldara ng DARF-01 ang pag-iikot sa mga tindahan ng bigas kung saan muli nilang pinalalahanan ang mga rice retailers hinggil sa mahigpit na implementasyon ng EO-118. Bukod sa inspeksyon, namahagi rin ang grupo ng mga pulyeto na naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa kautusan bilang gabay sa mga tindera at mamimili. Nakiisa sa aktibidad ang Market Supervisor Office ng Local Government ng San Fernando City upang suportahan ang pagpapatupad ng price monitoring at mapanatili ang abot-kayang presyo ng bigas sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavili, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
3: Maraming salamat, Albert Cavili ng Radyo Pilipinas, Agoo. Samantala, dako tayo ng Borongan. Ipaghahanda po naman para po naman sa 2026 Eastern Visayas Rice Derby Season 5. Po naman sa Dolores Eastern Samar. Papatuloy. Ang detalye, tutukan natin si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Nagpapatuloy ang paghahanda para sa nalalapit na paglulunsad ng 2026 Eastern Visayas Rice Derby Season 5 matapos magsagawa ng coordination meeting ang mga stakeholders sa Barangay Gapang Multipurpose Gym sa Dolores Eastern Samar. Layunin ng Rice Derby na mapataas ang produktibidad at kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpapakita ng dekalidad na hybrid seeds, makabagong makinaryang pang-agrikultura at mga bagong pamamaraan sa pagpapataba ng pananim. Tinalakay sa pagpupulong ang mga paghahanda at mahalagang impormasyon kaugnay ng implementasyon ng programa, kabilang ang proseso, partisipasyon ng iba't ibang sektor at koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno at pribadong kumpanyang kalahok sa Rice Derby. Nauna ng matagumpay na naisagawa ang mga nakaraang Rice Derby season sa Hilongos, Leyte, Naval, Biliran, Calbayog City, Samar at Hinabangan, Southern Leyte. Kabilang sa mga pribadong kumpanyang kalahok, ang mga nasa larangan ng hybrid seeds, biofertilizer, soil ameliorant, at inorganic foliar at macro technology. Layunin din ng programa na maipakita ang mga makabagong makinarya sa pagsasaka, epektibong pestisidyo at dekalidad na binhi ng palay upang mapalakas ang produksyon ng bigas sa lalawigan. Inaasahang ding makapagbibigay ito ng dagdag na oportunidad sa kabuhayan at trabaho para sa magsasaka at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Kamandala sa Iloilo naman, Bangka ng Guimaras, ay maaari na ipadiliver sa Philpons. Wah, pwede na pala ha. May natin lang mga detalye, nandiyan po naman si Hope Dorchante, Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Report.
9: Inilunsad ng Philippine Postal Corporation ang special doorstep delivery service para dalhin ang world-famous Guimaras mangoes direkta sa mga consumers sa Metro Manila at Metro Cebu. Layunin ng proyekto na mapalakas ang lokal na agrikultura habang nagbibigay ng direktang market support sa mga mango farmers sa isla ng Guimaras. Tiniyak ng Philpo sa mga customer na maayos at epesyenteng hahawakan ng mga padalang mangga para mapanatili ang kalidad ng mga sariwang produkto na may inaasahang turnaround time na 3 hanggang 7 araw. Dagdag pa ng opisina, patuloy nilang pinalalawak ang mandato nito lampas sa tradisyonal na pagpapadala ng koryo upang masuportahan ang lokal na negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Iloilo. Ay, good morning kay Congressman Rolex Obligo ng Iloilo. Pero din kay Congressman Sarmiento. Ayan, di ba? Ayan, nandito ngayon sa nakapwesto. Yung mas bata. Okay. Good morning din po naman kay Gerald Tom Lanchon. Tutok din po naman sa mga sandaling ito. Abot kayo produkto ng agrikultura. Libre-benta naman sa Kadiwa, Tandag City, Agusan del Norte. Italia, nandiyan po naman sa Angel Luisa Obo sa Radyo Pilipinas, Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Report.
10: Muling magdadala ng abot kayang pangunahing bilihin ang Kadiwa sa Tandag City na gaganapin sa May 28, 2026 sa Tandag City Park Shed mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kabilang sa mga produktong mabibili sa nasabing aktibidad ang 20 pesos kada kilo na bigas, black rice, itlog, isda, gulay at iba pang pangunahing pangangailangan. Maaring makinabang sa subsidiya sa bigas ang mga magsasaka, senior citizen, persons with disability, fisherfolk, guro, solo parent, tricycle driver at indigent households, kabilang ang mga benepisyaryo ng 4-piece basta't makapagpakita ng kaukulang ID o certification. Samantala, nilinaw ng mga organizer na hanggang 10 kilo lamang ng bigas ang maaring mabili kung proxy ang mamimili para sa senior citizen at PWD. Kinakailangan din ng authorization letter at valid ID para sa mga proxy ng fisherfolk, teacher at solo parent. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
3: Salamat, Angel Bosa, Tandang. Samantala po naman, dako tayo ng Davao. Regional Agricultural and Fisheries Council na rekomenda sa DA Davao Region na dapat palakasin ang komunikasyon sa mga magsasaka sa malalayong barangay sa Region 11. Dali, nandiyan po naman si Armando Finiquito, Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Report.
11: Inirekomenda ng Regional Agricultural and Fisheries Council o RAFC sa Department of Agriculture o DA-11 na mas palakasin ang komunikasyon sa mga magsasaka lalo na sa mga malalayong lugar sa Davao Region. Sa isirkawang katihan sa Davao, sa SM City Davao, inihayag ni RAFC Davao Region Chairperson Epifanio Loyola Jr. na sa kanilang isinagawang konsultasyon sa mga grupo ng magsasaka, hindi upang na umaabot sa tanggapan ng DA ang kinakaharap na problema ng mga magsasaka lalo na sa mga lugar na tinuturing na geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Ayon kay Loyola na dapat maabot ng tulong ng pamahalaan ng mga kinakaharap ng nasabing sektor dahil sa kontribusyon nito sa food security hindi lang sa rehiyon maging sa bansa. Hinimok din ito ang mga magsasaka at mangingis na sumali sa mga grupo o asosasyon upang mahatid sa kinauukulan ang mga hinaing o nais nitong tulong. Dagdag ni Loyola na patuloy silang makikipagdialogo sa mga magsasaka sa rehiyon upang matiyak na lahat ng kasapin ng sektor ay naaabot ng tulong. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Maraming salamat, Armando Finiquito, Radyo Pilipinas, Davao. Ay, good morning sa mga tropa at mga kaibigan natin dyan. sa Red Ink family dyan sa Davao, dyan sa General Santos City. Ay, good morning, good morning, good morning, good morning. Andala, bago tayo mag-break, ilang mamahagi muna tayo ng cash aid. Ano ho? Mo sa Batangas, ay sasagawa ngayong araw ho ng Miyerkules, mamayang alas 10 ng umaga. Ang payout po ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk ay yung PAFF sa Centro Mall. Araw sa mga kwalipikadong rice and corn farmers na nasa listahan po naman ng RSBSA. Naman sa Albay, ipo sa 38,000 magsasaka at manging isda po naman ang wala na rin pong hatiran po ng cash aid. Saan? At tanggap ang mga beneficiary po naman ng tig 2,325 bawat isa. O naman maibsan kahit pa paano ang epekto ng krisis sa merkado at ang patuloy po naman ng aktibidad ng Volcang Simayon. Negros Oriental, naman po naman ang DA na higit sa 155 milyong pisong pondo para sa tulong pinansyal. Kailan po naman para sa 66,794 na mga magsasaka dyan po naman sa nasabing lalawigan. Balik ko kami, sandali po lamang, ilan munang mahalagang paalala. Walang tutulog-tulog sa Manibela, ho. Awal ang pikon sa kalsada.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
13: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
14: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
13: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
15: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
13: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
16: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
13: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gyera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
15: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
13: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
15: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
13: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
17: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Shoutout lang kay Ganghan Yuji, maging sa Beltran family. Sa may Santa Rosa, Laguna. Ayun. Good morning din kay Doc H. Pargas ng PhilHealth. Din kay Engineer Alfred Lucusin and Wifey. Doc, kay Dr. Well, Kaday, yung SMA. Irene sa Enrique Cesar and sa party naman ng Washington, US of A pa rin.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Dahil na ito gigaraw ng Industrial Corn Complex po naman sa bansa pinasinayan sa Ilagan City, Isabela. Detalye na dyan po naman sila Dina Villacampa, Radyo Pilipinas na gigaraw.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Una-una ang Industrial Corn Complex sa bansa na magkatawang na ipinatayo ng J. Regional Field Office 2 at ng LGU Ilagan. Ang pagpapasinaya ay pinangunahan ni Undersecretary Roger Navarro, Assistant Secretary Unicols Manalo, Mayor Jose Marie Diaz, Regional Executive Director Rosemary Aquino, at iba pang opisyal ng DA at ng LGU. Mahigit 106 million pesos ang pondong inilaan para sa pagpapatayo ng drying and storage facility na may walong recirculating dryer at isang silo na kaya magpatayo ng 100 metric tons ng mais kada araw. Ito ay phase 1 pa lang ng proyekto at may kahilingan na para sa phase 2 nito. Ito ay pagpapatayo naman ng processing center o feed mill para wala na mailalabas na raw material sa lungsod kundi feeds na. Malaki ang pasasalamat ni Mayor Jose Marie Diaz sa DA sa pagtupad sa pinapangarap nilang pasilidad na kinakailangan sa ngayon na mamagsasaka hindi lamang ng mga magmamais kundi maging ng mga rice farmer. Anya, ang pasilidad ay simula na ng pagtupad sa pinapangarap nilang gawing agro-industrial center sa Northern Philippines ang lungsod ng Ilagan, kasabay na kanilang pagsulong sa circular economy o pagbuo ng interrelated na industriya dahil sa kanilang produktong mais. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
3: Samantala, naglabas po naman ang seryosong babala po naman ng Philippine Competition Commission laban sa mga rice traders. Nagpapalitan po o nagbabahagi po naman ng sensitibong impormasyon. Maaaring makasira sa patas sa kompetisyon po naman sa merkado. Samantala, nakatakda naman yung auction po naman ng National Food Authority ang nasa 1 milyong sako naman ng mga lumang snack ng bigas pang mapanginabangan pa bago ito tuluyang masira. Aktibong naghahanap po naman ang Pilipinas sa mga bagong bansa kung saan maaaring i-export ang mga lokal na saging at durian. Pang mas mapalawak pang kita ng mga lokal na magsaka at mapalakas po naman ang ating export market. Dala, sa Kalinga naman, masinigpitan pa ng Provincial Veterinary Services Office of PVSO ang kanilang border monitoring laban po sa pagpasok ng mga baboy at pork products matapos makapagdala ang mga panibagong aktibong kaso ng ASF sa tatlong barangay sa rehiyon. Naku, ASF na naman. Kabukid nun naman, sinimula na po ng Bureau of Animal Industry ang pre-assessment para po naman sa gaganaping trial o pagsubok po ng ASF vaccine sa probinsya upang matulungan ang mga lokal na magbababoy maprotektahan ang kanika nila po namang mga hayop. Cagayan Valley, nagpamahagi po naman ng DAR World 2 ang mga makabagong agricultural machinery production inputs para po naman sa agrarian reform beneficiaries. Ayon ito ang mapababa po naman ang gaso at sa pagkapatakbo ng bukid, yung production cost na tinatawag. Mapataas po naman ang anin ng mga magsasaka ng palay at mais. A Western Visayas, official nang binuksan ang pagsasanay para po naman sa mga farmer leaders ukol po naman sa climate resilient farming techniques ang ihanda mga komunidad sa babago-bagong panahon.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Yeah, meron po tayong makakasama at makakaugnayan this morning. Ano, pag-usapan po natin ang ano ba yung tinatawag National Corn Program ng Department of Agriculture. Ano ho? Yan po isa sa mga pangunahing programa ng pamahalaan, naglalayong paigtingin ang produksyon po ng dekalidad na mais at kamoting kahoy, yung kasaba sa bansa. On sa pagkabalakas po ang kabuhayan, pagkasaka at pagtitiyak po naman ang sapat na supply ng pagkain, yung masahayop ay yung mga animal feed sa tinatawag. Sa epekto ng El Nino, kamusta kaya sila? Alamin natin yan. Kasama po natin mismo ang Director, Director Abel Wagas, ano ng National Corn Program, Department of Agriculture. Dr. Abel Wagas, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahiro po ito. Good morning, Director Abel.
0: Isang magandang umaga rin sa inyo, sa Radyo Pilipinas at sa mga nakikinig.
3: Opo, opo. Umaga po, Director Abel Wagas. Si Kahiro po ito. Si Kahiro na po tayo. Nasa Radyo Net Live na po tayo. No? Saan kayo ngayon?
0: Dito pa kami sa ano na... We witness kahapon yung parang inauguration at turnover ng isang corn facility doon sa dito sa Ilagan.
3: Nasa pala kayo sa Ilagan. Oh, okay. Siguro mamaya dagdagan niyo pa yung kwento sa amin tungkol diyan. Kumusta po yung epekto ng El Nino dito po sa corn industry natin? Ah, lahat po naman talaga apektado ng El Nino, ano? Pero bilyon-bilyon ang naapektuhan ng mga nakalipas na pagkakataon sa usaping El Nino. Yun din pong halagang mga naapektuhan sa corn industry ho natin. Kumusta po ang inyong mga pagtaya ngayon? Anong meron? Ano ho nangyayari ngayon?
0: Tungkol po sa El Nino, general knowledge natin through the pag-asa na kuha natin yung data, yun nga, confirm na may El Nino at through our... yung sa disaster natin, risk management data natin sa under the Department of Agriculture, may naitala tayong about 1.1 billion na ano yung losses na imports na corn farmers natin. So ang pandon, the stages are nasa reproductive at sa maturing. Pero alam mo Steriron, yung kuha natin yung mais kasi pag sabihin natin nasa reproductive at sa maturity, yun nga yung pina-review natin sa kuhaan yung assessment. Kasi pagka nasa reproductive yun, pwede namang kuhaan, pwede na sabihin natin sa mga magsasaka, huwag na antayin na matuyo na ma-total ay damage. Pwede namang gawin yung silage o ipakain na sa mga livestock natin. Ayun yung mga... At doon sa computation, nakababa pa yan kasi kinakain ng mga livestock.
3: Okay, okay. Director, siguro may mga ilan no kaming tanong din. Ano ho? Alam naman natin talagang pagka-El Nino talagang apektado yung mga agricultural product natin. Pero mukhang kakaiba ho yata yung mais eh. Ano ho? Bakit ito mabilis matuyo at pagka mais ang pag-uusapan pagka may El Nino?
0: Ay, yung ano kasi, kaya napagsabi ko kanina na pag nasa reproductive or maturity, sa totoo lang, pinapakain na lang ng ano yon yung livestock. So, the total...
3: Okay, nababansot yung mga yan, nagiging kulubot ho yan, tsaka siyempre kulang na sa nutrisyon. Dapat pakinabangan na lang ng mga hayop.
0: Oo, pwede pa rin yun kahit paano. Kasi yung damo... sa natutuyo na yung mais ay ano pa, green na ano pa siya. So, wag na nilang hayaan na tutuyoin pa ng gusto ng ano yun dahil sa init. Grabe talaga yung experience namin dito.
3: Pero Director Abel, kamusta naman? Kasi alam ho natin yung yellow corn, ano, yung yellow corn na binabanggit ho, ah, ay pagkain po yan ng mga hayop. Eh kung kukunti po yung ani ng mga yellow corn, siyempre kukulangin yung mga fish, ang mangyayari ho niyan ay mag-i-import. Eh di tataas naman yung presyo po ng mga ano, ng mga baboy at yung mga manok natin. Na posibleng ganun ba mangyari?
0: Yun po yung tinitingnan natin ngayon dahil yung iba, yung tinitingnan nila yung mais, ay yung sa kwan nga, ang ano namin na doon na yung mais ay may paruroonan pa siya. Kung apektado yung mais, ganun na rin yung livestock. Kaya the good thing is, ano, kahit sa reproductive pa lang, pa na, pwede nang ipakain nila yon. Ang isa pa, dito sa kwan naman, kahit may El Nino, ang sa koordinasyon namin, yung usual or yung general ano talaga ng climate pattern dito, within June, umpisa na yung ulan. So, doon, yung iba nga, nakita namin yung field, tuyong-tuyo, pero yung...
3: Yes, Director Abel, kalpasalin niya natin si Dr. Abel Wagas. Naya po natin si Dr. Abel, Director Abel Wagas, ang National Corn Program ng Department of Agriculture. Pero siyempre talaga apektado yung mga farmers natin ng mga maisan. Oo, siyempre sila yung kasama din sa mga napipilitan na bumili ng mga krudo para sa mga water pump para makahugot po ng tubig sa ilalim po naman ng lupa. At meron din silang pesting kinakaharap po dyan. Dami yung mga peste pagka panahon po talaga ng tag-init eh. Yung fall armyworm, tuyo at mainit yung kapaligiran, yung mga klase ng eksena makikita ho riyan. Director Abel, hindi maiwasan na tumataas talaga yung gastos sa mga farmers natin na involved po dito sa corn industry. Napipilitan silang bumili po ng mga krudo para sa mga water pump para makahugot ng tubig sa lalim ng lupa. Talagang dagdag gastos po yun.
0: Tama po. Kaya yung ano natin, yung gobyerno ngayon ay mayroong mga initiative na ginawa. Kaya namimigrate rin tayo ng ano, yung mga kahit paano. Yung fuel subsidy, mayroon tayong ginagawa ngayon yung sa QRF natin. Kahapon nga, yung mga farmers natin may binigay na cash assistance para...
3: Ako, nakat na naman. Nandito ba siya? Nasa Isabela siya ngayon, ano? Ilagan, ano? Kaya medyo hirap yung aming communication. Pero dyan sa mga pinsala na nakukuha po ng mga agricultural crops yun naman, may mga libreng siguro yan eh. Director Abel, kamusta po naman yung mga bayan pinsala kung sakasakali man yung ating mga magsasaka, sisira yung kanilang mga pananim. Kamusta naman yung pagbibigay po ng Philippine Crop Insurance Corporation? Eh, libreng siguro naman yan eh.
0: Tama po yun. Napagkuha na yun. Coordinated na yan sa PCIC, mayroon tayong kinatawag doon na RSBSA, yung registration ng lahat ng mga magsasaka at sa mga mangisda. Dito naman sa pagka-registered talaga, by default yun, pag may mga ganun na force majeure pangyayari, pa na yun, yung may ma-ano na sa through sa Philippine Crop Insurance.
3: Talaga, pagka mayroong force majeure, wala namang force majeure, pero gusto nila iba yung maging kwento. Anyway, bakit ho, tayo, ang Pilipinas, pagka ganyan na nangyayari, meron tayong El Nino, talagang hindi maiwasan na mag-import tayo ng mais, bumibili tayo sa ibang bansa, kagaya ng Vietnam, tsaka Brazil, para mapunan yung pagkukulangan. At talaga, pagka ganyan, ngayong taon, ganyan ba rin na mangyayari, mag-i-import tayo sa Brazil o kaya sa Vietnam?
0: Tama po yun. Pa naman talaga tayo sa mais, dahil sa pangailangan ng livestock, hindi natin mapunan yung sufficiency natin, yung pangailangan sa livestock. So, sa tingin namin, paan tayo, nasa mga 10% yung ano natin, yung import. Pero,
3: import, okay.
0: Yung ginawa natin sa corn program, kaya we strengthen yung ano no, yung mga post-harvest natin, kahit paano, yung pag may peak harvest tayo na impact natin yon para ipa-ano natin yung pangailangan sa ano sa livestock. Pati na rin yung ano yung pagkain kasi ngayon kahit mag-import man tayo, alam natin yung energy crisis,

0: Yun nga, yun yung ginawa natin na programa sa kuan ngayon, no? Yung campaign din ni Secretary Laurel na kung may limitation tayo sa import ng, kasi net importer tayo ng bigas. So, through our program, nag-ano rin tayo ng, encourage tayo ng farmer na magtanim ng white corn at i-blend na nila sa, kuan, i-blend na nila doon sa bigas. But basically, yung Visayas and Mindanao, puro talaga yon.
1: Hey, okay, ano, sir, medyo kami po ikapos na ho, sa oras na ho. Puro kami tatawag muli sa inyo para sa mga dagdag pang mga impormasyon at update po sa epekto ng El Nino dyan sa corn industry natin. Sir, marami pong salamat. Magandang umaga. At Sir Abel Wagas, marami pong salamat. Magandang umaga muli sa inyo. Thank you po.
0: Thank you rin. Maraming salamat rin at parating natin yung impormasyon na tungkol sa corn program natin.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat kay Sir Abel Wagas. Ano ho? Wagas. Pero classmate ko nung araw, Willie Wagas. Ating editorial.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Muli niya, isang matinding dagok na naman ang nagbabadya sa pagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Akilan lamang po yung nagbabala po ang Department of Agriculture na posibleng pumalo 60 pesos hanggang 62 ang kada kilo ng bigas pagsapit po ng anihan. Anihan pa yun, ha? Panahon ng Setyembre. Ang pahayag na yan ay mismo lang, ano ba, pagsuko na ba natin yan? Mga pangakong murang pagkain. Ang hudyat na mas malalim pang krisis po naman sa sikmura. Habang sinasabi ng ilang grupo na magsasaka na makatwiran ang halagang ito dahil sa mataas na gastos po naman sa pataba, binhi at maging sa petrolyo, yun natin maaaring isang tabi naman, back dito sa mga ordinaryong mamimili. Bigas po ay hindi luho. Ito po isang batayang pangangailangan. Sa lalim po na matinding init ng El Nino na nagbababa sa produksyon, ang pasanin ng mataas sa singil sa produksyon po, muling ipapasa po naman sa balikat ng mga consumer. Kasalukuyan na pong nalulunod, pababang pasahod at mataas na po ng inflation. Isa pa't ang bigbigay lamang ng babala. Ang nangagarang solusyon, natiling nanunod lamang tayo, sumisipa ang presyo ng pagkain, lalong daraming pamilya magugutom. Hawa na po upang magpatupad ng mas mabisang subsidiya. Mga magsasaka upang mapababa po naman yung kanilang gastos. Higpitan ang pagbabantay laban sa mga pabagsamantalang middleman. Jakin, ba't po ang supply nang hindi na umaasa na lamang tayo sa puro importasyon. Uli, ang tunay na sukatan po ng pag-unlad ng isang agrikultural na bansa ay wala sa dami ho ng inaangkat na supply. Di sa kakayahan nitong pakainin ang sarili nitong mamamayan ng may dignidad. Kung hayaan nating maging ginto ang presyo ng bawat butil ng kanin, anakawan ho natin ang mamamayan ng karapatang mabuhay ng marangal. Huwag nating hintayin na ang Setyembre maging buwan po ng hungkag na sikmura. Singin ang natutulog na sistema bago patuloy ang maubos ang laman ng kaldero ng masang Pilipino.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipino.
1: Muli po kami pagsaludo sa ating mga bayani, magsasaka at matatapang nating mangingisa. Mabuhay po kayo ho. Pagbalang agrikultura ang araw sa ating lahat. Ang alatin mga nakasama, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga impilan po ng radyo sa Pilipinas. Lucia, si Mipi, Digilocos, Norte, DJ, si Mipi, Tugikiraw, Kagayan. Alam pa rin po nila Roger Cruz, Joe Marie, Raparial, Rolly Bumatan, Roman Malilin. Diyan pa rin po sila Nita Soriano, Susan Barameda, Gemma, Drew Camora, Reyes, Marisol Balimbang, Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza. Mga producers, andiyan po si Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Gaya ng dati, ako pa rin ang inyong lingkod, kahiro, hero, ilustrero, brigado, nag-iiwan. Namang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Minsan pa, wag ko tayong basa-basa na nagpapaniwala sa fake news, wag ko tayong magbalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga?

0: ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
2: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
3: Sa kanilang pag-uwi, ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
1: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
2: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, biyahing Japan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinutunay na napakahalaga sa gitna ng mas mahirap na global environment.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos nakipagkita sa Filipino community sa Tokyo, patuloy na suporta ng pamahalaan para sa pagsusulong ng mga karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa Japan, tiniyak ng Pangulo.
0: Headlines.
3: Bilateral relations ng Pilipinas at Japan sa larangan ng labor protection, kalakalan, depensa at regional cooperation, higit pang palalakasin.
0: Headlines.
3: Minority blocs sa Senado nag-walkout matapos tutulan na makaboto online sa sesyon at iba pang proceedings ang isang senador.
0: Headlines.
3: Department of Labor and Employment nagpaalala na magdodoble ang arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor na papasok ngayong Idil Adha.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po yung araw ng Miyerkules, May 27, 2026. Muling sumasin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa ikalawang araw na ng kanyang state visit sa Japan. Biyaing Japan, tinuturing ng Pangulo na napakahalaga sa gitna ng mga mahirap o mas mahirap na global environment. Yan po ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Simula na ng ikalawang araw ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan na kung saan ay inaasahang magiging abala ito sa sunod-sunod na mga aktibidad. Itong kauna-unang state visit sa Japan ng Pangulo na inilarawan ng punong ekutibo na napakahalaga sa gitna ng mas matinding hamon na kinakaharap ng global environment. Sinabi ng Pangulo na sa biyahe niyang ito ay inaasahang makakabuo ang Pilipinas at Japan ng mas malawak na foreign policy agenda na mas magpapalalim sa ugnayan ng dalawang bansa. Umaasa din si Pangulo Marcos na makakabuo ng mas malakas na defense at security cooperation ng Japan at Pilipinas. Ganon din ng mas matatag na economic partnership sa kanyang 4 araw na state visit. Layunin din dagdag ng Pangulo ng kanyang biyaheng Japan na mapalakas pa ang pakikipagkaibigan dito ng bansa na kapwa may parehong pananaw at maraming sa maraming aspeto. Kasama din sa inaasahan ng Pangulo na mas mapapatatagpan lalo ang pagiging magkatuwang ng dalawang bansa sa gitna ng kinakaharap na kawalang katiyakan sa hinaharap bunsod ng nagpapatuloy pa rin krisis sa Middle East. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: This state visit to Japan is essential amid an increasingly challenging and evolving global environment. It forms part of a broader foreign policy agenda to forge closer political ties, stronger defense and security cooperation, and more enduring economic partnerships with major countries in the region.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan para sa pagsusulong ng mga karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino workers o OFW sa Japan. Sa kanyang pagsasalita sa Filipino community sa Tokyo, nagpahayag ng pasasalamat at paghanga si Pangulong Marcos sa mga OFW na kanyang inilarawan bilang mukha ng Pilipinas at simbolo ng katatagan at tahimik na lakas. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking bahagi ng ginagampanan ng mga OFW sa pagpapalalim ng ugnayan ng Pilipinas at Japan, lalo na sa people-to-people exchange at iba pang mga larangan ng kooperasyon. Dagdag pa niya, magpapatuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang magbibigay proteksyon sa kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa at kinikilala sa kanilang mahalagang kontribusyon sa bansa.
7: Malalim na pasasalamat at pusong paghanga sa inyo. Paghanga hindi lamang dahil sa inyong sipag at tiyaga, kundi dahil sa tahimik na katatagan na inyong ipinapakita sa araw-araw. Sa mga maagang bumabiyahe, sakay ng mga tren upang pumasok sa trabaho, sa pabrika, sa opisina, paaralan, hotel, ospital, restaurant, construction site at mga ibang lugar pa. Sa mga pamilyang Pilipino at hapon na araw-araw ay nagsisilbing tulay ng pagkakaibigan ng ating dalawang bansa. Kaya kayo po ang muka ng Pilipinas dito sa Japan.
3: Samantala, sinabi ni Pangulong Marcos na ang kanyang apat na araw na pagbisita sa Japan ay naglalayong mapahusay ang bilateral relations sa mga pangunahing larangan tulad ng proteksyon sa paggawa, kalakalan at komersyo, depensa at kooperasyong pangrehiyon. Binanggit din ng Pangulo ang epekto ng mga pandaigdigang krisis, kabilang ang pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng patuloy na tunggalian sa gitnang silangan. Inihayag din ito ang mga intervensyon ng gobyerno, kabilang ang deklarasyon ng State of National Emergency o National Energy Emergency sa pagpapatupad ng United Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na sa kabila ng mga pandaigdigang hamon ay nananatiling matatag ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan.
7: Bago pa man kami makikipagpulong sa mga pinuno ng Japan, minarapat naming unahin ang pagkikipagkita sa inyo. Sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayang ito sa gitna nga ng Pilipinas at ng Japan. Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na nararamdaman ng mga Pilipino ang bunga ng matagal ng kooperasyon ng Pilipinas at ng Japan sa iba't ibang sektor tulad ng transportasyon, agrikultura, maritime security, disaster response at pagpapaunlad ng mga komunidad sa Mindanao. Sa larangan ng transportasyon, katuwang ng Pilipinas ang Japan sa pagpapaunlad ng railway system sa Metro Manila sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Kabilang sa mga proyektong suportado nito, ang Metro Manila Subway, MRT3 Rehabilitation, North to South Commuter Railway Project at Central Mindanao High Standard Highway Project. Malaki rin ang naitutulong ng partnership sa agrikultura at food security sa pamamagitan ng mga programang Rice Processing Modernization, Disease Management for Crops at Agricultural Research and Training. Layunin itong mapabuti ang produksyon, mabawasan ang post-harvest losses at mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, pinalalakas din ang dalawang bansa ang kooperasyon sa maritime security at disaster response sa pamamagitan ng humanitarian assistance, joint military training and exercises at defense modernization. Mahalaga ang mga ito para sa seguridad at kabuhayan ng mga komunidad na umaasa sa dagat. Samantala, sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, BARMM at iba pang bahagi ng Mindanao, may mga partnership project para sa road improvements, sa healthcare access, livelihood programs at skills training, gayon din ang peace building initiatives at digital connectivity upang makapagbigay ng mas maraming oportunidad at serbisyo sa mga komunidad.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga kabataang Pilipino sa Japan, dapat i-maximize ang mga oportunidad doon upang mapaunlad ang sarili at ang bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kabataang Pilipino sa Japan na i-take advantage ang lahat ng oportunidad doon para sa pagpapaunlad ng kanilang sarili at ng kanilang pamilya. Sa pagharap sa Philcom sa Tokyo, ipinaliwanag ng Pangulo na ang tagumpay kasi ng mga ito makatutulong rin sa Pilipinas sa pangkabuuan. Ayon sa Pangulo, masusuklian kasi nila ang kabutihan ng Japan sa oras na maging bahagi na rin sila ng pagpapaunlad nito. Ang pakiusap lamang ni Pangulo Marcos, huwag sanang makalimutan ng mga kabataan ang kanilang Filipino heritage. Kahit na ang kulturang Japan na ang kanilang nakalatihan at ang araw-araw na nakikita. Umaasa rin ng Pangulo na mananatili ang mga ito bilang mukha ng Pilipinas sa Japan, patuloy na magbigay karangalan sa bansa sa pamamagitan ng pagiging mabuting bahagi ng lipunan sa Japan. Sa huli kasi ayon kay Pangulo Marcos, ang mga nakababatang henerasyon pa rin ng mga Pilipino sa Japan ang nagsisilbing tanda ng malalim na ugnayan ng Tokyo at ng Maynila.
7: Inaasahan ko na tulad ng mga panahong nagdaan, ang mga Pilipino sa Japan ay mananatiling matagumpay sa kani-kanilang mga napiling larangan. Nagtitiwala ako sa kakayahan ng bawat isa na maging haligi ng inyong mga pamayanan. Inaasahan ko rin na patuloy na magbibigay ng karangalan sa bansa ang ating mga OFW dito sa Japan sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan at pagiging masunurin sa mga batas at alituntunin ng bansang ito na itinuturin na ninyong pangalawang tahanan.
9: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, nag-walkout ang minority bloc sa Senado matapos natutulan ang pagtalakay sa plenaryo ng mosyon na magpapahindulot sa isang senador na makaboto online sa sesyon at iba pang mga proceedings ng Senado. Dahil sa paglabas ng minority bloc na walan ng quorum ang sesyon, dahilan upang agad itong i-adjourn. Nauna rito, kinwestiyon ni Senator Erwin Tulfo ang anya ay pagmamadali ng majority bloc na talakay ng motion. Ayon kay Tulfo, nais niyang malaman kung may kaugnayan nito sa posibilidad na may ilang senador na maaring makulong ngayong weekend.
10: Our day, the majority in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President. We need answers in the minority.
11: Madam Chair.
10: Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng sandang ombudsman, may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin.
3: Si Senator Erwin Tulfo.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pumalag naman si Senator Jinggo Estrada sa naging pahayag ni Tulfo at di ginit na uncalled for ang naturang komento sa plenaryo. Samantala, sinabi rin ni Estrada na pabol siya na matalakay na agad ang mosyon ni Senator Rodante Marcoleta. Layunin ang mosyon ni Marcoleta na payagan ang isang senador na makaboto online sa mga desisyon at proceedings ng mataas na kapulungan.
12: Well, the statement of this was uncalled for. I don't know if he has contact with the courts, but sigurado na kami na makukulong.
13: We are in favor with Marcoleta's motion.
12: Yes, of course.
3: Si Senator Jinggoy Estrada.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Minority Senators, kinundi na ang pagmamadali ng Senate Rules Amendment para payagan ang online voting ng isang senador. Daritong report ni Nympha Asuncion.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Maring kinundi na ng mga senador mula sa minority bloc ang tinawag nilang tangkang bilisan ng isang malaking pagbabago sa rules ng mataas sa kapulungan. Partikular na tinutulan ng minority senators ang motion na talakayin sa Senate floor ang panukala ni Senador Rodante Marcoleta na amyendahan ang Senate rules para mapayagan ng isang senador na makaboto via online o sa pamamagitan ng teleconferencing kahit pa hindi ito physically present sa plenaryo ng Senado. Nagkaroon ng mainit na debate tungkol sa Senate rules sa mga senador na nauwi sa pag-walk out ng 10 minority senators. Git kasi ng minorya, labag sa rules sa pagtalakay ng panukala sa plenaryo dahil hindi pa nabubuo ang Committee on Rules. Pero giit ni Senate President Alan Peter Cayetano, pwede nang pag-usapan ng mungkahing amyenda kahit na hindi dumaan ng Rules Committee. Sa isang joint statement, tinanong ng minority senators kung ang dahilan ba ng tila pagmamadaling talakay ng panukala ay para makaboto si Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi madaling pumasok sa Senado mula noong May 14. Dahilan din ba nila ang balitang may mga majority senators na maaaring arestuhin sa mga susunod na araw? Binigyan diin sa pahayag na ang panukalang amyenda sa Senate Rules ay makakaapekto kung paanong dumadalo at nakikibahagi sa sesyon ang mga senador. Kaya naman kailangan nila ng masusing debate imbis na paspasan ang pag-aproba nito. Matapos ang walkout, tanging si Senate Minority Leader Vicente Soto III lang ang naiwan sa plenaryo na siya namang nagmosyon na i-adjourn na ang sesyon dahil sa kakulangan ng quorum. Matapos kasing mag-walkout ang 9 na minority senators, kinulang na sa 13 ang mga senador sa floor bilang na kailangan para magkaroon ng quorum at maipagpatuloy ang talakayan sa plenaryo. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Precautionary hold departure order laban kay Senator Marcoleta at 3 pang respondents. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang detalye at insante ni Marian Bastasa.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Hindi papayagang maklabas ngayon ng bansa sina Senator Rodante Marcoleta, dating kongresistang si Michael Defensor, at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Kasunod ito ng inilabas na Precautionary Hold Departure Order o PHDO ng Sandigan Bayan 7th Division. Inihain ng Ombudsman ang Verified Ex Parte Application kaugnay ng kanilang Complaint Affidavit na humihiling na sambahan ang kasong plunder at indirect bribery ang 4 na respondents. Kaugnay ito ng iniimbestigahang hindi pagdideklara ni Marcoleta ng 75 million campaign donations sa kanyang Statement of Contribution as Expenditure o SOCE noong Enero ng 2025. Sa naging pagdinig sa Anti-Graft Court, una nang ipinunto ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman na ituturing na flight risk si Marcoleta dahil may sapat itong impluensya at kakayahang pinansyal bilang senador para umiwas sa pananagutan. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inimok ng Department of Justice o DOJ ang singer, lawyer at legal counsel ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na magsumite ng anumang impormasyon na makakatulong sa pagtukoy sa kinaroroonan ng senadora. Kaugnay ito sa warrant of arrest ni De La Rosa mula sa International Criminal Court, una ng pinagutos ni Justice Secretary Frederick Bida ang pagpapadala ng liham kay Bondoc upang hilingin ang kanyang kooperasyon sa usapin, layunin ang hakbang na ito na makatulong sa mga otoridad sa paghahanap sa senadora at sa pagpapatupad ng ICC warrant. Sinabi ni Bida na mahalagang makisa si Bondoc sa umiiral na legal na proseso bilang bahagi ng pagsuporta sa pagpapatupad ng batas at hustisya. Giniit pa ng DOJ na hindi dapat gamitin ang attorney-client privilege bilang dahilan upang umiwas sa pakikipagtulungan, lalo na kung maaari itong mauwi sa pagadlang sa investigasyon o pagtatago sa isang taong pinaghahanap ng batas.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpaalala naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na magdodoble ang arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor na papasok ngayong Idil Adha. Sa ilalim ng Labor Advisory Number 9 Series of 2026, sinabi ng DOLE na dapat bayaran ng 200% ng kanilang basic pay ang mga empleyadong magtatrabaho sa regular holiday para sa unang 8 oras ng kanilang trabaho. May karagdagang bayad naman para sa overtime work at sa mga empleyadong papasok kahit natapat ang holiday sa kanilang rest day. Ayon pa sa DOLE, kung hindi naman papasok ang empleyado sa regular holiday, dapat pa rin siyang bayaran ng 100% ng kanyang arawang sahod basta't nakapasok siya o naka-leave with pay bago ang holiday. Dineklara ni Pangulong Ferdinando R. Marcos Jr. sa ilalim ng Proclamation No. 1264 ang May 27 bilang regular holiday bilang pagdiriwang ng Idil Adha.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita hatid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Kamara, sinimula ng investigasyon kaugnay sa malawakang brownout noong Mayo at 13. Iyan po ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Formal lang sinimula ng Kamara ang congressional inquiry kaugnay ng malawakang power outage noong Mayo at 13 na nakaapekto sa milyon-milyong consumers sa Luzon at Visayas. Pinangunahan ng House Committee on Energy at House Committee on Legislative Franchises ang investigasyon in aid of legislation sa House Resolution Number 1024 nina Speaker Faustino Bojidi at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Nakatuon ang pagdinig sa sunod-sunod na pagtrip ng Tayabas-Ilihan at Dasmariñas-Ilihan 500 kV transmission lines na nagdulot ng red at yellow alerts sa Luzon at Visayas grids. Nanawagan ng House leaders sa mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng Department of Energy, National Grid Corporation of the Philippines at iba pang stakeholders upang mapabuti ang pagtugon at crisis management tuwing may malawakang power disruption. Iginiit ni Hernandez na kailangan magkaroon ng real-time na koordinasyon at mas mabilis na komunikasyon upang mapanatiling matatag ang power system ng bansa. Kabilang sa mga tututukan ng House Inquiry ang technical accountability at grid resilience, communication at coordination protocols at supply security at ancillary services. Ayon pa sa mambabatas, mahalaga ang koordinasyon ng mga regulators, system operators at power producers upang maprotektahan ang katatagan ng power grid at maiwasan ang kaparehong insidente sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dalawang Air Force personnel na nasawi sa pagbagsak ng training aircraft sa Benguet naiatid na sa kanilang huling hantungan. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Pinarangalan at binigyan pugay ng Philippine Air Force ang dalawa nilatauan na nasawi matapos ang bumagsak ang sinasakyan nilang SF-260 training aircraft sa Tuba, Benguet, kamakailan. Inilagak ang labinib la First Lieutenant Ruth Angelique Pasos at Second Lieutenant Cherky Embudo sa libingan ng mga bayani kung saan ginawaran sila ng military honors at 21-gun salute bilang pagkilala na rin sa kanilang dedikasyon at pagsasakripisyo sa bayan. Naroon si Lieutenant General Arthur Cordura, ang Commanding General ng Air Force, kasama ang buong pwersa ng hukbong panghimpapawid, mga mista, kaibigan at kanilang pamilya upang magbigay ng kanilang huling pamamaalam. Kasunod nito, sinabi ni Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco na masinsin ay sinasagaw ang investigasyon hinggil sa pagbagsak ng naturang eroplano. Bagamat 2011 pa ng unang makomisyon ng SF-260 training aircraft, iginit ni Basco na well-maintained ito at kaya pa rin maihatid ang silbi sa pagsasanay.
17: Though medyo tagal naman po siya, it's still very reliable kasi po, this is well-maintained. Ito po, it's undergoing periodic maintenance. Ganun naman po tayo sa pag-aalaga ng ating mga assets. So, we will be waiting for the results of the investigation. But for now po, this aircraft is well-suited for this kind of training.
16: Ang tinig ni Air Force spokesperson Maria Cristina Basco. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Formal lang nilunsad ng Maritime Industry Authority o Marina ang programang Lakbay Alalay ng Gobyerno o LAYAG na inisyatiba sa ilalim ng Service Contracting Program ng Pamahalaan layunin itong pondohan ang inaprobahang dagdag na pamasahe sa dagat upang mapagaan ang pasali ng mga commuter sa gitna naman ng krisis sa enerhiya na dulot ng tensyon sa Middle East. Sa panayam ng Global na Tayo, sinabi ni Marina Administrator Sonia Malaluan na limitado lamang ang pondo ng ahensya kaya maigpit ang pagpili sa mga rutang isasama sa programa na batay sa ilang criteria.
18: Ito po ay ginagamit talaga ng mga manggagawa, ng mga estudyante at ng mga maliliit na businessman natin, no, yung bumibili ng mga produkto sa kabilang island. At marami ang traffic doon sa mga ruta na napili natin. Kaya po in-expect namin yung around 10 million base po yon sa maximum capacity nung 93 vessels that we included in the program.
3: Si Marina Administrator Sonia Malaluan.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naglunsad ang Department of Tourism, Department of Migrant Workers at Intramuros Administration ng espesyal na heritage program na Pasyal Pamilya para sa mga overseas Filipino workers at returning migrant workers kasama ang kanilang mga pamilya. Sinagawa ang week-long activity mula Mayo 25 hanggang 31 sa Intramuros. Dito maaaring maranasan ang mga kalahok ng libreng guided tours at libreng pagpasok sa Fort Santiago at Centro de Turismo Intramuros upang mas makilala ang kasaysayan at kultura ng bansa. Ayon sa mga organizers, maaaring magsama ang mga kwalipikadong OFW hanggang 4 na kasama. Basta magpakita ng valid Overseas Employment Certificate o Overseas Workers Welfare Administration ID. Layunin ng inisyatibong ito na kilalanin at pasalamatan ang mga OFW na tinuturing na mga makabagong bayani habang binibigyan sila ng pagkakataong makapag-bonding kasama ang kanilang pamilya at mapahalagahan ang kulturang Pilipino.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, nanawagan naman ng hustisya ang mga pamilya ng mga biktima ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa huling ulat ay mahigit sa 12 individual pa rin ang nawawala at pinangangambahang kabilang sa mga nasawi. Binago na rin ang operasyon mula search and rescue tungo sa retrieval operations matapos na mabigo ang mga responder na makahanap pa ng mga posibleng survivor sa loob ng 2 araw na paghahanap. Tinatayang hindi bababa sa 16 na katao ang hinihinalang nasawi sa pagbagsak na siya o ng 9 na palapag na gusali. Sinabi naman ni Angeles City Information Officer Jay Pilayo na nakipag-ugnayan na ang site engineer sa mga otoridad at nagsumite ng listahan ng mga trabahador na nasa lugar ng baganap ang insidente. Hindi pa rin anya nagpapakita ang may-ari at contractor ng gusali upang magbigay ng paliwanag kaugnay sa nangyaring trahedya.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ipinapatupad ng pamahalaan ang whole of government approach sa rescue and retrieval operations nito sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Itong binigyan din ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kebiab sa Bagong Pilipinas Ngayon. Anya, sa pakikisa ng PCG na deploy o nag-deploy sila ng 6 na rescue teams na binubuo ng K-9 units at kanilang mga tauhan na katuwang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa operasyon.
19: Sa direktiba po ng aming commandant na si Admiral Ron Hilgabang, kami po ay nag-deploy na po ng ating 6 teams. 6 rescue teams po, composed po yan ng ating Coast Guard K-9 working dogs at ating 18 na PCG search and rescue personnel po.
3: Samantala, binahagi rin ni Kebiab na may sinusunod silang incident management framework. Anya, sa ilalim nito, kumikilos sila na sang-ayon sa direktiba ng Office of Civil Defense o OCD o kaya ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa lugar. Paliwanag pa ni Commodore Kebiab, nagsasagawa muna ng safety assessment ang engineering department na nakatalaga sa gusali. Nagsagawa rin, anya, ng thermoscanning para naman malaman kung may heartbeat o body heat ba na proof of life sa lugar. Anya, matapos ang mga ito, saka lamang dinedeploy ang kanilang K-9 units kung saan sakaling may natutukoy na buhay o katawan sa lugar na nilalagyan nila ng flag indicator. at nare-report para sa mga extraction.
19: Basta tayo po na maglalagay po tayo yung ating teams na mga flags or yung marking flags na tinatawag po natin, then we will report it to the incident management team. And basta tayo po no, pag nakuha na po yung mga debris na maaaring nakapato po dun sa mga victims, basta tayo po that we will be extracting ito mga katawan na po. So usually po, yan po ang nagiging procedure po natin for the identification and extraction of the bodies po.
3: Si PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Formal lang binuksan ang ika-20 justice zone sa bansa na nasa San Fernando City, La Union. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Margarita Gutierrez, pinangunahan mismo ni Chief Justice Alexander Gizmundo ang simpleng programa ng pagbubukas ng naturang justice zone. Layunin niya ng justice zone na mapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na tagapagpatupad ng katarungan at batas sa ating bansa.
20: Papabilis at magiging mas maayos din ang pagproseso sa mga kasong kriminal mula investigasyon hanggang sa pagbibigay ng hatol ng isang korte. Batay sa mga pag-aaral, malaking tulong ang mga justice zones para mabawasan ng case backlog ng mga korte at gawing abot kamay ang katarungan para sa lahat.
3: Si Justice Undersecretary Margarita Gutierrez.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mga alagang aso at pusa, bida sa Furries de Mayo sa Lungsod Quezon. Mula naman sa Radyo Magazine, narito ang report ni Hazel Esguera.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Flores de Mayo but make it fur-tastic. Bida ang mga alagang aso at pusa sa gaganaping Furries de Mayo sa Quezon City ngayong Sabado, Mayo at 30. Ayon kay Dr. Radel Napoles ng QC Veterinary Department, layo nitong isama ang ating mga pets sa tradisyon nating mga Pilipino sa pamamagitan ng isang parada habang nakasuot ang mga alaga ng magagarang damit. Bukod rito, magbibigay rin ng iba't ibang veterinary services ang QC Vet mula alas 10 ng umaga.
22: Na microchipping, consultation, deworming, at the adoption activity din po tayo.
21: Magsisimula ang parada alas 4 ng hapon na gaganapin sa Quezon Memorial Circle. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayon Dagat, North Korea, nagpakawala ng isang close-range ballistic missile ayon po sa South Korean military. Mula naman sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Nagpakawala ang North Korea ng isang close-range ballistic missile at iba pang armas patungo sa karagatan nitong Martes, ang pinakahuli sa mga serya ng weapons demonstration ng naturang bansa ngayong taon. Inulat ng Associated Press na ang pinakawalang missile ay mula sa lungsod ng Jeonju na malapit sa kaunlaran ng baybayin ng North Korea at lumipad ito na humigit kumulang 80 kilometers o 50 miles. Nagpakawala na iba pang projectile missiles ang North Korea, ngunit hindi na nagbigay ng kalagdagang detalye ang South Korean military hingil dito. Nananatiling handa ang pwersa ng South Korea na harangin ang anumang provokasyon galing sa North Korea dulot na rin na matatag na alyansa na pagitan ng South Korea at Estados Unidos. Bagamat nagpahayag na kagustuhan si US President Donald Trump na muling buksan ang mga dialogo, patuloy itong binabaliwala ng Pyongyang hanggat hindi inaalis ng Amerika ang hiling nitong nuclear disarmament. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
8: Radyo Pilipinas Sports.
3: Alex Ayala muling nabigo sa round 1 ng French Open. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
24: Hindi pinalad na makalusot sa second round ng Roland Garros o French Open ang ating tennis superstar na si Alexandra Alex Ayala. Matapos manaig ang kanyang karibal na si Iva Jovic ng Estados Unidos sa score na 4-6-2-6. Nakuha ni Jovic ang panalo sa loob lamang ng isang oras at 47 minuto. Bagamat natalo, hindi naman pinadali ni Ayala ang pagkapanalo ni Jovic, particularly sa unang set kung saan nahabol pa ni Alex sa 7th at 8th game ng first set. Gayun pa man, hindi na pinaabot ni Iva sa tiebreak ang unang set at tuluyan niya nakuha ang panalo sa unang round. Lalahok naman si Ayala sa women's doubles ng French Open kasama si Victoria Imboco ng Canada. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon. Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik mo na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dum na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Department of Agriculture magtatayo ng rice processing system at food hub na may cold storage facility sa Kalinga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Amelia.
6: Nangako ang Department of Agriculture o DA na magtatayo ng makabagong rice processing system at food hub na may cold storage facility sa Kalinga upang mapataas ang kita at mapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka sa lalawigan. Sa kanyang pagbisita sa Kalinga, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na sisimulan na sa lalong madaling panahon ang pagtatayo ng Rice Processing System 3 at target itong matapos sa susunod na taon. Layunin ng proyekto na mapabuti ang kalidad ng bigas, mabawasan ang post-harvest losses at mabigyan ng mas magandang presyo ang ani ng mga magsasaka. Ang rice processing system ay isang makabagong pasilidad para sa pagpapatuyo, pagiling at maayos sa pagproseso ng palay upang mapanatili ang kalidad ng bigas at maiwasan ang pagkasira ng ani. Sinabi rin ng kalihim na makatutulong ang pasilidad upang hindi mapilitang agad ibenta ng mga magsasaka ang kanilang palay sa mababang presyo sa mga traders at middlemen. Itatayo ang proyekto sa 50 hectare na lupain sa bayan ng Rizal na inilaan ng pamahalaang panlalawigan bilang rice and corn complex. Kasama rin sa plano ang pagtatayo ng food hub at cold storage facility upang mapadali ang pag-iimbak, transportasyon at pagbibenta ng mga produktong agrikultural. Kaugnay nito, nagpasalamat si Governor James Eduba at tiniyak ang buong suporta ng lokal na pamahalaan para sa matagumpay ng pagpapatupad ng mga proyekto para sa kapakanan ng mga magsasaka sa Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Philippine Military Academy target makapagsanay ng 2,000 kadete bawat taon sa tulong ng pribadong sektor. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Joseph.
7: Target ng Philippine Military Academy na makapagsanay ng humigit kumulang 2,000 kadete sa isang panahon pagsapit ng 2040 sa oras na makumpleto ang mga kasalukuyang proyektong pang-imprastruktura ayon kay PMA Superintendent Vice Admiral Cesar Bernard Valencia. Bahagi ito ng roadmap ng akademiya upang mas maihanda ang mga susunod na opisyal ng militar sa mga hamon ng makabagong digmaan at mapanatili ang seguridad ng bansa. Sa kasalukuyan, nasa 1,300 kadete ang kasalukuyang populasyon ng PMA. Kasabay nito, binago rin ng akademiya ang kanilang curriculum upang isama ang data analytics, electronic warfare, digital warfare, unmanned systems at iba pang makabagong kaalaman na mahalaga sa cyberspace space at modernong depensa. Ayon sa PMA, ang pagbabago ay alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ihanda ang mga sundalo para sa hamon ng ika-21 siglo. Kabilang sa malaking proyekto ng akademiya, ang pagtatayo ng bagong mess hall at multipurpose facility sa tulong ng pribadong sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Fertility rate sa Bicol Region bumaba ng 1.9% noong 2025. Ito'y ayon po sa Philippine Statistics Authority. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Darito ang report ni Diana Mendez.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Diana.
9: Bumaba sa 1.9 ang fertility rate sa Bicol Region noong 2025 mula sa 2.2 noong 2022. Ayon sa resulta ng 2025 National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority, ipinapakita ng datos na mas maraming may asawang kababaihan na may edad 15 hanggang 49 ang naglilimita o nagpapaliban ng pagkakaroon ng anak. Sa kabuuan, 57% ng currently married women ang nagsasabing hindi na nila nais pang magkaanak, habang 17.5% naman ang nais munang ipagpaliban ang susunod na pagbubuntis ng hindi bababa sa 2 taon. Samantala, na itala ang pinakamataas na fertility rate sa mga kababaihang may edad 25 hanggang 29 sa mga rural na lugar ng rehiyon. Ayon kay Commission on Population and Development Bicol Regional Director Joyce De La Paz Silvano, hindi nangangahulugang negatibo ang pagbaba ng fertility rate. Anya, ito rin ang pagkakataon upang higit na mapalakas ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mas malaking pamumuhunan sa edukasyon, kalusugan, trabaho at iba pang programang magpapataas sa kakayahan at produktibidad ng populasyon. Binigyang din niya ang kahalaga ng Balancing Fertility Framework na nakabatay sa karapatan ng bawat pamilya na magpasya sa bilang at agwat ng kanilang mga anak, kabilang ng pagkakaroon ng sapat na seguridad sa kabuhayan at serbisyong pangkalusugan. Patuloy namang pinalalakas ng ahensya ang mga programa sa family planning, counseling at reproductive health upang matulungan ang mga mag-asawa na magsagawa ng wastong desisyon para sa kanilang pamilya at kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga pamantayan, para sa Mutya ng Palawan 2026, mahigpit na ipinatutupad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan, darito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jillian.
10: Nilinaw ng Mutya ng Palawan 2026 Committee ang pagpapatupad ng 5'4 minimum height requirement para sa mga kandidata ngayong taon. Ipinaliwanag ng komite na ang mahigpit na pagpapatupad nito ay bahagi ng pag-aangkop sa pambansa at internasyonal na pamantayan ng mga beauty pageant. Nakipag-partner ang Mutya ng Palawan sa mga pangunahing patimpalak gaya ng Miss World Philippines at Miss Earth Philippines. Binigyan din ng mga organizers na layunin nilang ihanda ang mga Palawenya para makasabay sa mas malalaki pang kompetisyon. Ipinabati dumano ang naturang patakaran sa mga LGU coordinators at kinatawahan noon pang Pebrero bilang bahagi ng preparasyon. Iginit din ng komite na ipatutupad ng pantay-pantay ang height requirement sa lahat ng kalahok ngayong taon. Kinilala naman ng organizers ang saloobin ng mga naapektuhang kandidata, coordinators at supporters kaugnay ng panuntunan. Hinimok ng komite ng Mutya ng Palawan 2026 ang publiko na magkaisa sa pagsusulong ng kagandahan, talino at pagmamalaki ng bawat Palawenya sa lalawigan ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA
1: ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
11: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. DTI Eastern Samar, pinagpapatuloy ang Small Business Corporation Loan Programs. Halos 10 milyong pisong halaga ng pautang na ipahiram na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, narito ang report ni Penelope Pumida.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Ben!
26: Patuloy na pinalalakas ng Department of Trade and Industry, DTI Eastern Samar, ang mga loan program ng Small Business Corporation, SBC, upang masuportahan ang maliliit na negosyante at iba pang kwalipikadong sektor sa lalawigan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DTI Eastern Samar o IC Provincial Director Pedro Bimbutan na kabilang sa mga espesyal na programa ng SBC, ang Women's Enterprise Fund, OFW Negosyo Fund at e-Transport Loan, bukod pa sa regular na programang Rise Up. Ang Women's Enterprise Fund ay para sa kababaihan at women-led enterprises na maaring makahiram ng hanggang 20 milyong piso. Samantalang OFW Negosyo Fund ay para sa mga OFW na nais magsimula o magpalawak ng negosyo, habang ang e-transport loan naman ay para sa mga transport operator at driver na nais lumipat sa paggamit ng electric vehicles. Ayon pa kay Tan, sa pinakahuling tala, may 56 na borrowers na sa Eastern Samar ang nakinabang sa SBC loan programs na may kabuang halagang 9,384,000 piso. Karamihan sa mga benepisyaryo ay mga micro, small at medium enterprises gaya ng mga sari-sari store at grocery businesses. Hinihikayat din ng DTI ang mga kababaihan, OFWs at iba pang nais magnegosyo na samantalhin ang mga loan program ng SBC na bukas pa rin para sa publiko. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang suporta sa maliliit na negosyo at palawakin ang oportunidad sa kabuhayan ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
25: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas,
25: News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Price ceiling sa mga food commodities mahigpit na sinusunod sa implementasyon ng Walang Gutom Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo-Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Eloisa.
27: Sa harap ng tumataas na presyo ng bilihin dala ng krisis sa produktong petrolyo, aminado si Irelyn Suraman, Project Development Officer 2 at Program Focal ng Walang Gutom o Food Stamp Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Naramdam din ng mga benepisyaryo nila ang epekto nito sa food commodity na natatanggap nila buwan-buwan. Maayos sila anyang pinapaliwanag sa mga benepisyaryo ang kadahilanan tuwing nagsasagawa ng sesyon. Kabilang dito ang pagtatagda nila ng price ceiling sa mga produkto na mabibili sunod sa inirekomendang sariwang pagkain ng programa. Sa Zamboanga Paani, ang direktang pinagkukunan ng supply ng kailang mga retailer tulad ng Kenzo Convenience Store kay nakabase rin sa presyo ng Monitoring Department of Agriculture 9. Nagpanisuraman ang mga retailer sa mainland municipality sa Sulu, sumusunod anya sa presyo ng produkto sa Hulo, habang sa mga islang bayan ay sunod sa presyo ng produkto sa bayan ng Siasi. Umaasa sila na sa maayos na pagbabahagi ng impormasyon sa mga benepisyaryo ng programa, walang pag-aagam-agam ang mga ito at matitiyak nila na sakto sa halagang 3,000 pisong food credit ang kailang matatanggap. Para sa Bagong Pilipinas, sa Loyza Mamad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
25: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas,
25: News Nationwide.
3: Pagsasanay sa wastong pag-ani ng abaka, sinagawa ng City Investment Promotion Office sa Hingoog. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog City.

0: at ang kalaman sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: PhilHealth yakap program inilunsad ng Integrated Provincial Health Office sa Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi City. Narito ang report ni Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Malik.
3: Inilunsad ng Integrated Provincial Health Office YPHO akatuang ang PhilHealth sa Bangsamoro Autonomous sa Region ni Monster Mindanao o BARMM ang programang yakap gamot sa bayan ng Masiu, Lanao del Sur. Ayon kay YPHO Lanao del Sur Head Dr. Alinari Minalang, layunin ng programa na mapabuti ang aksis ng mamamayan sa serbisyong pangkalusugan, mapalawak ang kalaman hinggil sa mga benepisyo ng PhilHealth at healthcare assistance programs at higit pang mapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang sektor para sa mas magap at makatong servisyong medical sa buong lalawigan. Sinabi ni Minalang na ang Masiu Rural Health Unit ang kauno ng Rural Health Unit sa BARMM na naging PhilHealth gamot accredited na itinuturing na mahalagang hakbang sa pagpapalawak ng likalidad at epesenteng servisyong pangkalusugan sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, May 27, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
5: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa

0: ibang bansa, eh, natawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, eh, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Kayo pinakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ngayon ang Miyerkules, May 27, 2026, Idil Adha ng mga kapatid nating Muslim. Ito pa, mga kaibigan, ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyong gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Traffic update muna tayo, direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Ihatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent!
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Makakaranas lang din po tayo ng moderation simula po dyan sa may tramo hanggang dito lang din po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, maluwag na po ang dalan ng trapiko hanggang Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Park Avenue. Hanggang dyan lang din po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dalan ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang ating C5 southbound po, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic. Then meron po tayong isang aksidente dito sa may Colonel Bonnie Serrano Tunnel. Kaya yung ating tunnel po dyan, naka-closure. Then nakagawa naman po tayo ng paraan, dito po natin pinapadaan siya sa service road. Then pagkalabas po nyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic hanggang Taguig area. Pati po ang ating northbound po, wala pa rin naman po problema hanggang dyan sa may Taguig, hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth. Pati ang Commonwealth Avenue naman po, wala pa rin naman pong problema as of this time. Payo na lang po natin sa ating mga motorista, ingat po tayo sa ating pagmamaneho dahil ang ating kalsadaan ay maluwag at wala po tayong number coding today. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMD Metrobase. Magandang umaga po.
5: Thank you, Rogent Mutok. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metrobase.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 6 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ngayon po ay Feast Official Nationwide Idil Adha, Feast of the Holy Sacrifice ng ating mga brother Muslims. So ano man ho pinagkakabalahan nyo ngayong umagang ito ng Biyerkules na holiday, do keep us company ha. Hanggang alas 8 ng umaga ho tayo magkakasama-sama sa Himpapawid. Dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama niyo till 8 AM. Ako po si Alan Alyanige. Kahapon po, bumiyahe ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang official state visit sa Japan. At pagdating doon, may aktibidad na kagad ang Pangulong Marcos. Siya po, mga kaibigan, ay nakipagkita sa Filipino community sa Japan. At dyan po sa event na yan, mga kaibigan, muli pong binigyan pagkilala ng Pangulong Marcos ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga Pilipino na nandyan sa Japan. Mga OFW halimbawa na nagpapakita ng matinding kakayahan at disiplina sa Japan at nagsisilbiring mukha, ika nga, ng Pilipinas, ng mga Pilipino diyan po sa Japan. And of course, kung babalikan natin, di ba? O mayroon tayong kauna-unahang subway project dito sa Pilipinas. Subway, sa ilalim ng lupa, dadaan yung tren. Ang partner ho ng Pilipinas diyan ay Japan, ha? Japan. Yung tunnel borer, yung gamit ho nun ay Japanese technology. Mga kaibigan, ngayong umaga tayo po'y makikipag-usap sa isang kilalang economist. At pag-usapan natin, halimbawa, itong pagbisita ng Pangulong Marcos sa Japan. Ano ang kumbaga ay economic impact nito? Mga impact nito pagdating sa ekonomiya ng Pilipinas. Itong higit na pagpapalakas po ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Makakausap po natin maya-maya, mga kaibigan, si Professor Astro Del Castillo. At siya nga pala, mga kaibigan, ang isa pa sa mga proyekto, ika nga, na kasalukuyang nasimula na ito, actually, ongoing ito. Ha? Itong tinatawag na North-South Commuter Railway Project. Ano, ha? Ito ay isang massive na 147-kilometer railway system na idinisenyo para pag-ugnayin ang Pampanga, Bulacan, Metro Manila hanggang diyan po sa gawin ng Laguna. Ah, ito ay co-financed ng JICA, Japan International Cooperation Agency, at ng Asian Development Bank o ADB. Ito na, nasa linya na natin, mga kaibigan, batikang ekonomista, Professor Astro Del Castillo. Prof, sir, magandang umaga po.
15: Manong Alan, magandang umaga po. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
5: Yes, sir. Bilang isang ekonomista, ano ang ikangay mga nakikita niyong impact dito sa pagbisita ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, yung kanyang state visit? Ang impact nito, ikangay, sa ekonomiya ng Pilipinas, itong higit na pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa, Professor Astro, sir.
15: Oo. Manong Alan, natutuwa kami na may bago na namang posibleng mga agreement sa Japan. No? Magandang itong pagbisita ng ating presidente. It will definitely have positive implications for the Philippine economy. No? It will somehow contribute to the strengthening of investor confidence. No? And katulad na banggit mo kanina, attract more infrastructure financing, no? Lalo na sa subway. Medyo talaga magastos ang paggawa ng subway dito at kailangan talaga natin ng financing, no. Syempre yung mga trade opportunities na iba pa, no, na kaya nating palakasin dahil lang ating ang bansang Hapon ay tinatrato rin nating natural trading ally, no.
5: Mm-hmm.
15: So in turn, magkakaroon to ng mas madaming jobs, no, or trabaho sa ating mga kababayan.
5: Okay, at itong nabanggit mo na siyempre yung mga proyektong ito ay sa pakikipagtulungan ng Japan. Ano? Halimbawa yung sa subway system, itong long-haul train from Pampanga to Bulacan, ginagamit din actually pala Japanese, maliban doon sa pondo, JICA, no? Yung teknolohiya rin ng Japan ang may malaking impact dito sa construction na ito, Prof, di ba?
15: Yes, correct. Very important technology transfer, matuto rin tayo sa kanila. Yung pagbigay ng access sa technology, very important talaga sa atin. Eh. We will learn a lot. We will make our industries more efficient.
5: Mm-hmm.
15: And we will be more competitive also.
5: Yes. Okay. Kanina nabanggit mo in passing na itong diplomatic visit na ito ng Pangulong Marcos dyan sa Japan ay merong positibong impact sa jobs generation at maging sa aspeto ng ekonomiya. Meron banggit ka na ito ay higit pang makaka-encourage ng mga investors dito sa atin sa Pilipinas. Dagdag na detalye pa dyan sa iyong pananaw tungkol dyan, Prof. Astro, please.
15: Well, lalo na ngayon may crisis, no? Kailangan talaga mag-akit tayo ng investment dito sa ating bansa. Very timely nga itong bisita na ito dahil katulad na banggit ko, Japan is a natural ally. Eh. So may common interest tayo, no? So it is to their interest to strengthen both of our countries, no, to be more competitive within the ASEAN region, no? Especially may mga geopolitical risk tayo na hinaharap, no?
5: Mm-hmm.
15: Isa kasi sa mga pag-uusapan sa pagbisita ng ating presidente ay hindi lang yung energy security, infra, trade investment, pati yung defense economy, no? Tutulong rin sila sa pag-enhance ng maritime security natin, no? This will definitely support, yung safety ng ating mga trade routes, no? And eventually help the ano, the region, no? And attract more investors.
5: Mm-hmm. Okay. On a related matter, of course, dito naman sa atin sa local front sa Pilipinas, ano? Itong pagpapalakas nitong uplift, ika nga, ng ating pamahalaan, lalo tigit meron state of energy emergency sa kasalukuyan dito sa Pilipinas. Pero this is actually a global concern, yung epekto ng digmaan sa gitnang silangan. Ano? Itong higit na pagbibigay ng emphasis dito sa uplift, ano? Itong mga sektor na ito, paano ito, ika nga, nakakatulong sa, despite the energy emergency nga, paano ito nakakatulong sa pag-sustain ng maayos na ekonomiya dito sa atin sa Pilipinas, Professor Astro, sir?
15: Well, yes, the uplift kasi basically helps the also helps the microfinance, no? Para sa entrepreneurs, sa urban poor, no, na napaka-importante sa pag-ikot ng ekonomiya. Yung so-called government economic assistance sa so-called other sectors, no, especially on the transpo, will help contribute to the so-called mobility artery of the country, no. So talaga, no, talagang malaking tulong 'yan, no. However, sabi nga natin, implementation o yung detalye na pag-implementa, napaka-importante rin, no? Para naman talagang ma-ensure yung direct na pagtulong sa ating mga kababayan at sana mag-focus rin sila sa so-called micro and small medium enterprises, karamihan nun, and also the so-called middle class, no? May mga sinusulong rin na programa na additional ang gobyerno at ang kongreso. Sana ay ito lang ay madaliin pa, considering that may mga hinaharap pa rin tayong posibleng crisis, lalo na itong pagdating ng El Nino.
5: Mm-hmm. Okay. Sir Astro Del Castillo, salamat po na marami sa mga updates from your answer. Thank you very much.
15: Manong Alan, maraming salamat. Maraming salamat po sa ating mga kababayan at sa mga ating mga kapatid na Muslim. Isang maayos na pagbati sa inyong pinag-celebrate ngayon at sinacelebrate namin. Mabuhay po kayo.
5: Thank you, sir, mga kaibigan. Professor Astro Del Castillo, isa pong ekonomista ang ating nakausap. Nabanggit niya na very positive ang kanilang pananaw bilang mga economist dito po sa magiging impact ng pagbisita ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, sa aspeto o sa sektor ng ekonomiya ng bansa. Ang ating oras, mga kaibigan, sa buong Pilipinas, meron ho tayong 19 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. At gusto lang nating banggitin na tayo po isabayan din na napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. At syempre, mapapanood din sa sabay-sabay o kasabay na live streaming sa mga Facebook pages at iba pang mga social media pages nang nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. I-acknowledge ko lang itong mga nag-post, ha? Sabi nila, o itong si Melvin Batula, sabi niya, Melvin, good morning po, sabi niya. Morning din sa iyo, Melvin. Si Yen, Yen Merciales, sabi niya, hello, Radyo Pilipinas, hello, good morning po. Thank you po. Yan. Salamat din sa inyong panonood, ha, sa pamamagitan ng live streaming ng sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas. Good morning din dun sa 1.7 billion followers na sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas. Uy, maya-maya, mapag-usapan naman natin ang patungkol po sa mga maliliit na negosyo. Meron po kasing partnership ang DTI Small Business Corporation o SB Corp, ha, sa iba pang mga sektor, gaya halimbawa ng DMW, ng OWA, para po ito dun sa tinatawag na expansion ng Overseas Filipino Workers Negosyo Fund. Kung sakaling halimbawang gusto magtayo ng maliliit na negosyo ng ating mga overseas Filipino worker, may mapagkukunan po ng pondo. Ang makakausap natin mamaya, ang DTI SB Corporation Vice President for Innovation and Advocacy Group, si Sir Wally Don Calderon. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
16: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
17: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
18: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
17: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
19: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
17: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
20: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
17: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
19: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
17: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
19: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
17: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 25 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kasama niyo until 8 AM. Ako po si Alan Alyarige. Itong programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila, sa Bayang Broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at ganon din sa Radyo Magazine. 1278 kHz. Mga kaibigan, meron po tayong update maya-maya mula diyan sa Campo Crame. Ang Philippine National Police nagpahayag po ng pakikisa sa Muslim community sa paggunita sa araw na ito ng Feast of the Holy Sacrifice, yung pong Eid al-Adha. Ngayon po ay isang pista opisyal sa buong bansa, ha? Base po sa deklarasyon ng Malacanang, bilang pakikisa sa ating mga brother Muslim sa paggunita nga ng Eid al-Adha. Ulitin ko lang yung paalala, mga kaibigan, ng Department of Health sa lahat, ha? Dahil sa inaasahan pa rin na pagkakaroon po ng mataas na heat index sa ibang o sa iba't ibang o sa maraming panig ng bansa. O, kinakailangan mag-ingat ho. Iba yung pag-iingat, ha? Mamaya ho, pag-uusapan natin yan. Narito muna ang update mula sa Campo Crame. Philippine National Police nagpahayag ng pakikisa sa Muslim community sa pagdiriwang ng Eid al-Adha.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
21: Masalan, magandang mga. Edilada ng Office of Sacrifice sa mga kapatid nating Muslim sa bansa. Sa isang pahayag na inilabas ngayong umaga, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narvantes Jr. na ang banal na okasyong ito ay paalala ng kahalagahan ng pananampalataya, malasakit at pagiging hindi makasarili na nakakapagpapalakas sa pamilya, komunidad at sa buong bansa. Sinabi pa ng PNP Chief na ang diwa at ng sakripisyo at pagkakaisa ay nagsisilbing inspirasyon upang mapanatili ang pagkakabuklod-buklod ng mga Pilipino. Muling tiniyak ng pambansa pulisya na kanilang pangako na maglingkod sa lahat ng komunidad ng may patas at napagtrato at respeto, gaya din ng tinatawag na inclusivity bilang pagsuporta na rin sa pamatagal ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Para sa Lago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan sa Campo Crame.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. 28 and a half minutes na makalipas lang po ang makalipas po ang alas 7 ng morning. Kanina binabanggit ko sa inyo yung pakikipag-ugnayan po natin sa DTI. DTI Small Business Corporation o SB Corp. Pag-uusapan natin itong partnership, mas pinalalakas na ugnayan ng DTI Small Business Corporation sa iba't ibang sektor, iba't ibang ahensya pa ng pamahalaan. This time, particular po sa Overseas Workers Welfare Administration at sa DMW. Pagkakaloob po ng loan facility, ika nga, tulong para sa ating mga overseas Filipino workers para po sa tulong na pagkukunan, ika nga, ng puhunan sa kanilang pagnenegosyo. Siyempre, mga kaibigan, ito po ay sa ilalim ng DTI Small Business Corporation ang ating makakausap mamaya-maya ay ang kanilang Vice President for Innovation and Advocacy Group, si Wally Don Calderon. Yan po, mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
22: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
7: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Patuloy po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makikipag-ugnayan ho tayo sa Department of Trade and Industry, partikular sa Small Business Corporation o SB Corp. Makakausap natin mga kaibigan ang kanilang Vice President for Innovation and Advocacy Group, Wally Don Calderon. VP Wally, magandang umaga po.
8: Magandang umaga, Sir Alan, at salamat sa pag-imbita rito sa amin ngayon.
5: Yes, sir. We understand ang ating DTISB Corporation ay mas pinalalakas ang partnership, ika nga, with the other government agencies, specifically this time sa Overseas Workers Welfare Administration, para mabigyan pa ng maraming pagkakataon ng ating mga overseas Filipino workers, ano, sa pamamagitan ng inyong tinatawag na OFW Negosyo Fund Program. Please give us additional details tungkol dito, VP Wally. Sir.
8: Yes po. Oo, tama po kayo dyan. Ang DTI sa pamumuno po ng aming butihing kalihim, si Secretary Chris Roque, yan po, nagpirma po ng Memorandum of Agreement upang palakasin pa po ang partnership, collaboration between the Department of Migrant Workers, ng OWA, ng DTI, at kami po sa Small Business Corporation. So, ito pong pinag-uusapan nating OFW Negosyo Fund. Ito po ay isang 2 billion fund, meaning meron pong inallocate na 2 billion pesos para po sa karagdagang kapital na requirement sa mga OFWs na gustong magtayo or napapatakbo na po ng negosyo. So ito po yung tulong ng gobyerno, ng DTI at ng nabanggit ko na pong mga sangay ng pamahalaan upang bigyang konkretong suporta po yung mga OFWs, particular po itong mga naapektuhan nitong crisis sa Iran. So dahil po, kung mamarapatin niyo po, meron po tayo talagang long-standing reintegration program. Yung mga kababayan nating OFW, ang pangarap natin ay makabalik sila dito sa atin sa Pilipinas at makapamuhay ng meron ng sapat na kikitain na hindi na kailangan bumalik. So, ito po, konkreto na po rito na makikita po na susuportahan po natin silang magkaroon ng negosyo, kita dito na hindi na po nila kailangan mga ibang bansa para po sa kanilang sarili at kanilang mga pamilya.
5: Mm-hmm. Inabanggit mo yung VP Wally, yung ano, part ito ng reintegration program ng ating mga OFW. Kung sakaling mag-decide sila na, sige, dito na ako sa Pilipinas, gusto ko kasama ko yung mga, yung pamilya ko. Pero siyempre, paano sila magsisimula muli? Yeah. So, kung sila ay magne-negosyo, this will be a window available para sa kanila. Ano bang mga, meron bang mga particular na requirements kung sakali? Baka may mga OFW o kaya kanilang pamilya na nanonood at nakikinig ngayon. Uy, paano kaya ako makakapag-avail nitong facility na ito from the DTISB Corp, sir?
8: Opo, mabilisan lang po. Ang general features po ng program ay pwede pong ang pinakamababang loan sa amin ay nasa amount po na 30,000 pesos.
5: Okay.
8: Hanggang sa pinakamataas po baka po magulat tayo, 20 million pesos pwede po namin pautang. Siyempre, nagdidepende po yung loan amount sa pangangailangan ng negosyo. Meron po yung nagsisimula pa lang, siyempre, maliit po yung pangangailangan, pero kinikater din po kasi na Small Business Corporation yung tinatawag natin na small and medium enterprises, hindi lang po yung micro. So, opo, malaki po yung spectrum, yung lawak ng amount, 30,000 to 20 million pesos, pero yung collateral free, ito po yung kailangan ko pong bigyang diin.
5: Okay.
8: Wala pong hinihinging collateral ang SB Corp sa pautang nito hanggang 3 million pesos. So, yun po yung isang pinagmamalaki naming feature ng aming loan. At yung isa pa po, yung mababang interest. 1% per month lang po, based on diminishing balance, ang interest na pinapataw ng aming programa. Tapos po, yung basic, binobli ko po.
5: Basic.
8: Requirement.
5: Okay.
8: Government ID lang po, bank account, at business registration po ng inyong negosyo. Meaning, yung DTI business name registration document nyo po, tsaka po yung mayor's permit.
5: Mm-hmm.
8: Yun lamang po at litrato ng inyong negosyo, makakapag-apply na po kayo ng loan gamit ang inyong telepono, inyong pong smartphone, kasi mobile app lang po ang gagamitin sa pag-apply.
5: Okay, so ibig sabihin talagang ano na, making use ng digitalization, pwedeng mag-a-apply online, hindi na falling in line, ano, sir?
8: Tama po. Kahit saan sa bansa, gamit lang po. Lahat naman po halos siguro tayo yung mga Pilipino meron ng telepono.
5: Mm-hmm.
8: So, telepono at internet connectivity lang po ang kailangan nyo, makakapag-apply na po kayo ng loan sa amin.
5: Ayan. Okay. Kaninang pinag-usapan natin ng sektor ng mga OFWs. Ano? Merong loan window specifically para sa kanila. Maliban dito, we understand na tapos nabanggit nyo na hindi lang yung micro enterprises ang i-cater ng loan facility na ito, kundi pati yung mga small and medium enterprises. Kaya merong pang up to 20 billion pesos na mahihiram. Halimbawa, hindi naman mga OFW, pero merong mga negosyo, anong ibig sabihin, open din itong facility na ito sa kanila kung sila ay may mga negosyo, mga individuals o korporasyon?
8: Opo, Sir Alan. Bukod po kasi sa OFW Negosyo Fund na relatively bago po ito dahil na ito'y sagot ng gobyerno sa krisis.
5: Opo.
8: Si Small Business Corporation, marami pa pong ibang programa or lending windows. Nandiyan po yung banner program namin na Rise Up. So, multi-purpose loan po ito. Sa lahat po ng nagne-negosyo, wala pong pinipiling kahit anong sektor, pwede pong mag-apply dito. At ganun din po, maaari rin pong i-avail ang ganong kalaking loan amount sa inyong mga negosyo para po bigyan pong karagdagang kapital at makabuelo pa uli.
5: Yun. So, ibig sabihin, yung mga negosyante na mga micro, small, and medium enterprises natin, na siyempre hindi maiwasan na apektuhan din sila ng global situation nung epekto nung sagit ng silangan. No? So, halimbawa, humina yung negosyo, makakapag-avail din pala sila dyan sa loan facility na yan na sabi nyo kanina yung hanggang 3 million, ito ay walang collateral. At ang interest ay ilan? 1%? Paano yun?
8: 1% per month po based on diminishing balance. Binibigyan din po namin yung diminishing balance.
5: Opo.
8: Kasi po, baka po akalain 1% ay 12% kada taon. Kasi 12 months. Hindi po. 1% per month na diminishing, base po sa aming computation, magiging 6.7% lang po ang actual interest cost nito matapos ang isang taon. Kasi nga po, diminishing balance, habang kayo po yung nagbabayad ng inyong utang sa amin, nababawasan din po yung principal at interest na inyong utang sa amin. So, diminishing balance, yun po yung ibig sabihin. Kaya, napakababa po, 6.7% ang actual interest cost nito kada taon na po, isang buong taon.
5: And this is payable for a maximum of how long?
8: Depende po sa amount. Pag maliit lang po ang amount, halimbawa po 30,000 to 300,000, considered pong microloan po yan,
5: okay,
8: ay hanggang 3 taon or 36 months po ang option ng borrower.
5: Mm-hmm.
8: Kung mas malaki naman po doon ang inyong uutangin sa SB Corp, up to 5 years po pwede pong option ng borrower.
5: Okay, up to 5 years, tapos papatak na 6.7% lamang per ano mang interest. Ganun po yon.
8: Tama po.
5: Dahil, yun nabanggit nyo, based on diminishing rate yun. Pag sinabi halimbawa diminishing, kung ano na lamang yung principal mo, yun na lang yung kinukunan ng
8: interest.
5: So kung halimbawang nangangalahati ka na dun sa principal mo, yun na lang din ang kinukunan ng interest. Buwan-buwan lumiliit yung principal, buwan-buwan lumiliit din yung interest. Ganun po yun.
8: Tama po. Mas maganda po ang paliwala niyo, sir. Ganun po. Kasi sa traditional or karamihan po ng nagpapautang, bangko, credit card, hindi po diminishing balance.
5: Yes.
8: Yung interest pong pinapataw nila ay base sa original principal.
5: Mm-hmm.
8: So, yun po yung kaibahan ng diminishing balance. Kagandahan, yung ganansya po ng diminishing balance. At ini-emphasize po namin lagi yan sa aming mga pagsasalita kasi kailangan pong maging mapanuri ng mga tao. Marami,
5: yes,
8: actually,
5: yes.
8: Ngayon po, ang dami na pong nagpapautang online, marami pong lending. Kung mapapansin niyo po sa ating mga social media, napakadali na pong mag-access ng pautang. Pero, baka po masilaw tayo na sabihin din nilang sila po ay 1% din. Pero, hindi po sila diminishing, baka compounded pa po ang kanilang interest. So, yun po, kahalagahan na ito po yung dapat nating nililinaw.
5: Ayan, okay. So, in closing, Sir Wally, paano mag-apply muli ang ating mga kababayan? Anong mga, kung online, anong mga sites ang pwede nilang puntahan o mga app na pwede nilang gamitin? Please, sir.
8: Yun po, sir. So, gaya po nabanggit ko, completely online, meaning gamit po ang smartphone, i-download nyo lang po ang SB Corp Money app. So, nasa Google Play and Huawei Store po kami. Pag kayo po ay Apple user or iPhone, may roundabout way lang po yan ng pag-download. Gamitin nyo po ang Google Chrome sa inyong Apple. Add to home screen lang po yung app namin. Makakagamit na rin po kayo ng app. At gamit po yung app, i-upload nyo lang po yung nabanggit kong 4 basic requirements. ID, bank account, litrato ng negosyo, at yung business registration documents nyo po. 4 lang yun. Doon po sa app, i-upload nyo at makakapag-apply na po kayo ng loan sa amin. So, kung may mga karagdagan pa po kayong impormasyon na kailangan, pwede pong puntahan ninyo ang aming website, sbcorp.gov.ph. Meron din po kaming social media page na Facebook, yung Small Business Corporation, makikita nyo po lahat pa po ng mga hindi karagdagang impormasyon sa mga aming programa, mababasa nyo po doon. Kung hindi pa rin po ito sufficient, pwede po kayong pumunta sa mga DTI Negosyo Centers, may mga business counselors po yan. Sa buong bansa, mahigit 1,300 po ang DTI Negosyo Centers. Marami po silang pwedeng sumagot sa inyong papong mga katanungan.
5: Mm-hmm. Okay. VP Wally Calderon, sir, salamat na marami for the information at the updates mula sa DTI Small Business Corporation, sir.
8: Thank you rin po.
5: Thank you, sir. Good morning, DTI Small Business Corporation Vice President for Innovation and Advocacy Group, si Sir Wally Don Calderon.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras natin, 45 minutes sa makalipas pong alas 7 ng umaga. Oy, teka, may report muna mula sa MRT3. Mula sa DOTR. Teka, ito ha. Oh, ito, meron hong paanunsyo ang DOTR MRT3. Wala silang aprobadong condom distribution sa mga pasahero ng tren, ha? Alamin nga natin ang detalye po ng balitang yan. Ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary.
10: Alang nilinaw ng Department of Transportation, MRT3, na hindi nito inaprubahan ng anumang pamamahagi ng kondom sa mga restroom ng mga istasyon ng tren. Ginawa ng management itong paglilinaw matapos ang naunang pahayag ng Philippine National AIDS Council na posibleng magkaroon ng access ang commuters sa 10,000 kondom bilang bahagi ng HIV awareness campaign. Sa pahayag ng DOTR MRTC, sinabi itong walang naging kasunduan sa kanilang naging coordination meeting noong May 20 kaugnay ng distribution ng kondom. Paglilinaw nito, nakatuon lamang ang naging pag-uusap sa pagpapalakas ng public awareness at information campaign hinggil sa HIV, AIDS at STI sa pamamagitan ng paglalagay ng mga informational at infographic material sa mga istasyon. Nilinaw rin ang ahensya ng usapin sa preventive health measures ay para lamang sa internal employee wellness initiatives ng MRT3 kabilang na dyan ang HIV screening, libreng counseling at educational seminar. Humingi na rin umano ng paumanhin ng DOH PNAC sa MRT matapos na magdulot ng kalituhan ng mga pahayag na tila nagpapahiwatig na aprobado na ang pamahagi ng kondom sa mga istasyon. Mula sa MRT3 para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you. Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update po yan sa MRT3.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: 47 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, subukan nating makipag-ugnayan din sa section ng Climate Monitoring and Prediction. Section ng PAGASA, ha? Tungkol sa mga projection sa heat index at sa kung anong lang status nitong impending El Nino sa bansa. Pero bago yan, mga kaibigan, narito muna ang isang flash report.
11: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash
5: Report. Senator Robin Hood Padilla nirekomendang hainan ng kasong obstruction of justice ng CIDG sa DOJ dahil sumunoy pagtakas nito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
13: Basalan, inirekomenda na nga ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG sa Department of Justice ang pagsasampal ng kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Hood Padilla at iba pang individual. Hindi kasunod na rin ang pagpapatakas umano kay Senador Ronald Bato de la Rosa na pinaaresto ng International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Bunso ng war on drugs ang nakalipas na administrasyon. Sa inilabas sa bayan ngayong araw, kinumpirma ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na tapos lang ginagawa nilang investigasyon. Lumalabas na pinagpananuhang maigi ang pagsakay ni De La Rosa sa sasakyan ni Padilla na para makalakas ng Senado noong Mayo 14. Dagdag pa ni Morico, may isa pang sasakyan na sumunod sa sasakyan ni Padilla na napag-alamang security escort at backup. Iginit ng CIDG na hindi sila mangingiming gumawa ng legal na aksyon sa mga lumabag sa batas at kanilang ipatutupad kung anuman ang nararapat. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you, J. Mark Dagala. Update po yan mula sa CIDG.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Makakausap natin ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, magandang umaga po.
23: Yes, good morning po, Sir Alan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po.
5: Good morning, Ma'am. Una, hingan lang namin ang update. Ano na po ang status ng El Nino sa ating bansa, Ma'am?
23: Well, sa ngayon po, ayon po sa monitoring ng DOST PAGASA ay mas mataas po yung tsansa ng pagkakaroon natin ng El Nino, more than 90% na posible po magsisimula ngayong June, July, August at posible po magtaas ang pag-asa ng El Nino advisory time in June po. So, ibig sabihin po itong tsansa ito ay nangangahulugan na tuloy po itong El Nino at posible po itong maka-apekto na sa ating bansa sa mula po sa panahon ng habagat o sa pagpasok ng ating tag-ulan.
5: Mm-hmm. At ano po yung mga significant na pagbabago sa klima kung sakaling eto na at papasok na? Sabi niyo, around 90% ang percentage na magkakaroon na ng El Nino June, July, or August. Ma'am Annalisa, please.
23: Opo. Well, Sir Alan, usually po kapag ang El Nino ay nagsisimula pumapasok sa panahon ng ating habagat o tagulan.
12: Opo.
23: So usually po ito ay nagpapa-enhance ng ating habagat. Ibig sabihin po, possibility po yung mga heavy rainfall events na kung saan yung pong mga nasa western section ng ating bansa ay posible pong maapektuhan ng mga tinatawag na mas marami at mas nadalas ng mga pag-uulan sa panahon ng habagat. And usually din po during sa paghina naman ng habagat, bago po natin maramdaman yung mga dry spell and drought, andun pa rin po yung mga bagyo na maaaring makapaminsala, dahil usually po kapag mayroong mga gantong El Nino ay yung typhoon at super typhoon category po ang mas marami po tayong nararanasan na typhoon at super typhoon category.
12: Mm-hmm.
23: Although below average po ang ating nararanasan sa panahon ng El Nino.
12: Okay.
23: Na bilang ng bagyo.
12: Ang bilang ng bagyo, posibleng mas konti. Pero pag nagkaroon ng bagyo, malaki ang posibilidad na mas malakas. Ganun po.
23: Yes po. Yes po, tama kayo Sir Alan. Usually po, typhoon and super typhoon category. So, ibig sabihin po, yung hangin niya ay lubhang makapaminsala.
12: Mm.
23: At kung babalikan po natin, noong 2023 na meron tayong El Nino,
12: opo,
23: 11 lang yung ating bagyo, which is below average po talaga. But 7 out of 11 noong time na yon ay typhoon at super typhoon category. So, yung mga ganun pong posibilidad ay posible rin nating maranasan ngayong panahon ng El Nino.
12: Yun ang banggit nyo na yun, Ma'am Annalisa, 11, which is way below the average. Ang average is still how many cyclones a year, ma'am?
23: Usually po, around 19 to 20 tropical cyclone. At base po dito sa ating predicted na bilang ng bagyo,
12: opo,

0: pang araw within the week, ma'am?
1: Apo. Well, sa ngayon po ay nandito pa rin tayo sa warm and dry season months, although tayo po ay patapos na at nakakaramdam na tayo ng mga local thunderstorm activity. So, nandiyan pa rin po yung mga matataas na mga heat index na nasa may danger level pa rin po. And naglalaro siya mga between around 4 yung sa extreme caution hanggang danger na around mga 47 yung po yung nakikita natin na pinakamataas. And nung mga araw ay dyan po mataas ang ating heat index or alinsangan sa may parte ng Calabar Zone. Most specifically dyan po sa may parte ng Cavite, dyan sa may Laguna. So matataas po ang ating alinsangan sa ngayon dyan. But sa mga susunod na mga araw, medyo magiging cloudy na po at posible na rin po na magkaroon na tayo ng mga local thunderstorm activity na magiging madalas na rin po.
0: Okay. Ma'am, in closing, paalala po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nakatira, nagtatrabaho, sa mga areas na inyong nabanggit na malaking posibilidad na umabot sa dangerous level yung heat index. Ano pong mag-reminders para sa kanila, please, ma'am?
1: Well, sa ngayon po ay posible pa rin po tayo makakaranas ng matataas na alinsangan. At kailangan po pag-ingatan po natin yung ating kalusugan. So, nandiyan pa rin po yung mga heat health related na illnesses na posibleng maka-apekto sa ating mga kababayan sa ngayon. Ngunit pagdating naman po ng bandang hapon o yung sa gabi or early morning, makakaranas na rin tayo ng mga local thunderstorm activities. So, ibig sabihin po, kailangan din po ay maging handa tayo sa mga possible na mga flash floods na dulot ng mga local thunderstorm. Kasi ito po, Sir Alan, yung mga biglaang pag-ulan na buhos na ulan na short duration rainfall lang. Pero yung pong mga flood-prone areas ay posible pong bahain with these local thunderstorm activities. Kaya ingat pa rin po tayo sa mga ganung pangyayari.
0: Okay. Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga update mula sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Ma'am.
1: Good morning po.
0: Thank you. Good morning. DOST PAGASA Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, Eid al-Adha. Ang ating mga Executive Producer, Paula Antulin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rovan Malilin, Rolly Bumatayo, Jumari Refarial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
5: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong.

0: pa rin sila natatanggap sa pamahala.
1: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
0: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.